0: bursting at the seams.
1: Antonio Lambada.
2: 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like
2: Star Nation, oras na rin sa buong kabluan ng Pilipinas. 30 minuto na makalipas sa alas 8 na umaga, 8:30 in the morning.
4: Good morning!
2: Welcome ho sa ating programang It's All For You in the Morning at mas lalo pa natin pagandain niyan sa ating hashtag TBY.
5: Sawa ka na ba sa mga bad news?
6: Uy, Mare! Alam mo na ba yung balita? Hindi to fake news, ha?
5: Ibahin na ang timpla sa mga nakaka-good vibes at kakaibang balita.
2: Breaking news, ho!
5: Akala mo joke time, true pala!
6: True ba yan?
5: TBY! True ba yan? True ba yan? True ba yan?

0: Star Nation, narito na ang ating hashtag TBY.
1: TBY, True Bayan.
0: Eto Star Nation ha. Eh, sa ating pong hashtag TBY, lalo po sa mga Star Nation natin na mayroong mga alaga dyan. Ikaw ba Star Nation, minsan mo na bang naramdaman? O na actually hindi to alaga eh. Anong alaga? May nakita kasi ako aso eh. Ikaw ba Star Nation ha? Minsan mo na bang naramdaman na mistulang wala nang pakialam sa iyo ang iyong kapamilya at mga kaibigan? O, isa po kasing isang TikTokeris kamakailan ang pineke ha, ang kanyang kamatayan upang malaman ang halaga at kung sino ang mga may tunay na nagmamahal sa kanya. Kinilala nga itong si David Barton o mas kilala bilang si Ragnar Lefou kung saan nakasabot niya ang kanyang asawa at anak sa prank na ito. At sila rin umano ang mismo nagpakalat sa social media patungkol sa peking pagkamatay nito. Sabi no, talagang kailangan mo nang mag-prank para malaman kung sino nagmamahal sa iyo no. Parang di niya naisip na meron naman nagmamahal sa kanya. Asawa niya at saka anak niya, di ba? Talaga naman, no? Alam ba rin niyo ba, Star Nation, na dinaluhan nga ang nasabing peking libing ng mahigit isang dosenang katao habang nagluluksa. Ang mga tao ay lumapag nga ang isang helicopter na talagang ikinagulat ng mga ito dahil nakita nila ang inakala nilang patay na. Pero, buhay pala! Oh no!
2: Ano ba yan?
0: Grabe no, nabuhay siya. Bumaba mula sa langit sakay ng helicopter. Binati pa umano ito ni Bachan na katagang welcome to my funeral. Kung saan mga iba-ibang reaksyon ang natanggap nito ha. At binigyan ding linaw ni Bertan na isinagawa niya umano ang prank na ito. Hindi para magpagkitaan ang kanyang content, kundi para magsilbing mensahe at papagtanto ng iba na huwag na umano antayin pa na may mamatay para makaisa at magmahalan ang isang pamilya. Ang malaki katanungan dyan, kung hindi mahalaga yung kanyang, hindi mahalaga yung kikitain niya sa content na yan, saan napunta yung kanyang kinita dyan sa content? Hindi sa kanya din. Kaya sa mga Star Nation natin ha, wag na, I mean, okay naman yung gumawa ka ng content. Pero isipin mo mabuti ha. Minsan yung may mga prank na hindi naman siya nakakatawa. Well, sa iba siguro, ang ginawa niya parang maging lesson sa iba. Pero hindi naman, parang iba naman yung tatig. Diba? Hindi mo naman kailangan gumawa ng prank na namatay ka. Diba? Meron namang iba dyan. Yung kumbaga silent na may nagmamahal sa'yo. Diba? Sadyang hindi na siguro showy. O di naman kaya akala mo lang na walang nagmamahal sa'yo. Pero in reality, marami. Sa Washer Nation natin na kung gagayain niyo yung content na yan, ang pagpa-prank na kunwari namatay kayo, sana hindi kayo matuluyan, ha? Ay, nako. Ay, sa mga Star Nation natin, lagi nyo po isipin, ha? Na meron at meron nagmamahal sa inyo. Hindi nyo naman kailangan ng dami, di ba? Sabi nga daw nila, hindi mahalaga ang quantity. Ang mahalaga ay quality. Yes, Star Nation natin, hashtag TBY. Oras, subukan buluan ng Pilipinas, 36 na star minuto na. Makalipas sa alas 8 na nagbabaganda umaga, 8:36 in the morning.
3: Good morning!
0: Balik nito ka tayo, ito pa rin po sa inyong impilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: TBY, True Bayan!
4: 102.7
5: Star FM!
4: Dating, gagawa ng content, daytime with Dylan, movie time and chill with Jen.
5: Si Dennis, laging nagmamadali.

0: Worcester Sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
3: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
4: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Every day may chance manalo ka sa Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luwilier at makaisa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas o pambayad ng bills. See posters for details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. Per DTI Fair Trade permit number FTEB 256600, series of 2026. Supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo Limited Edition.

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

102.7 The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal.

0: 102.7 Star
1: FM. Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
2: Place your bets. Player or bunker? Player wins. Enjoy your winnings.
1: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
3: Sa palengke, may swerte.
4: May swerte? Sa palengke?
3: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
5: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
3: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
5: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Star FM.
7: Hindi lamang musika ang inihahatid, pati mga balita sa loob at labas ng bansa.
8: Tuloy paligid para sa Department of National Defense.
7: Ibibigay ng mga Star DJs mula sa Star FM Manila. Narito ang Star FM News.

0: Station sa ating Star FM News Connect. Sa oras na ito, sa ating national news, Senator Amy Marcos muling nagpatutsada sa kanyang kapatid o sa administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. o Jr. sa ginanap na Iglesia ni Cristo rally. Samantala, Star Nation, surprise rally naman sa EDSA, planado at walang intelligence lapses ayon sa Malacanang. Samantala, PNP o Philippine National Police sinabing walang special treatment sa ginaganap ngayon na rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Samantala, sa ating international news naman, pinsala ng Ebola outbreak sa Africa, posibleng umabot sa $3.6 billion. At sa atin naman pong FIFA World Cup update, four-time world champion Germany tanggal na sa FIFA World Cup 2026.
1: Star FM News Connect.
0: Magandang umaga, Metro and Megastar Manila. Narito na ang ating Star FM News Connect. Tampok ang mga trending at komprehensibong balita ngayon. Mga balitang nakalap ng inyong mga Star FM DJs. Star Nation, ngayong araw ho ay Miyerkules, unang araw sa buwan ng Hulyo, July 1, 2026. Live po tayo napapanood at napapakinggan sa ating Facebook page at YouTube channel, 102.7 Star FM Manila. Ako po ang inyong lingkod, Star DJ Antonio, at narito na ang mga detalye ng ating mga balita.
1: Star FM News Connect.
2: Star FM National News.
0: Star Nation, muling nagbitawan ng matinding payag si Senator Amy Marcos laban sa kanyang kapatid o sa administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa isinagawa pong isang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA White Plains nitong Martes, June 30. Sa kanyang talumpati, nilarawan niya ng senador ang kasalukuyang pamahalaan bilang isang gobyernong tulog at umano'y lasing sa kapangyarihan habang binigyan din ang sitwasyon ng mga magsasaka at mangingisda sa bansa. Tila hindi rin daw umano pinakikinggan ng pamahalaan ang hinaing ng mga ordinaryong mamamayan. Kinwestiyon din ng kapatid ng Pangulo ang nakatakdang working visit ni Marcos Jr. sa Canada mula July 1 hanggang July 4 at iginiit na dapat ay mas inuuna ng administrasyon ang mga suliranin sa loob ng bansa kabilang ang mataas na presyo ng langis at mga pangunahing bilihin. Hindi ito ang unang pagkakataon na hayagang pinatikos ng senadora ang administrasyon ng kanyang kapatid. Sa mga nakalipas na buwan, ilang ulit na rin siyang naghayag ng kritisismo sa ilang polisiya ng pamahalaan. Samantala, wala pang payag ang Malacanang hinggil sa pinakauling mga akusasyon ng senador. Kauli nito, dumalo rin sa naturang pagtitipon si dating Senate President at Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na kalangunay humingi ng paumanhin sa mga naapektuhan na pagsisikip ng trapiko dulot ng naturang rally.
1: Star FM News Connect.
0: Samantala, Star Nation, planado ang isinagawang surprise rally sa EDSA People Power Monument. Ito mismo ang iniiyag ng Malacanang. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na madaling araw pa lamang ay naipaalam na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tungkol sa protesta. Kahit ito, tila sadyang itinago ng mga organizer ang plano upang maging surprise rally na anya'y hindi naaayon sa batas at hindi rin nagbibigay galang sa karapatan ng ibang mamamayan. Gayunpaman, sinabi ni Castro na hindi niya makumpirma kung magkakaroon ng lapses sa intelligence. Anya ang Department of Interior and Local Government at ang Philippine National Police ang mas makakasagot kung may naging kakulangan sa intelligence gathering. Ayon pa kay Castro, pinagpapaliwanag ni Pangulong Marcos ang DILG at PNP kung paano na isagawa ang bigla ang protesta. Nauna lang sinabi ng Malacanang na ang isyong kinakaharap ni Senador Rodante Barcoleta ay nasa restriksyon na ng Office of the Ombudsman at wala nang kinalaman ang Pangulo sa proseso. Pinagintindi Castro na ang reklamo ay may kaugnayan sa umano'y pagtanggap ni Barcoleta ng 75 million pesos na durasyon ng usay kongresista na anya'y inamin mismo ng senador. Kaugnay niya, Star Nation, narito ang pagtatanong ng Bomba Radyo Philippines kay Yusek Claire Castro.
3: Naring surprise rally po kanina. Sa tingin niyo po ba nagkaroon ng intelligence lapses, Yusek?
4: Hindi ko po masasagot kung nagkaroon ng intelligence lapses dahil madaling araw po ay nalaman na po namin. Siguro po talagang pinalano na magkaroon ng surprise rally, itinago. At although sabi nga natin, iginagalang natin ang liderato ng INC, pero ang pag-admit na ito ay isang surprise rally at itinago, hindi po yun maganda. Hindi siya maayos dahil hindi po siya tumutupad sa batas at hindi rin po ito gumagalang sa karapatan ng ibang tao.
3: Ma'am, with this, tinanong ba ni Pangulong Marcos sa mga authorities kung bakit o paano ay nangyari na nagkaroon ng surprise at hindi natunugan ng intelligence community?
4: Kapag ka, hindi ko po kasi masasabi kung ano po ang ginawa ng grupo. So kung sila-sila pa pong grupo, hindi naman sila terorista, hindi naman sila rebelde. May kanya sila, private citizen sila, na may kanya-kanyang agenda. So kung hindi ko po masasabing hindi natunugan, hindi ko po rin masasabi kung may kakulangan, mas maganda po siguro maitanong natin ito sa ahensya, sa DILG, sa PNP. Pero ako categorically, hindi ko po masasagot kung nagkulang ba pagdating sa intelligence gathering. Ganun pa rin, maximum tolerance ang dapat na ipairan at makinig lang kung ano ang kanilang sasabihin, pero kung may lumalabag sa batas ay dapat din ipatupad ang batas. Nagmamonitor po ang Pangulo. Nagmamonitor po sa mga galaw, hindi para lamang sa palasyo, kundi para sa taong bayan na naaapektuhan, na naiipit sa trapiko dulot nitong rally or protesta.
1: Star FM News Connect!
0: Samantala, Star Nation, nilinaw naman ni National Capital Region Police Office Chief Major General Anthony Abrin na walang ibinigay na special treatment sa nangyaring rally sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo kahit pa isa siyang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Gayun pa man, iginit niya na susunod pa rin siya sa saligang batas at sa mga kinaukulang otoridad ang pulisya. Nagulat naman ang mga otoridad sa biglang pagtipon ng mga realista sa EDSA nitong Martes na madaling araw kung saan walang naunang permit ang isinagawang kilos protesta. Bilang tugon, iniutos na Department of the Interior and Local Government sa Philippine National Police na pairalin ang maximum tolerance upang matiyak na manatiling mapayapa at maayos sa sitwasyon. Kinumpirma rin ng Quezon City Police District na may aprobado permit ang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument hanggang alas 8 ng gabi po yan, ngayong araw po yan ng Miyerkules, July 1. Gate ng DILG, iginagalang ng pamahalaan ng karapatan ng bawat Pilipino sa mapayapang pagtitipon at pagpapayag ng saloobin. Samantala, patuloy na nakikipag-ugnayan ang Armed Forces of the Philippines sa Philippine National Police upang bantayan ang sitwasyon. Nanawagan din ang AFP sa mga organizer ng rally na tiyaking hindi maaabala ng husto ang publiko sa isinasagawang pagkilos. Kaugnayan, Star Nation, narito ang payag ni National Capital Region Police Office Chief Major General Anthony Abrin.
5: Anong special treatment? We effected the arrest and of course nagpatupad tayo ng mga batas po dito. If you can remember, nag-aresto tayo. Naghabulan tayo rito. Hindi tayo pumayag na harangan nila. With that 6,000 police versus 12,000 na crowd, you cannot easily disperse that. So, ang stand ng PNP will observe maximum tolerance. Have you gone to the Senate of the Philippines? Permit yun eh. But we are tolerating them. we are observing maximum tolerance as long as hindi sila nanggugulo, hindi sila nananakit, or umaayos sila at sumusunod sa mga lituntunin na inilalatag ng PNP. Yes, sa tigda dalawang linya po, yung nadadaanan po ng motorista ngayon. And we are trying to increase that. At depende po sa influx po ng mga tao.
2: Star FM News Connect. Star FM International News.
0: Samantala, Star Nation, balita sa Ibayong Dagat. Nagbabala ang United Nations na maaaring umabot sa $3.6 billion ang magiging epekto na kasalukuyang Ebola outbreak sa ekonomiya ng Africa at magdulot ng pagkawala na umigit kumulang 300,000 trabaho kung hindi agad mapipigilan ang pagkalat ng sakit. Ayon sa UN nitong Martes, ang paglaganap ng Bundibugyo strain ng Ebola na may wala pang aprobadong bakuna ay maaaring umantong sa isang malawakang krisis. Sa tala ng pamahalaan ng Democratic Republic of Congo, umabot na sa 1,307 na katao ang nawawalan ng sakit at 377 naman ang nasawi mula na ideklarang outbreak noong May 15. May natala na rin ilang kaso sa Uganda habang nagbabala ang mga eksperto na maaari pang kumalat ang virus sa mga karatig bansa tulad ng South Sudan. Ayon kay Damien Mama, Resident Representative ng United Nations Development Program sa Congo, maaari pang makontrol ang outbreak kung agad maibibigay ang kinakailangang suporta at pondo. Kahit paman, sinabi niya kung mabibigo ang mga bansa na mapigilan ang pagkalat ng sakit, maaaring mauwi ang health emergency sa mas malalim at pangmatagalang krisis sa pagunlad ng rehiyon at maging ng buong Africa. Batay sa tatlong senaryong inilatag ng UNDP, tinatayang aabot sa $1 billion ang mayiging pinsala sa gross domestic product ng Congo kung mananatiling kontrolado ang outbreak sa Congo at Uganda. Sa pinakamasamang sitwasyon, kung kakalat ang Ebola at sa iba pang mga bansa gaya ng Rwanda at Angola at sasabay sa pagtaas ng presyo ng langis dulot ng krisis sa Iran, maaaring umabot sa $3.6 billion ang mawawala sa ekonomiya ng Africa at daan-daang libong trabaho ang mawawala.
2: Star FM News Connect. Star FM Sports News. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
0: Samantala, Star Nation, FIFA World Cup update pura tayo. Marami ang nagulat dahil dumaras ng upset ang four-time world champion na Germany matapos itong talunin ng underdog team na Paraguay sa pamamagitan ng nakakagulat na penalty shootout na 4-3 sa Boston Stadium. Unang nakapuntos ang South American team sa ika-42 minuto bago mag-halftime matapos ipasok ni Julio Enciso ang isang matinding header mula sa cross ni Matias Galarza. Natapos ang halftime na hawak ng Paraguay ang bentahe. Agad namang rumesbak ang Team Germany sa second half sa ika-54 na minuto na itabla ng German forward na si Kai Havertz ang score sa 1-1 gamit ng isang header. Dahil sa parehong mahigpit na depensa, nauwi sa 30-minute extra time ang laro. Muntik nang manalo ang Germany, ngunit na disallow ng VAR ang goal ng pinasok na striker na si Jonathan Tah dahil sa foul sa goalkeeper. Sa penalty shootout, tuluyan ng napalabas ang Germany sa World Cup matapos selyuhan ng Paraguay substitute na si Jose Canale ang makasaysayang panalo. Ipinasok ni Canale ang winning penalty kick kontra sa legendary keeper na si Manuel Neuer dahilan upang umabante ang koponan sa susunod na elimination round. Dahil sa pagkatalong ito, bigong makapasok sa round of 16 ng Germany sa tatlong magkakasunod na World Cup tournaments. Aharapin naman ng Paraguay ang mananalo sa tapatan ng Colombia at Sweden. Star Nation, manatili na naka-update at tumutok lamang po sa Grapa Star FM para updated kayo sa mundo ng FIFA World Cup 2026.
2: Yan ang FIFA World Cup 2026 updates. Tumutok lamang sa Bombo Radio Philippines, your trusted source of news and information.
6: Basta Radio Bombo!
1: Star FM News Connect!
0: Star Nation, inyo po napakinggan ang ating Star FM News Connect! Mga trending at komprehensibong balitang kinalap ng inyong mga Star FM DJ. Mula rito sa impila ng Star FM Manila, ako ang inyong tagapag-edit balita, Star DJ Antonio. Star Nation, huwag kalimutan ha, i-like at i-share ang ating Facebook page at YouTube channel, 102.7 Star FM Manila. At para sa mga pang mga detalyado mga balita sa loob at labas sa bansa, pumunta at bumisita lamang sa ating website, www.bomboradio.com. Oras, Star Nation, subukan puluhan ng Pilipinas, 27 na Star Minuto na, makalipas sa alas 10 na umaga, 10:29 in the morning. Palitugtugan po tayo dito pa rin po sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM News Connect.
2: 102.7

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Dr. Wong's Papaya Bright Whitening Soap. Feel na feel, mapapayas ka. Sa Dr. Wong's Papaya Bright Whitening Soap, yas na yas sa bango, presyo at puti.
1: San Miguel Pale Pilsen. The true global Filipino beer.
2: Shoppers Tocino. Tamis sarap. Shoppers Tocino Roll.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: The one and only Antonio Lambada.
1: Move it.
2: 2.7 Star FM. It's all for you.
3: Lambo, share mo.
2: Star Nation, oras sa atin sa Buka Blue na Pilipinas, our Philippine Standard Time. 2 star minuto na lang bago sumapit ang alas 8 na umaga. 10:58 in the morning.
4: Good morning.
2: At Star Nation, it's time to say bye-bye sa ating programang It's All For You in the Morning. Pero makasama nyo pa rin po ang inyong lingkod hanggang alas 12 ng katangalian sa ating susunod na programa, Star Hits Express. Eh, ano bang bala magbigay sa inyo, Star Nation, ng pandagdag babusog sa ating mga tugtugan at syempre mga pag-uusapan natin para kompleto sa regalo sa inyong lunchtime. Alright? Kaya malati na nakatutok dito pa rin po sa inyong impilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo! Share mo!
2: Leaving you a song from Travis McCoy featuring Bruno Mars. Ito, gusto natin lahat magkaroon nito. Ang kanilang awiting, Billionaire. Good morning!

0: oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Star Saya.
2: Star Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya!
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Dr. Wong's Papaya Bright Whitening Soap. Feel na feel, mapapayas ka. Sa Dr. Wong's Papaya Bright Whitening Soap, yas na yas sa bango, presyo at puti.
3: San Miguel Pale Pilsen. The true global Filipino beer.
4: Shoppers Tocino. Tamis sarap. Shoppers Tocino Roll.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Number one. In music, news, and information, this is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
6: Star Hits Express on Star FM.

0: FM.
1: Antonio Lambada. Dumadagundong na sa buong Metro Manila.
2: Star FM. Star FM.
3: 102.7 Star FM. It's all for you. Aras-aras, Star Asia, Cebu, Kabuluan na Pilipinas, our Philippine Standard Time at 31 star minuto na makalipas sa alas 8 na umaga, 11:31 in the morning. Star Nation, happy, happy lunchtime, ha? At syempre, welcome na po sa ating programa, Star Hits Express. Sa mga kumakain na sa mga oras na ito, ha? Eat well and enjoy and kiss. Sarap, sarap. At syempre, sa lahat po ng mga kumakain ngayon, kumbaga, hindi sila sanay. O kapag walang katabing panghimagas, walang iba kundi ang saging. Di ba? Kailangan pagkatapos kumain ng lunchtime, saging agad. Pero sa bagay, Star Nation, marami naman talagang makukuwang benepisyo ang pagkain ng saging. Kumbaga, ito yung tinatawag daw na bonus . Kasi ayon sa isang pag-aaral, dyan po sa United Kingdom, na sumuri ho sa may gitna 2,500 na mga bata na edad 5 hanggang 10 taong gulang. Ang mga kumakain daw ng isang saging araw-araw ay nagpapakita daw ng mas mababang pagkakataon na makaranas ng mga sintomas ng hika. Tulad ng wheezing o paghingal. O yung kumbaga yung hinahabol mo, Star Nation, yung hininga mo. At syempre, Star Nation, hindi naman ito ibig sabihin na gamot ang saging sa hika, ha? Pero dahil mayaman ito sa vitamins, maging sa minerals at antioxidants, maaari itong maging bahagi ng masustansyang dieta o diet, Star Nation, na sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan. Kaya naman sa mga Star Nation natin, kung gusto mo magkaroon ng mas enerhiyang pang-aral, panglaro o pang-sports, subukan mong gawing kaibigan ang saging. Dahil saging lang ang may puso. Hindi, dahil ang tunay na power up ay nagsisimula sa masustansyang pagkain. Tandaan yan sa mga star kids natin, ha? At sa mga star parents natin, huwag natin wawalain na kumain ng saging araw-araw. Ay, isang beses sa isang araw. Diba, Star Nation? Kasi syempre, lahat din naman na sobra ay nakakasama. Kaya eat banana moderately. Hello po sa lahat mga Star Nation natin, ha? Tuloy-tuloy pa rin po ang inyong pakikinig. Dahil ang alas 12 tayo nakatanghalian. At marami pa tayong pag-uusapan para kompleto si Ricardo sa inyong lunchtime sa ating programang Star Hits Express. Dito pa rin sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
4: Like mo!
3: Oras, subukan buluan ng Pilipinas, 34 na star minuto na makalipas sa alas 11 ng umaga, 11:34 in the morning.
0: 102.7 Star FM. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita

0: sa mga magsasaka. Bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window. 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Hey Ping, gagawa ng content, daytime with Dylan, movie time and chill with Jen.
4: Si Dennis, laging nagmamahal.

0: on Star Hits Express.
1: Star Hits Express.
0: On Star FM.

0: 102.7.
1: 102.7.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
7: Nangunguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: The one and only Antonio Lambada.
1: Move it, move it, move it, move it. 102.7 Star FM. It's all for you. Like more, share more.
2: Mega Manila's best music station.
1: Aras aras Star Nation sa buong luar ng Pilipinas. 7 star minuto na lang ha. Bago sumapit ang alas 12 na katanghalian. At syempre Star Nation, tutok-tutok lamang po ha. Dahil marami pa tayo ibibigay po sa inyo mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Dahil tapos na po ang programa Star Hits Express, the way na-enjoy po at matugtugan. At the same time, nabusog kayo sa mga pinag-usapan natin. Alright? At syempre Star Nation, para mas lalo kompleto sa Ricardo sa ating tanghalian, susunod na po pagpatak na alas 12 na katanghalian, Bombo Network News, Noontime Edition. Live sa Bombo News Center Makati at simulcast nationwide. At para sa ating audio video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila. O din naman kaya Bombo Radio Philippines.
3: Like mo! Share mo!
1: Huwag kalimutan na i-like, i-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell. At syempre Star Nation, ako, at abayanan nyo po dahil syempre dyan pa rin po yung mga malalaking balita natin. Katulad din po nung yung ginagarap po ngayon na rally ng mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo dyan po sa EDSA White Plains sa Quezon City. Na kung saan nga ho, pinalaya na nga po yung apat na aresto ng Quezon City Police District. Kahapon po yan sa rally. Yan ayon po mismo yan kay Police Major Hazel Asilo ng National Capital Region Police Office Public Information Office. Habang ngayon din po ay nagsisimula na rin po Star Nation ang investigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa natura nga pong pamaril ng dalawang estudyante sa Tacloban City. Kaya Star Nation, wala din nakatutok. Dito pa rin po yan sa inyong impila na naghahatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Here's Lola Moore para sa awiting Raining in Manila. Happy lunchtime, Star Nation! It's been

0: balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bomboradyo Philippines.
1: Bomboradyo Philippines.
0: Unmatched, number one and most trusted source of news and information.
2: Basta Radyo Bombo.
3: This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay Miyerkules, unang araw sa buwan ng Hulyo taong 2026.
3: Sa ating mga headlines, sa ating ulat panahon, ang bagyong Henry na panatili ang lakas habang papalayo na sa Philippine landmass at patungo na ng West Philippine Sea.
4: Ang Philippine National Police hinihintay pa ang hirit na extension sa oras ng isinasagawang rally ng Iglesia ni Cristo. Ilang grupo rin nagsagawa ng rally sa lungsod ng Maynila.
3: Office of the Ombudsman hindi tinanggap ang resulta ng investigasyon ng Department of Justice sa kaso ni Senator Joel Villanueva. Si Justice Secretary Vida tiniyak naman makikipagtulungan pa rin sa tanod bayan.
4: Sa international news naman, halos 2,000 na ang nasawi sa lindol sa Venezuela, habang 3 taong gulang na bata naman buhay na nasagip. Samantala, dating Israeli Army Chief nilunsad ng kampanya upang patalsikin sa pwesto si Prime Minister Benjamin Netanyahu.
3: Sa ating FIFA World Cup update, ang France pasok na sa round of 16 matapos tambakan ng Sweden. Kylian Mbappe ay muling gumawa ho ng kasaysayan dyan sa FIFA World Cup 2026. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
5: Bombo Weather Update.
3: Napanatili ng Bagyong Henry ang taglay nitong lakas ng hangin habang nananatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility at patuloy itong kumikilos ng pakanluran dyan sa may bahagi ng West Philippine Sea o sa layong 240 kilometro mula naman sa Abukay, Bataan. Taglay na ng naturang bagyo ang maximum sustained wind na 45 kilometers per hour at yung kanyang pagbugso ay 55 kilometers per hour. Nakakatas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Luzon kung saan ay inaasahan ang minimal hanggang minor effect ng malalakas na hangin at pagbuhos ng ulan. Ang habagat naman na pinalakas ng bagyo ay magdadala ng malakas din na bugso ng hangin at mga pag-ulan sa Batanes, Cagayan Valley Region, Ilocos Norte, Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon at ang Mimaropa Region. Pinapayuhan ng mga mangingisda na lalo na yung may maliliit na sasakyang pandagat na umiwas muna sa paglalayag sa mga nabanggit na bahagi ng karagatan, lalo't katamtamang taas ng alon hanggang aabot sa 2.5 metro sa ilang bahagi ng mga dalampasigan. Inaasahan mga kabombo na lalakas pa ang Bagyong Henry at maaaring maging tropical storm pagsapit naman ng 2 ng Hulyo, ngunit wala na itong direktang epekto sa ating bansa. Posibleng makalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang naturang bagyo sa loob ng maghapong ito at o kaya naman ay bukas ng madaling araw. Patuloy na pinapaalalahanan ng publiko na mag-ingat at sundin ang mga abiso ng mga lokal na pamahalaan at mga eksperto upang maprotektahan ang buhay at ari-arian.
4: Kaugnay naman po ng posibleng epekto ng bagyo, nakataas ang flood warning sa 12 rehiyon sa Pilipinas ngayong araw po ng Miyerkules. Ang mga naturang rehiyon ay apektado sa malawak na sirkulasyon ng Bagyong Henry na nasa silangang baybayin ng bansa at ng pag-iral ng hanging habagat na nagdadala naman ng malawakang pag-ulan. Ayon sa State Weather Bureau, mataas ang banta ng biglaang pagbaha sa mga babanggitin po nating lugar. Kabilang dyan ang Metro Manila, maging sa Region 3 o Central Luzon, Region 4A o Calabarzon, Region 4B o Mimaropa, Region 5 o Bicol Region, Region 6 o Western Visayas, Region 7 o Central Visayas, Region 8 o Eastern Visayas, Region 9 o Zamboanga Peninsula, Region 10 o Northern Mindanao at maging dyan sa Region 11 o Davao Region, maging sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon sa Weather Bureau, posibleng magtatagal ng ilang oras ang mga pag-ulan na mararanasan sa mga nabanggit na lugar at magpataas pa sa antas ng tubig sa mga kailugan. Kaugnay niyan, pinapabantayan na ng Weather Bureau sa mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council ang sitwasyon sa mga mabababa at bulubunduking lugar.
3: Kaugnay pa rin mga kabombo ng sitwasyon sa lagay ng panahon, suspendido ang pasok sa mahigit 40 lugar ngayong Miyerkules, 1 ng Hulyo, na laman sa kalagayan ng panahon, dulot pa rin ng Bagyong Henry. Ang mga ito mga kabombo ay pawang mula sa Calabarzon region na kinabibilangan ng mga sumusunod na lugar, particular yung area ng Laguna, lahat ng antas, pampubliko man o pribado, Alaminos at yung area ng Kalawan, Fami, Liliw, Magdalena at Pagsanghan, maging ang Nagkarlan, Pila, Rizal at San Pablo City, Santa Cruz at Victoria. Ang probinsya naman ng Batangas ay may deklarasyon din ng kanselasyon ng klase sa lahat ng antas, public at private na kinabibilangan ng area ng Alitagtag, Balayan, Balete, Batangas City, Bawan at Kalaka. Diyan sa Kalatagan, Cuenca, Ibaan, Laurel, Lemery, Lian at Lipas City. Maging sa Lobo, Mabini, Malbar at Mataas na Kahoy, Nasugbo, Padre Garcia, Rosario, San Jose, San Juan, San Luis at San Pascual. Maging ang Santo Tomas City at Taal, Talisay, Tanawan, Taisan at Bayan ng Tuy ay may deklarasyon din ng kanselasyon ng klase. Pare-parehong nakakaranas mga kabombo ng malakas na pagbuhos ng ulan ng mga nabanggit na lugar at marami sa mga eskwelahan ang maagang nag-abiso na ng kanilang kanselasyon para sa kanilang klase bilang pag-iingat rin yan at para maprotektahan ang kaligtasan at kalusugan ng mga mag-aaral.
4: Kuha naman po tayo ng update sa nagpapatuloy pa ring rally dyan sa Maya EDSA. Ang Philippine National Police hinihintay pa ang hirit na extension para yan sa oras ng pagsasagawa ng rally ng Iglesia ni Cristo. Kaugnay niyan, kumuha po tayo ng karagdagan pang update sa pag-ulat ni Bombo Jovino Gala.
6: Nananatiling nakabantay ang buong pwersa ng Philippine National Police sa mga lugar kung saan isinasagawa ang rally ng religious group na Iglesia ni Cristo. Sinabi ni Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Regional Police Office o NCRPO na merong mahigit na 1,000 mga kapulisan ang inilagay nila sa bahagi ng white paints sa kahabaan ng EDSA. Dagdag pa nito na dahil sa naka-full alert, ang status ng National Capital Region ay nakabantay din ang mga kapulisan sa iba't ibang lugar gaya sa Senado, U.S. Embassy at Mindanao.
7: Sa ngayon po, meron po tayo dito mga nakadeploy na nasa 1,179 po na BNP personnel. Meron po tayong, sa kasakunod po yan po, meron po tayong 3,000 na crowd estimate po dito. Ito po yung mga binabantay natin. I-ensure natin na nitigay maayos po yung kanilang pagtitipon ngayon dito sa may White Plains People Power Monument. Bukod po dito sa People Power Monument, meron po tayo sa EDSA Shrine. Ganun din po sa iba pa pong identified rally sites po natin dito sa Metro Manila, gaya ng Mindanao, sa US Embassy, ganun din po sa House of Representatives at sa Senate. Sa ngayon po, wala pa po silang abiso since ang extension po nila ay mag-grant po naman yung approval. Depende po sa approval po yan ng Quezon City Government.
6: Sa lungsod naman ng Maynila, ay inihayag ni Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita ng Manila Police District, na nakabantay ang kanyang kapulisan sa mga pangunahing lugar. Merong mahigit 200 mga protesters na rin ang nagtungo sa Liwasang Bonifacio kung saan galing umano ang grupo sa Batangas. Muling nilinaw ng police official na pinapayagan naman ang mga rallyista na maglabas ng kanilang mga hinaing basta doon lamang sa mga tinatawag nilang Freedom Park.
8: Sa kanya may mga binabantayan tayong lugar dito sa lungsod ng Manila. Kasama na rin dyan yung Dipiniti ng Malacanang, US Embassy at iba pang lugar dito sa Manila. Kung saan nga, meron tayong mga kitang mga grupo ng individual na kanina mga mahigit kumulang mga 230 sa may Liwasang Bonifacio. Pero yung Liwasang Bonifacio, ito naman ay kasama sa Freedom Park ng lungsod ng Manila. So mayroon lang tayong mga polis doon para bantayan lang yung lugar at mapanatili natin yung paayusan. Pero wala tayong gagawin na anything na para pigilan sila dahil ito naman ay ginagarantiya ng ating taligang batas. Ang Liwasang Bonifacio ay kasama sa Freedom Park ng Maynila. Apat ito kasama na rin dyan yung Plaza Miranda, Plaza de la Plaza Moriones. At katulad ng binanggit ko, dito sa lugar na to, hindi naman nila kailangan ng permit. At mataas yung ating pagrespeto sa ating mga kababayan, sa kanilang karapatan na mamahayag. Isigaw nila yung iba't ibang mga issue sa atin dito. Meron lang tayong pakiusap, naging maayos lang, payapa at kalmado lamang.
6: Ito si Bombo Jovino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
3: Oras natin sa buong kapuluan, 10 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Naniniwala ang political analyst na si Antonio Contreras na hindi pamumulitika upang igipit ang napipintong paghahain ng kaso laban kay Senator Dante Marcoleta na pinupunto ng mga kilos protestang isinasagawa bilang pagsuporta ng mga Iglesia ni Cristo members. Yan ay taliwas nga sa naunang claim ng naturang senador na siya ay ginigipit. Kaya naman, ayon kay Contreras, kapansin-pansin ang pagiging defensive nitong si Marcoleta sa kanyang kaso, gayong siya mismo ang nagdala sa kanyang sarili sa kasalukuyan niyang sitwasyon. Tinukoy ni Contreras ang naunang pag-amin nitong si Marcoleta na nakatanggap siya ng 75 million pesos na donasyon bago pa man siya tumakbo sa pagkasenador nung nakalipas na halalan. Kalakip ng kanyang pag-amin ay ang pagtanggi rin itong si Marcoleta ng naturang donasyon ay may tuturing bilang campaign donation. Hindi rin anya tama na siya ay na-single out sa naturang kaso. Ayon kay Contreras, marami na ang mga nauna na nakulong tulad ni Senator Jinggo Estrada, dating Secretary Manuel Bunuan at dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na may plunder charges. Wala anyang batayan ang claim nitong si Marcoleta na siya ay pinupunterya dahil simula pa lamang ay batid na ni Marcoleta na bawal tumanggap ng malaking halaga ng pera habang nakaupo bilang isang mambabatas. Dahil hindi anya may tuturing na campaign donation, ang natanggap na 75 million pesos ay may tuturing ito na isang regalo na bawal din sa isang public official. Dahil naman lagpas ito sa 50 million ay pasok doon sa kasong threshold ng plunder, kaya naman ito ang kanyang kinakaharap na usapin.
4: Samantala, dako po tayo dyan sa may office of the Ombudsman na hindi raw tinanggap ng naturang tanggapan ang resulta ng investigasyon ng Department of Justice sa kaso ni Senator Joel Villanueva. Pero ang Justice Secretary naman tiniyak na makikipagtulungan pa rin sa tanod bayan. Kaugnay niyan, may report si Bombo Grant Hilario.
9: Inamin ni Ombudsman Jesus Quispinboing Rimulya na kilalang hindi tinanggap ang isinumiting resulta ng Department of Justice sa investigasyon isinagawa nito ukol sa kaso ni Senador Joel Villanueva. Ayon kay Ombudsman Rimulya, nakukulangan anya sila sa case build-up na ginawa ng Kaguran patungkol sa kaso ni Senador Joel may kinalaman sa pagkakasangkot nito sa anumalya ng flood control projects. Git niya, diskresyon o choice naman ng tanod bayan kung kanilang tatanggapin ang naturang resulta ng investigasyon sapagkat sila naman daw hanag talaga sa Kagurana. Kung kaya't dahil dito, naglunsad ang panibago at sariling preliminary investigation ang Office of the Ombudsman patungkol sa aligasyong pagkakadawit ng senador sa anomalya o korupsyon.
10: Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we had to conduct our own. And we have to conduct our own. Ano yan eh? It's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. And in case we have to improve on the cases to make sure that they're tight cases, watertight cases, then we conduct our own PI in this office. Kasi nga, what we delegated was not the result was not satisfactory to us, to our standards.
9: Sa kabila ng pagkakasabi na nakakulangan ang ombudsman sa ginawa aksyon ng Kaguran, tiniyak pa rin ng Department of Justice ang koordinasyon nito sa tanod bayan. Ayon kay Justice Secretary Attorney Frederick Vida, tuloy pa rin ang kanilang pakikipagtulungan sa Office of the Ombudsman upang mapanagot ang mga individual na tiwali o nagkamali.
11: Sir, sabi ni Ombudsman hindi po satisfied sa case build-up against Joel Villanueva. What's our reaction to this po?
12: We continue working together, okay? Whatever the lacking documents or lacking pieces of evidence, we we continue what's available. Na? We need to know. I cannot say lacking documents, no? Kung hindi satisfied, we make it satisfactory. Kasi at the end of the day, we want people accountable. Diba? We want those who have done this republic wrong to make them accountable.
9: Tumanggi ng ibahagi ni Justice Secretary Vida ang partikular sa kaso kung ano ang naging rekomendasyon ng Kagurana sa Ombudsman. Pati kumpirmasyon na hindi natutuloy ang kasuhan, si Senador Villanueva ay di pa rin umano maaaring sagutin at sinabing nasa Ombudsman na ang magiging desisyon.
13: Babaguhin kayo?
12: Ganto yan eh. Ganto yung babaguhin, di ba? Pag may maling ginawa, dapat din muna ulitin, di ba? Pag yung tama, pwedeng ulitin.
11: Sir, so possible na hindi na po kasuhan si Senator Joel Villanueva?
12: That's a presumption that we cannot reach at this time, no?
13: Pero what's your recommendation direct sa kasuhan?
12: That's a conclusion again, we cannot reach at this time. Well, we need to defer to the office of the ombudsman. Kasi at the end of the day, it's the control of the ombudsman and we respect yung kalang evaluation of the pieces of evidence related to them by the DOJ. Sir, again, we will work together.
13: Sir,
12: okay?
13: Secretary Burot.
14: Mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Bast Radio. Bombo!
3: Nagatid na sa atin sa oras na 16 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Pansamantalang pinalaya ng mga otoridad ang dalawang individual na inaresto sa magkahiwalay na komosyon dyan sa rally ng Iglesia ni Cristo malapit sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Yan ay habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ayon sa Quezon City Police District, kabilang sa mga iniimbestigahan ang isang rallyista na umano'y nanuntok ng pulis at isang driver ng bus na sinasabing sangkot sa insidente kung saan ay naipit ang isang babaeng pulis sa kahabaan ng EDSA nitong 30 ng Hunyo. Sinabi ng Quezon City Police District na patuloy pa ang kanilang pag-verify doon sa pagkakakilanlan ng naturang individual o mga individual at pagkakasangkot ng dalawang ito doon sa naturang kaso pati na yung iba pang mga issue sa nasabing rally. Samantala, nananatili naman sa Philippine National Police General Hospital ang dalawang pulis na nasugatan sa insidente at patuloy na nilalapatan ng lunas. Ayon sa mga otoridad, ang komisyon ay nangyari lamang sa umaga at hindi na lumala pa habang naging mas maayos naman at mapayapa ang kabuuan ng pagtitipon kahapon. Nagpapatuloy pa rin sa ikalawang araw ngayong Miyerkules ang Iglesia ni Cristo Rally dyan pa rin sa Quezon City kung saan ay inaasahan na aabot sa 100,000 raw ang mga lalahok sa naturang pagkilos.
4: Samantala, dako naman po tayo dyan sa Palasyo Malacañang. Si Pangulong Bongbong Marcos nangakong patuloy na palalakasin pa ang kakayahan ng Philippine Air Force. Kaugnayan may nakalapang report si Bombo Annalise Soberano.
15: Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na palalakasin ng pamahalaan ang kapabilidad at kakayahan ng Philippine Air Force.
16: Ayon sa Pangulo, kabilang sa mga hakbang ng gobyerno ay ang pagbili ng mga bagong helikopter, eroplano at surveillance radar sa ilalim ng Philippine Air Force Modernization Program, pati na ang pagpapalawak ng pagsasanay ng kanilang mga tauhan. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng mahigpit na pagpapatupad ng safety protocols at pagtiyak sa airworthiness ng lahat ng aircraft upang mapangalagaan ang kaligtasan ng mga piloto. Hinimok din ni Pangulong Marcos ang mga taga-Philippine Air Force na panatilihin ang pinakamataas na antas ng profesionalismo, disiplina at integridad. Pero higit sa lahat, kailangan ay matiyak ng bawat sundalo na manatiling tapat sa kanilang constitutional duties at maprotektahan ang mga tao. Bukod dito, dapat din anyang masigurong madepensahan ang mga democratic institutions na nagbabantay para sa ating kalayaan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
17: Committed to providing the Philippine Air Force with the resources, the opportunities, and the support necessary to carry out your mission with honor and with excellence. As your Commander-in-Chief, I encourage you to continue upholding the highest standards of professionalism, discipline, and integrity. Above all, remain faithful to your constitutional duty to protect our people and defend the democratic institutions that safeguard our freedoms.
16: Samantala, kinilala din ni Pangulong Marcos ang ambag ng Philippine Air Force sa disaster response, territorial defense at pakikipag-ugnayan sa mga kaalyadong bansa. Bukod sa modernisasyon ng mga kagamitan, binigyang halaga ng Pangulo ang patuloy na pamumuhunan sa kapakanan at pagsasanay ng mga tauhan ng Philippine Air Force upang mas ligtas at mas epektibo nitong magampanan ang kanilang tungkulin. Mamayang gabi, Bombo Dennis, alas 7:40, aalis ang Pangulong Marcos patungong Canada para sa taapat na araw na state visit. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
17: The Air Force has deepened its cooperation with allies, enhanced interoperability, and promoted regional stability. At the same time, you have reinforced our territorial defense through sustained patrols and air surveillance operations, strengthening our maritime domain awareness and sovereignty protection. During times of calamity, you have shown up to rescue stranded individuals and to support affected communities when they needed the government most.
4: Alright, Bombo, ang follow-up lamang doon sa pagtungo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. doon sa Canada. Meron na bang announcement coming from the Palacio Malacanang kung sino yung itatalaga na caretaker? Kasi nga, ongoing yung mga sinasagawa ngayon ng mga kilos protesta ng INC.
16: Alam mo, Bombo Everly, mamayang gabi pa yan i-announce no, pagkaalis ni Pangulong Marcos sa Canada. So alas 7:40 mamayang gabi ang departure para kay Presidente at ng buong delegasyon ng Pilipinas patungong Canada. So abangan natin, pero ang the usual niyan ay itinatalaga ni Pangulong Marcos itong si Executive Secretary Ralph Recto, si DAR Secretary at si DepEd Secretary. So pero posibleng mabago pa iyan mamaya, Bombo Everly. So sa ngayon, ang Malacanang naman ay nakatutok dito nga sa patuloy na itong surprise rally, pero ngayon hindi na ito surprise rally dahil nga nakakuha na daw ng permit itong Iglesia ni Cristo. Pero siniyak na ng Palasyo ng Malacanang na nakahanda ang gobyerno sa anumang contingency. At may mga direktiba na rin si Pangulong Marcos sa Department of Interior and Local Government at maging sa Philippine National Police para na hindi na mag-escalate pa itong rally at hindi maabala ang publiko dahil ang primordial concern ng Pangulo ang pag-abala sa ating mga kababayan, hindi lamang sa mga estudyante kundi sa lahat at maging sa negosyo dahil nakaka-apekto na ito, Bombo Everly.
4: Okay, Bombo Dennis.
3: Okay, with that, maraming salamat, Bombo Ann.
15: Mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo.
3: 23 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali sa isinagawahong pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ngayong araw, inihayag ni Senator Risa Ontiveros na may mga indikasyon na ang pamamaril sa San Jose National High School doon sa Tacloban City ay naimpluwensyahan ng isang dayuhang grupo. Tinukoy ng senadora na ang pamamaril ay posibleng may kaugnayan sa impluwensya mula sa tinatawag na 764 Network. Ang grupong ito ay nagmula doon sa Texas sa Estados Unidos. Sa United States, mga kabombo, ang 764 ay opisyal na itinalaga bilang isang mapanganib na global child exploitation enterprise. Ayon sa natuklasan ng naturang komite, ang modus operandi ng grupong ito ay tinatarget ang mga vulnerable na kabataan sa internet. Ginagamit nila ang mga chat functions ng mga online gaming platform upang maging adult groomer. Binibrainwash din mga kabombo at niraradicalize ang mga bata upang manggaya ng marahas na mga gawain tulad ng school shooting, gumawa ng pornografiya at manakit ng ibang mga tao o maging ang kanilang sarili. Kung ganyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni Senator Riz Ontiveros, ang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality.
18: Trigger warning po sa lahat ng nanonood dito at online. May mga indikasyon po na ang naganap na pamamaril sa Tacloban ay may impluwensya ng grupong tinatawag na 764. Ano ang 764? Nagsimula ito sa Texas, USA, ng isang 15 years old na ang pangalan ay Bradley Cadenhead. Cadenhead claims an individual he met through the online game Minecraft aided him in starting 764. The first three digits ay zip code niya sa Texas. Ang modus ng grupong ito, maghanap ng mga vulnerableng minors online at hikayatin na gumawa ng kahindik-hindik na bagay. Sabi mismo ng FBI, the leaders of the group are pushing victims to create graphic pornography, to harm family pets, to cut themselves with sharp objects, or to even die by suicide.
3: Bagyan ng mga pahayag ni Senator Riz Ontiveros. Samantala, nilinaw din ang mambabatas sa naturang pagdinig na hindi ang mga laro o mga gaming community ang kaaway sa isyung ito. Pinasubalian pa niya ang mga maling impormasyon na nananawagan daw siya ng kabuang pagbabawal doon sa mga online games tulad ng Roblox at Gorbox, bagay na malayo sa katotohanan. Sa halip, ang layunin niya ng imbisigasyon ng Senado ay silipin kung paano magkakaroon ng butas ang mga safeguards na inilatag ng mga digital platforms upang maingatan ang mga kabataan sa anumang posibleng impluensya ng masasamang individual. Nais din ng naturang komite na protektahan ang mga kabataang Pilipino laban sa mga mapanlinlang na dayuhang grupo na gumagamit sa mga online spaces para naman na makaganap ng karahasan, bagay na dapat mahadlangan ng mga otoridad. Narito pa ang tinig ni Senator Riz Ontiveros.
18: Let me be clear. I am not calling for a total ban on online games. Wala akong sinasabi na ang naglalaro ng games ay gagawa ng karahasan in real life. Fake news po iyon. Maraming kabataan ang naglalaro para magpahinga, makipagkaibigan, matuto at maglibang. Malinaw po sa akin, hindi games o gaming community ang kalaban. Tungkol ito sa mga panganib na pwedeng kaharapin ng mga bata habang naglalaro at nakikipag-usap online.
3: Magipian ang mga pahayag ni Senator Riz Ontiveros, ang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality.
4: Dako pa tayo sa ibang balita, ang 85 pesos na wage hike sa Metro Manila abay barya lang daw. Mga manggagawa sa probinsya, posibleng lubhang maapektuhan dito ayon yan sa isang mambabatas. Kumuha pa tayo ng karagdagang detalye dyan sa pag-ulat ni Bombo Isa Cotoner.
19: Mariing kinandinali ka manggagawa party list Representative Elijah San Fernando ang ipinatupad na 80 pesos na arawang wage hike sa Metro Manila na anyay, barya lamang at insulto sa mga manggagawa. Sa panayam ng Boran, sinabi ni San Fernando na bagaman may dagdag sahod, hindi pa rin ito sapat para matugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo't pat hinati sa dalawang tranche ang implementation nito. Nauna nang inanunsyo naman ni Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino na 60 pesos ang ipatutupad sa Hulyo ng kasalukuyang taon o ngayong buwan yan, habang ang natitirang 25 pesos ay ibibigay naman sa Enero ng susunod na taon. Ayon sa mambabatas, tila pambabastos umano sa labor sector ang staggered implementation ng wage increase sasabay ng giit na hindi naman hulugan ang bayarin sa mga kuryente, tubig at pagkain. Ipinunto rin ng mambabatas na base kasi sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba na ng 30% ang purchasing power ng piso kumpara noong taong 2018, dahilan upang lumiit ang tunay na halaga ng sahod ng mga manggagawa. anya, tinatayang nasa 100 pesos hanggang 200 pesos ang nawalang halaga sa arawang kita ng mga manggagawa, kaya nanatiling kulang ang 85 pesos na aumento para makasabay sa gastusin. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Representative Elijah San Fernando sa exclusive interview ng Bombo Radyo Philippines.
20: Bakit ipinangangalandakan at bakit proud na proud ang DOLE, Regional Wage Board, dito sa 85 pesos na binabanggit nila? O bakit ito namin binabanggit na barya? Gobyerno na ho mismo ang nagsabi na mula noong 2018, sabi ng Philippine Statistics Authority, yung purchasing power ng mga manggagawa nabawasan ng 30%. Kung kukumputin po natin yan, kung dito ka sa NCR, so 695, so 30%, mga around nasa 100 to 200 pesos po ang nawala na doon sa halaga ng kinikita mo. O ngayon, kung 100 to 200 pesos ang nawawala na sa halaga ng kinikita mo, bakit ka bibigyan ng 85 pesos? At bakit yung 85 pesos, inutay-utay mo pa, ginawa mo pang hulugan?
19: Dagdag pa ng mambabatas, naniniwala siya kung magkakaroon man ng wage increase sa mga probinsya, malaki ang posibilidad na mas mababa pa ito sa ipinatupad na 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila. Dahil dito, muling iginiit ng mambabatas ang panawagang buwagin ang provincial rate system at ang regional wage board dahil anya hindi naman magkakalayo ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa kanya, hindi lamang mga manggagawa sa Metro Manila ang nahihirapan kundi maging ang mga nasa probinsya na patuloy ding humaharap sa mataas na presyo ng mga pangunahing gastusin. Muli, ang tinig ni Representative Elijah San Fernando sa panayam ng Bombo Radyo Philippines.
20: Ahod, dahil ongoing po yung mga regional wage board consultations and hearings, ang i-expect nyo po na taas ahod at ilalabas na wage order ay mas barya pa kumpara dito sa NCR. So kaya po tuloy ang ating panawagan sa House of Representatives. 200 congressman na ho ang sumusuporta doon sa ating panukalang batas. Pero hindi pa rin po nai-schedule sa plenaryo. Kaya nakikiusap kami sa House leadership na i-schedule na yan sa plenary for debate at mapag-usapan na mapag-debatian at mapagbotohan na.
21: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Bas Radyo Bombo.
3: Sa tuloy-tuloy nating pagbabalita, nakikita ng Office of the Ombudsman na mapapalakas dahil pagtistigo ni dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan ang mga kaso laban kina late representative at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at dating Senador Ramon Bongribilla Jr. kaugnay ng umano'y flood control scam. Ayon kay Assistant Ombudsman na Miku Clabano, mahalagang testimonya ni Bunuan dahil wala umanong paper trail ang malawak na korupsyon at siya mismo ang nakipag-ugnayan sa mga mambabatas at opisyal ng gabinete. Anya, minamanipula ang budget ng Department of Public Works and Highways at ang mga mambabatas ang nagdidikta sa sistemang ito. Nauna nang sinabi ng Office of the Ombudsman na may probable cause upang sampahan si Romualdez ng kasong plunder, direkta at hindi direktang panunuhol na kinasasangkutan nito, pati na ang isyo ng money laundering kaugnay ng umano'y 56 billion pesos na kickback sa flood control projects. Itinanggi naman ito ng kampo ni Romualdez. Sinabi rin ni Clabano na isinasalang-alang ang edad at kalagayan pati na ang kalusugan ng 80 anyos na si Bunuan at mas mahalaga na magamit ang kanyang testimonya upang mapanagot ang mga nasa likod ng isa sa pinakamalaking anomalya sa pondo ng pamahalaan.
21: Tinututulan naman ng grupong kabataan na samahan ng progresibong kabataan o SPARC ang plano ng ombudsman na gawing state witness si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan sa kaso ng katiwalian sa flood control projects. Ayon sa grupo, ang hakbang na ito ay tila pagbibigay gantimpala sa maling gawain at pag-alis ng pananagutan sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iginiit ng SPARC na may sapat ng testimonya mula sa mga dating opisyal ng DPWH upang patunayan ang mga maanomalyang proyekto. Si Secretary o dating Secretary Bunuan ay dati nang binatikos matapos humiling ng medical na exemption sa kanyang pagkakaresto kaugnay ng kasong plunder na isinampa noong buwan ng Hunyo. Para sa grupo, hindi katanggap-tanggap na bigyan siya ng special treatment habang ang mga ordinaryong mamamayan ay agad na dinadakip sa maliliit na kaso. Dagdag pa nila, ang pagbibigay ng ganitong pribilehiyo ay nagpapakita ng pagkiling at kahinaan ng kampanya laban sa korupsyon ng ombudsman. Binanggit na ng grupo na sawang-sawa na ang taong bayan sa mga pagkaantala ng ombudsman sa pag-usad ng mga kaso ng katiwalian. Anila, ang mas matagal na aksyon ay lalo lamang nagpapakita ng kawalan ng bisa ng anti-corruption drive ng pamahalaan. Sa huli, giniit ng grupo na ang mga tulad ni dating Secretary Bunuan ay nararapat lamang na harapin ang pinakamabigat na parusa para sa pagnanakaw sa kabanang bayan.
3: Samantala, mga kabombo, mga ka-Star Nation, dako muna tayo para sa mga karagdagang updates sa nagpapatuloy pa rin na kilos protesta ng grupong Iglesia ni Cristo o relihiyong Iglesia ni Cristo dyan sa bahagi po ng EDSA. At kamustahin natin at alamin ang sitwasyon. May pag-ulat si Star DJ German mula dyan sa kahabaan ng EDSA. DJ German, please come in.
0: Yes, Bombo Dennis, nabigyan nga ng nararapat na medical assistance ang nasa 40 to 60 na katao na nakaranas ng pagkahilo at pagtaas ng blood pressure dito sa nagaganap na ikalawang araw ng kilos protesta sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Marami sa mga nakiisa sa protesta ay dito na natulog sa kahabaan ng White Plains at maging sa parte ng EDSA. Dahil na rin sa malakas na ulan kahapon at matinding init naman ngayon ay mayroong mga nararapat na patan ng medical na pangangailangan. Iyan ang ibinahagi sa atin ng panayam natin kay Catherine Ann Hidalgo, Chief Nurse ng New Era Hospital na nakastation dito sa EDSA People Power Monument yung araw. Bomo Dennis, bukod pa riyan ay nagbahagi rin ito ng paalala para sa mga pupunta at makikiisa pa sa kilos protesta ngayong araw. Pakinggan natin ang ating naging panayam.
1: Simula po kagabi ng alas 7 hanggang kanina po ng alas 7, more or less mga 40 to 60 po ang napunta po dito sa field hospital at karamihan po sa kanila ay nahihilo, mataas ang BP. Hanggang ngayon po kami na pang-umaga na naka-duty ay ganun rin po, nahihilo, mataas ang BP, masakit ang tiyan, may mataas po ang sugar. At meron naman po kaming doktor dito na nag-order kung ano po ang dapat na management sa kanila. Siguro po magdala po tayo ng tubig, magdala po tayo ng panangga sa init kasi sobrang init po talaga. Payong, hat, tubig, stay hydrated lang po.
0: Yan po ang naging bahagi ng ating panayam kay Catherine Ann Hidalgo, Chief Nurse ng New Era Hospital na nakastation po dito ngayon sa EDSA White Plains sa Quezon City. At Bombo Dennis, dahil nga matagumpay na nakakuha ng permit ang protest rally dito sa EDSA People Power Monument kayong araw, ay inaasahan na matatapos ito mamayang alas 8 ng hapon. Ngunit nakaantabay naman ang ating mga medic dito kung sakaling ma-extend hanggang bukas at magkaroon ng ikalawa o ikatlong araw ang protesta. Bombo Dennis.
3: Okay, nice ko lamang maitanong Star DJ German kung kumusta naman yung daloy ng trapiko ng mga sasakyan na bumabaybay dyan sa kahabaan ng EDSA. Sapagkat kahapon, obviously, ay marami yung naantala, marami yung natengga yung kanilang mga lakad dahil hindi makalusot dyan sa bahaging yan ng EDSA. So, kumusta naman ang sitwasyon ngayon sa mga motorista natin?
0: Bobo Dennis, sarado nga no ang ilan sa mga lanes dito sa northbound pagkatapos po yan o pagkababa sa skyway ng Ortigas. Ang bukas lamang po dito ay 2 lanes, kasama na po doon yung EDSA carousel o yung bus lane. Kaya naman ay bumper to bumper, no, yung daloy ng sasakyan, yung mga sasakyan na nandito po ay dikit-dikit hanggang sa siguro hanggang ano to pag-akyat ng skyway sa Ortigas. Bombo Dennis.
3: Okay, si Bombo Ever, may tanong din.
21: Alright. DJ German, alamin ko lamang ano, kung sa ngayon ba, as of the moment, wala namang naitatala dyan na mga komosyon kasi kahapon may mga naitala tayo na mga tensyon sa pagitan ng mga protester or miyembro ng Iglesia ni Cristo at mga kapulisan. How about now?
0: Ngayon no, Bombo, ever, wala tayong nakitang tensyon, commotion dito sa nagaganap na kilos protesta sa EDSA People Power. Meron tayong mga nakikita, mga nagkakasiyahan na sila at parang nagtasayawan, nagbabatian no, ng mga nakiisa na mga dito sa kilos protesta ngayong araw, Bombo, ever.
21: Alapahabol na lamang ano, DJ German, kung meron bang mga inaasahan na mga personalidad na dadalo dyan sa rally ngayon kasi kahapon may ilang senators din na namataan dyan at mga iba, ilan pa na mga mambabatas.
0: Yan yung alamin natin, Bombo, ever, maya-maya lamang ano. Pero kanina nung tayo ay pumunta dito, wala tayong nakita na kilalang personalidad. Pero may mga nagsasalita at nagbibigay ng mga konting pag-awit sa stage dito. At mamaya tingnan natin kung sinong mga personalidad or politicians ang a-attend dito sa ikalawang araw ng protesta sa EDSA People Power, Bombo, ever.
21: Bombo Dennis.
3: Okay, with that, maraming salamat, DJ German. Mag-ingat kayo dyan.
0: Yes, maraming salamat, Bombo Dennis. At yan nga ang mula dito sa EDSA People Power Monument ang nag-uula sa Star DJ German ng 102.7 Star FM Manila. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
2: Bombo International News.
21: Umabot na sa 1,943 ang nasawi at habang meron naman pong mahigit 10,500 ang nasugatan matapos ang magkasunod ng magnitude 7.2 at 7.5 na lindol na tumama sa Venezuela. Sa kabila ng lumiliit na pag-asa, 3 taong gulang naman na bata ang buhay na nasagip mula sa guho dyan sa May Caracas, 6 na araw na makalipas ang lindol sa tulong na rin ng Jordanian Civil Defense Team. Ayon sa United Nations Refugee Agency, laganap din ang kakulangan sa pagkain. Naputol ang mga mahalagang serbisyo at komunikasyon sa lugar, partikular na dyan sa May Laguayra, ang pinakamalubhang naapektuhang lugar. Sinabi naman ng National Assembly ng Venezuela na mahigit 6,500 katao ang nasagip mula sa mga guho, habang tinatayang halos 20,000 ang nakaligtas sa tulong na rin ng mga rescuer at kanilang mga kaanak. Batay nga sa paunang pagsusuri ng NASA, mahigit 58,000 na gusali ang posibleng nasira o gumuho dahil sa lindol. Sa iba pang balita sa Ibayong Dagat, inilunsad ni dating Israeli Army Chief of Staff Gadi Eisenkot ang kanyang kampanya para sa nalalapit na halalan upang palitan sa pwesto si Benjamin Netanyahu bilang punong ministro. Sa kanyang unang campaign event, sinabi ni Eisenkot na panahon na upang magsimula ang Israel ng panibagong yugto at tapusin ang pamumuno ng tinawag niyang October 7 government bilang pagtukoy sa administrasyon ni Netanyahu noong mangyari ang malagim na pag-atake ng Hamas sa Israel noong taong 2023. Si Eisenkot, nakilala ng kritiko ng mga pulisiya ni Netanyahu, lalo na sa digmaan sa Gaza, ay nagtatag ng partidong Yashar noong Setyembre ng taong 2023. Inaasahan na makakakuha ang partidong Yashar ng 22 pwesto sa 120-seat parliament, kasunod ng 24 na pwestong inaasahang makakuha o makukuha ng partidong Likod sa ilalim naman niya ni Netanyahu. Nananawagan din si Eisenkot ng isang tapat at malinaw na direksyon ng pamumuno na anya'y magdadala sa Israel tungo sa mas matatag at ligtas na kinabukasan.
3: Sa pagbabalita pa natin sa Bombo Network News, muling dumulog sa Korte Suprema ang kampo nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Yan ay para kwestiyonin ang illegal umano na sesyon noong June 3 kung saan ay siya ay napatalsik bilang Senate President. Sinabi ni Cayetano na ang kanyang mga abogado ang naghain ng manifestation para naman hilingin na magpasya pa rin ang Korte Suprema sa giniwang hakbang ng mga senador o kasamahan niya sa Senado na nagdaos ng sesyon. punto na ang naturang mambabatas wala na itong kinalaman sa Senate Presidency, kundi tungkol na ito sa numero dyan sa Senado at ukol sa moral boundaries at mga batas. Pero una nang sinabi ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na moot and academic na ang naturang petisyon ni Cayetano dahil may nakaupo na bilang Senate President. Hindi na rin umano kinakailangan ng korte na pag-ukulan pa ng pansin ang hirit ni Cayetano dahil wala na itong may tutulong sa kasalukuyang sitwasyon. Ang hinahanap umano ng nabatayan nitong si Senator Cayetano ay nakapaloob naman sa mga nakalipas na ruling ng Korte Suprema o kaya naman ay kahit luma na mga jurisprudence, hindi naman ito nabago kahit matagal ng panahon ang nakakalipas.
21: Nakapapo tayo sa malalaking balita mula dyan sa may Senado. Si Senator Alan Peter Cayetano at Senator Panfilo Lacson nagbangayan kaugnay ng investigasyon sa flood control scam. Kumuha tayo ng buong detalye dyan sa pag-uulat ni Bombo Angelo Aganan.
5: Bombo Dennis, Bombo Ever, muling nagpalitan ng pagkada sina Senator Alan Peter Cayetano at Senator Panfilo Ping Lacson kaugnay sa umano'y mga anomalya o investigasyon sa umano'y mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Nagsimula ang palitan ng pahayag ng dalawang senador matapos akusahan ni Cayetano si Lacson na ginagamit ang umano ang Senate Ribbon Committee upang umano'y baluktutin ng batas sa investigasyon sa flood control scam. Sa isang pahayag, sinabi ni Cayetano na
7: si Senator Lacson na nagsabi, dito ang direksyon, eto sasabihin. Nung may nabanggit mga pangalan, siya na magsasabi, eto sinabi ni Yusek Bernardo, meron delivery pero hindi sa Malacayan, sa ganito. Diba? So, naging kasangkapan ang Blue Ribbon Committee para baluktutin ang batas, imbis na para ito'y gamitin para lumabas ang katotohanan.
5: Dagdag pa rito, Bombo Dennis, Bombo Ever, sinabi rin ni Cayetano na nangihinayang siya kay Lacson dahil maaari sana umanong maging pinakamalaking parte ng paglaban ng kapwa senador sa korupsyon ang pag-iimbestiga sa flood control, ngunit tila binali aniyan nito ang kaniyang prinsipyo dahil sa umanong pagpoprotekta sa ilang mga individual. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano.

0: panganak ni Cayetano. Buwelta ni Lacson, nakakaawa umano si Cayetano dahil hindi pa rin ito makalimot nang mapalitan siya bilang Senate President. Tila hindi aniya nakausad ang kapwa senador simula nang mapatalsik ito sa pwesto. Habang muling binuhay ng senador ang naging resulta ng maikling panunungkulan ni Cayetano bilang Pangulo ng Senado na umano'y nalustay ang tinatayang 700 milyon pesong pondo ng institusyon dahil sa mga kaguluhang naganap sa mataas na kapulungan. Bilang tugon, tinawag naman ni Cayetano si Senator Erwin Tulpo, ang kasalukuyang chairman ng Blue Ribbon Committee na umano'y lapdog o sunod-sunuran kay Senator Pangulo Ping Lacson.
1: Nag-uulat mula dito sa Senado, ako si Bombo Angeloganan. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Ang inyo po mga anak, sapagkat ito'y tungkol sa minor de edad na 10 o grade 10 student na ahulihan na may dalang baril puno pa ng bala. Yan ay sa loob mismo ng kanilang paaralan dun sa Iloilo. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Iloilo.
3: Iniimbisighan na ng mga otoridad ang insidente ng pagkakadiskubre ng isang loaded na baril sa loob ng bag ng isang estudyante sa isang paaralan sa Barotac Nuevo, Iloilo. Ang involved ay isang 15 anyos na grade 10 student na nag-aaral sa Barotac Nuevo National Comprehensive High School. Ayon sa Barotac Nuevo Municipal Police Station, agad na ipinaalam ng mga opisyal ng paaralan sa pulisya ang pagkakatuklas ng isang .38 caliber revolver na may lamang 6 na bala sa loob ng bag ng nasabing estudyante. Agad na rumisponde mga pulis at sinailalim sa kustudiya ang baril at mga bala, habang estudyante naman ay dumaan sa Child Sensitive Intervention Protocol bilang isang Child in Conflict with the Law o CICL. Sinabi naman ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson ng Iloilo Police sa Provincial Office, na inilipat na rin sa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development ang nasabing minor de edad upang sumailalim sa kaukulang intervention at iba pang kinakailangang proseso. Samantala, nananatili sa kustudiya ng Barotac Nuevo Municipal Police Station ang nakumpiskang revolver at mga bala. Sa ngayon, ayon kay Solis, patuloy ang koordinasyon ng Philippine National Police at ng Department of Education upang higit pang paigtingin ang mga security protocol sa mga paaralan kasunod ng insidente.
4: Ang estudyante ay dinala sa counselor's office dahil may tip ang school authority na possibly meron siyang baril na tinatago, and tumawag ng pulis yung ating teacher, and pagdating ng pulis doon po chinek yung bag ng estudyante, and doon po nakita yung baril po.
3: Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
5: Nasa halos 1,000 kaso naman ng bullying sa mga paralan sa Western Visayas na italayan ng Department of Education. Kumuha tayo ng detalye sa pag-ulat ng Bombo Radio Rojas.
6: Umabot na sa 966 na kaso ng bullying ang naitala sa mga paaralan sa Western Visayas batay sa pinakahuling Consolidated Division Reports on Bullying Incidents in Schools and Department of Education o DepEd. Batay sa ulat, 867 na kaso na ang tuluyang naresolba, habang 99 na kaso ang nananatiling na sa ilalim ng monitoring. Mayroon ding 13 kaso na inirefer sa iba pang government agencies para sa kaukulang aksyon. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Mr. Hernani Escolar Jr., Regional Information Officer ng DepEd Region 6, sinabi nito na pinakamaraming na italang insidente ang Iloilo City na may 452 na kaso, na sinundan ng Guimaras na may 230 na kaso. Kasunod naman ng Iloilo Province na may 96, Capiza na may 86 na kaso, Antique na may 76 na kaso, Rojas City na may 30 na kaso, Pasig City na may 8 kaso, at Aklan na may 2 kaso. Sa bilang ng mga naresolbang kaso, nangunguna pa rin ang Iloilo City na may 452 resolved cases, kasunod ng Iloilo Province na may 96, Capiz na may 89, Antique na may 76, Rojas City na may 30, Pasig City na may 8, at Aklan na may 2. Samantala, tanging ang Guimaras lamang ang may 99 na kasong kasalukuyang minomonitor, habang wala ng kasong nasa monitoring ang iba pang dibisyon. Sa usapin ng referrals ng ibang ahensya ng gobyerno, may naitalang 5 kaso mula sa Iloilo Province, 3 ang mula sa Guimaras, 2 kaso sa Capiz at Antique, at 1 kaso naman mula sa Aklan. Ipinapakita ng datos na magamat malaki

0: 15% ng mga naitalang kaso ang agad na naresolba. Patuloy pa rin pinalalakas ng DepEd ang mga hakbang upang mapigilan ang bullying sa mga paaralan at matiyak ang ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral.
1: On the measures no, na dapat gawin upang maiwasan ang pangyayari na nag-involve ng ating mga learners, some of the recommended measures ng ating regional director is to ensure no, police or law enforcement visibility sa ating mga schools to make sure na mamonitor natin yung sitwasyon ng ating mga kabataan while they are within the premises of DepEd. And also, heightened yung ating security measures and strengthened the advocacy campaign on anti-bullying ng ating mga school heads.
0: Mula rito sa himpilan ng Bombo Radyo Rojas, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Syra Joy Aluad Bautista. And this is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Samantala, ilang grupo, kabilang na yung political group at ilang migrant workers, suportado naman daw ang interfaith rally ng Iglesia ni Cristo dyan sa kahabaan ng EDSA. May nakalap na impormasyon ang Bombo Radio Cagayan de Oro.
3: Hindi mapigilan ng pamahalaan ang nagkakaisang interfaith rally na inilunsad ng Iglesia ni Cristo sa Kabisera. Ito ang pahayag ni Coco Naik, chairperson ng PDP Laban Filipino Migrant Workers, kung saan para sa kanya ang grupong nagkakaisa ngayon ay binubuo ng iba't ibang sektor, kabilang na ang mga mula sa Batangas at Cavite na may malaking layunin na matuklasan ang katotohanan at mabunyag ang anumang uri ng katiwalian sa pamahalaan. Bagaman magkakaiba ang pinagmulan ng mga lumahok, kinumpirma niya na ang Iglesia ni Cristo o INC ang nangunguna sa naturang pagkilos dahil sa umano'y banta ng pagpapakulong at paglalabas ng warrant of arrest laban kay Senador Rodante Marcoleta na itinuturing ng nakararami bilang isang uri ng political harassment. Naniniwala sila na walang anumang krimen o katiwalian ang natulang senador maliban sa kanyang pagsasagawa ng makatarungang investigasyon para sa taong bayan.
4: Masisi ang ANC dahil gusto rin nila ng katotohanan. Kung may nakawan ba? Pero ito, lahat yan. Grupo ng mga parallel group na sumusuporta na ayaw talaga sa nakawan sa gobyerno. Andyan yan, hindi lang po yan ANC, halo na po yan. May galing Batangas, may galing Cavite. Halo-halo po yung tao dyan. Hindi po yan identified as ANC. Pero ang nag-lead talaga dyan, ANC talaga. Iglesia ni Cristo, dahil doon sa issue na ikukulong daw si Senator Marcoleta, may warrant of arrest na, pero hindi kaya i-serve ng CIDJ dahil nakita naman nila na political harassment ang mangyayari kay Senator Marcoleta.
3: Si Coco Naik, ang chairperson ng PDP Laban Filipino Migrant Workers. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
5: Si Cebu Archbishop Abit Uy naman may paglilinaw. Giniit na ang pagtanggap ng palyo may hindi isang karangalan kundi pananagutang maglingkod sa iba. Kaugnay niyan, may report ang Star FM Cebu.
6: Binigyang diin ni Cebu Archbishop Alberto Abet Uy na ang pagtanggap ng palyum ay hindi isang karangalan, kundi paalala ng pananagutang maglingkod at mag-alaga sa sambayanan. Matapos tanggapin ang palyum mula kay Pope Leo XIV sa Vatican noong Hunyo 29, sinabi ni Uy na ang sagisag na isinusuot sa balikat ng mga Metropolitan Archbishop ay napaalala na ang isang obispo ay pastol bago maging administrador. Ayon sa Arsobispo, ang palyum na yari sa balahibo ng tupa ay sumisimbolo sa pagtulad kay Kristo na pasan ang kanyang kawan. Ayon ang tunay na pamumuno sa simbahan ay hindi tungkol sa pagiging nakatataas kundi sa pagdadala at paglilingkod sa iba. Idinagdag pa niya na ang pangmatagalang pamana ng mga pinuno ng simbahan ay hindi nasusuka sa mga titulo, gusali o pagkilala ng publiko kundi sa mga buhay na nababago sa pamamagitan ng mapagkumbabang paglilingkod. Matatandaan nga kasabay nga ni Uy na tumanggap ng palyum sina Cotabato Archbishop Charlie Inzon at Nueva Segovia Archbishop David William Antonio sa misa para sa kapistahan ni San Pedro at San Pablo sa St. Peter's Basilica.
7: Many people think it is simply another vestment. It is much more than that. Made from the wool of lambs, worn around the shoulders the pallium reminds every metropolitan archbishop that before he is an administrator, he is first a shepherd. The pallium is worn on the shoulders because shepherds carry sheep on their shoulders, not on their heads. Leadership in the church is never about standing above others. It is about carrying others.
6: Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Natiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maaari pong tunghayan sa Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Diyan sa mga taga-subaybay natin sa bahagi po ng Isabela, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Samantala kung kayo naman ay naroon sa bahagi ng Pangasinan, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Dagupan. Sa dako naman ng Cordillera Administrative Region, Bombo Radio at Star FM Baguio. Sa parte ng Albay, nariyan ang Bombo Radio Legazpi. At dito sa Mega Manila, 102.7 Star FM Manila.
5: Sa Cagayan Valley Region pa rin po, maaaring yung tutukan ang Bombo Radio Tugigaraw, habang sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union, habang sa Bicol Region, nariyan naman po at maaaring yung pong tutukan ang Bombo Radio Naga. Bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Rasyon Pirata for deliverance from calamities.
8: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
2: Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio!
0: Bombo!
9: For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime. Anywhere.
10: Like mo! Share mo!
11: Basta Radio! Bombo!
12: Star FM.
13: The best music station across the nation.
14: Kwelang-kwela ng mga DJs.
13: Ang galing sa information.
12: Fully digitalized. It's all for you.
15: Star FM across the nation.
10: Number 1,
16: 02.7. Basta Star.
17: Dito sa FDI Taguig, sa dami ng nakikinig, talagang yanig na yanig. Basta 102.7 Star FM.
18: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
19: Star FM.
20: Star FM.
19: Star FM.
12: Star FM. It's all for you.
21: Star FM.
22: Sa palengke, may swerte.
23: May swerte? Sa palengke?
22: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
22: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
1: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
20: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
21: Dating, gagawa ng content, daytime with Dylan, movie time, and chill with Jen.
23: Si Dennis, laging nagmamahal.

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia. Masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
0: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada, at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali, at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates.

0: 102.7 Star
1: FM. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations sa September 5, 2026.
2: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: It's all for you.
5: 102.7.

0: Make more, share more.
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin, bobola-bulain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
3: You're on the Afternoon Star Sweep. On Star FM.

0: German Bolero.
1: Polite by Taylor Swift. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 15 star minutes makalipas ang alas 3 ng hapon, 3:15 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. At isang panibagong pagkakataon pumuli ang pinagkalob sa atin lahat. Taho! Charot! Para po tayo ay magpatuloy sa pagbabalaan mga nagagandahan, nagagapuhan at super duper sa mga kakyutan lang talaga naman, oo. Mga Star Nation natin all over the world. At welcome na po sa ating programang Afternoon Star Sweep. You are now with me, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sa sargo ng inyong kaliti. Bobulabulain kayo hanggang alas 5 ng hapon. Dito po sa programang Afternoon Star Sweep. Baliktugtugan na po tayo. Dito pa rin po yan sa himpilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star, Star, Star FM.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Dr. Wong's Papaya Bright Whitening Soap. Feel na feel, mapapayas ka. Sa Dr. Wong's Papaya Bright Whitening Soap, yas na yas sa bango, presyo at puti.
0: San Miguel Pale Pilsen. The true global Filipino beer.
4: Shoppers Tocino. Tamis sarap. Shoppers Tocino Roll.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Number one. In music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
6: Star FM.
7: Basta radyo sa FM.
6: Ayos na!
8: Star.

0: German Bolero.
1: Saksi ang langit. Ito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 31 star minutes. Makalipas ang stress ng hapon, 3:31 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Eto ha, saksi. Saksi tayong lahat sa mga nanalo na sa ating swerte sa palengke. Kaya naman, ngayong taon, ngayong 2026, meron na naman tayong mga panibagong mga mananalo at magiging saksi muli tayo. Dito po yan sa swerte sa palengke 2026. Araw-araw, balde-baldeng papremyo na may cash pa, 9 million pesos ang total prizes na ating ipamimigay nationwide sa papromong ito. Kaya naman, sa mga ka-Star Nation natin, ano nga ba ang mga yung proofs of purchase, no, na pwede mong gamitin para makasali dito sa ating papromo ngayong taon? No, handa ka na ba? Alam kong handa ka na kasi talaga naman. Diba? Na sumali at manalo sa swerte sa palengke 2026 ng Star FM at Bombo Radyo. Kaya naman, wag na pong mag ano ba tawag doon? Gusto kasing English yun eh. Mag twice thought. Wag na lang mag-isip. Ito na, ilista na at ihanda na ang proofs of purchase na pwede mong gamitin. At ito, babanggitin ko na para sa'yo, no? Para makasali po kayo sa ating papromo sa Studio Draw man yan o sa Palengke Draw. So, nandyan po ang Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan. Oh, ito na ha, sa mga nagtatanong, yung takip, no? Isang takip ng Efficacent Oil. O kaya naman yung label nun, nako, ay advice yung label gawin yun na, no? Para yung isang bote ng Efficacent Oil, dalawa na agad ang entries nyo. So yung isang takip, isang entry na yan, at yung label nito, isang entry na rin. Diba? So kung bumili ka or meron kang Efficacent Oil dyan, wala nang laman yan, pwede mong gamitin. O dalawang entry na agad yan, yung takip niyan at yung label. Paano nga ba matatanggal yung label? Ang sabi sa internet, no, i-blower mo yan, oo, tapos para maalis yung, maging malambot yung pandikit niyan, tapos dahan-dahan mo siyang tanggalin. Or pilasin, no? Oh, perfect! And of course, eto na nga, no, sobrang init. Grabe, gusto mong maligo. Kaya alam kong ginagamit mo, kagaya ko, ang Bioderm Germicidal Soap. Bida, handa ka sa Bioderm. Perfect! Ito ay yung isang empty box, yung walang laman na box at sachet nito ng kahit anong size at variant, isang entry mo na agad. Ah, di ba merong nabibili niyan yung sachet, mahaba, parang sash? Di ba? So, pwedeng meron ka dapat garapon, ilagay mo muna doon yung laman ng Bioderm mo. Tapos, ang dami mo na agad entries! Ayan na, isang empty box o kaya naman empty sachet ng kahit anong size or variant ng Bioderm Germicidal Soap. Isang entry mo na yan. O ito, dahil nga swerteng-swerte at panalong-panalo ka, narito rin po ang Pure Gold Always Panalo. O ito na nga, alam kong maghihintay ka sa labas ng Pure Gold. So yung isa pong official receipt, no, official na resibo ng purchase, no, ng kahit anong binili mo sa Pure Gold na hindi po bababa sa 300 pesos na ang date na nakalagay dyan or binili mo, no, June 2026 onwards. So simula June 2026 na mga resibo, basta hindi po bababa ng 300 pesos, isang entry mo na yan. Eto ha, sa mga nagtatanong, pwede po ba yung dalawang resibo or yung kabuuan ng mga resibo na ang equivalent ay 300 pesos? The answer is yes. Basta makabuo ka ng 300 pesos at basta June 2026 yan, binili, pwedeng-pwede yan.
3: So isang entry mo na yun ha. So kung halimbawa meron kang dalawang tig 150 no, na resibo June 2026 mula sa Pure Gold, yung dalawang resibo na yun ilagay mo lang sa isang puting envelope. Isang entry mo na yan. Pero kung marami kang halimbawa 300 pesos na resibo, edi madami kang entries mula po sa Pure Gold. At hindi magpapahuli dyan ang Orokan. Maayos ang buhay mo. Grabe naman. Ayos-ayos naman. So, yung isang product sticker. So, yung sticker na may kita mo doon sa Orokan products. O kaya naman yung coupon na meron yan kapag bumili kayo ng Orokan products. Sabihin nyo, kuya, asa nag-coupon ito? May coupon to dapat eh. Ganun na. Dapat may coupon yan. No, may kasamang coupon na meron po itong kahit ano or lahat ng Bombo promo titles. Nandiyan po nakalagay, nakalagay po dyan yung swerte sa palengke. Yan. Ayan na, again, ang isa pong product sticker or yung coupon bearing any or all Bombo promo titles. Edi, isang entry mo na yan. Actually, merong mga pagkakataon madami ang ibinibigay kasi ano ba yung binili? Cabinet. Yung mga ganon, at makikita mo talaga yung pag bumili ka ng cabinet, pag bukas mo ng drawer, wow! Panalo ako! Swerte-swerte ko! Ganon. Dapat meron ha. Ito na nga sinasabi ko sa inyo. Kapag wala, kurutin mo si kuya. Kurutin mo si kuya, boom, ano, nagtitinda niyan kasi dapat meron yan kasamang coupon. Ayan na, tuloy-tuloy lang po kayong makinig dahil marami po tayong sponsors products, no? Pwede mong gamitin na bilang proofs of purchase sa ating papromo na ito bilang ika-60th anniversary na po ng Bombo Radio Philippines, di ba? Kaya bonggang-bongga to, kang ano, huwag kang magpatumpik-tumpik pa dyan, di ba? 9 million pesos kang total na ano eh, pamimigay natin, ano? Total prizes. O, siyempre, maliban dyan, yung mechanics, prizes, diba? Paano sumali, ano yung mapapanalunan, diba? Kaya damihan po ang inyong entries kasi palagi naman namin sinasabi at totoong-totoo naman. The more entries you send, the more chances of winning. Ayan, nasa lahat mga nakikinig sa atin. Ito po, again, ang swerte sa Palengke 2026. Balde-baldeng papremyo na by cash pa kung saan 9 million total prizes ang ating ipamimigay nationwide. Huwag ka na magpahuli pa. Swerte ka niyan. Ah, diba? At syempre, puntahan mo na rin kami sa mga palengke na pupuntahan namin para magkakitaan naman tayo dyan, magkamayan tayo. Anyways, tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Afternoon Star Sweep kasama kabandingan kabalahan ni Star DJ German Valero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Babalabalain kayo hanggang alas 5 ng hapon sa programang Afternoon Star Sweep. Kaya naman, oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 39 star minutes makalipas ang alas 3 ng hapon, 3:39 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
4: Star FM!
5: Dating, gagawa ng content, playtime with Dylan, movie time and chill with Jen.
6: Si Dennis, laging nagmamadali.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star

0: German Bolero.
1: Chanel Baitaila. Ang inyong napakinggan, dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 29 Star Minutes. Makalipas po ang alas 4 ng hapon, 4:29 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito na nga sa mga nasa kanilang mga radyo sa oras na ito. Inaanyayahan kita na ikaw ay pumunta at bumisita sa ating social media accounts sa Facebook at sa YouTube dahil naka-live streaming tayo sa mga oras na ito. Diba? Meron tayong mga pag-aaralan, matututunan at malalaman, no, panibago dito sa ating segment na Bulahan Time. Siyempre, in a fun way ito at isa nga po ang naku naman mapalad na mapapalakpakan ng mga mapapalad kong palad. Ang mag-uwi ng 1 million pero palakpakan na may kasamang hiyawan, ikaw na ba yan? Yan, pipili tayo ha sa dulo nitong ating live streaming. Kaya naman i-comment mo na ang iyong hula sa ating Bulahan Time. I-flash na natin yan at habang nakikita nyo ang ating letra for this afternoon. Eh, syempre sa mga nasa live streaming natin, pindot-pindutin mo na. Ganon. Yung inyong mga, yung ating mga reaction button dyan sa ibaba at syempre yung share button. Ito nga po, no, sa mga ka-Star Nation natin, ang pinauhulaan natin sa hapon na ito sa letrang F. Sinong Spanish naval officer na nagsisimula sa letrang F ang dumating sa Pilipinas noong July 1, 1788 at naging gobernador general ng bansa.
2: Ah.
1: Ay, sino ba ito? Alam kong mahirap. Kaya naman, i-comment mo dyan si Pilimon. Ang hula ka nila. Oo, at galingan mo, no? Dapat nakakatawa yan. Ano nga bang hula mo? I-comment mo yan right now dahil isa po ang ating pipiliin na may magandang sagot. Maganda talaga, hindi tama. No, ang mag-uwi ng 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan, ang mapalad na mapapalakpakan na mapapalad kong mga palad. At ang ilan, ito nga nung ilan, ang ilan sa mga pwede mong kopyang sa mga oras na ito. Ito ha, sabi ng ating mga una nang nag-commento. Sabi niya, Felix Berenguer of Marikina. Ito naman, kinopya lang din niya. Pero may tuldok sa dulo. Yung pangatlong comment, same lang. Pero malaki yung off, yung letter O. Ito naman, sino ito? Felix Dakat daw. Sino ba yan? Ah, ito, may screenshot na siya. Felix Berenguer de Marikina, often referred to simply as Felix Marikina, was a prominent Spanish naval officer and colonial administrator who served as the Governor General of the Philippines from 1788 to 1793. Siya ba yan? Pwede. Ito naman sabi dito, si Princess Fiona ng Shrek. Malay mo naman talaga, mga ogre pala talaga yung naging gobernador general sa Pilipinas, di ba? Si Ferb daw, si Flash. Di ba? Hello DJ, ganda nga po. Si Fugita daw, perfect. Di ba yun? Felix Berenguer of Marikina, Christmas in July now, ha? Huh? Ano yung sinasabi mo, Melvin? Spread the word. Walang iba, Frank Sinatra, yes. Sinatra. Anyways, meron ka bang nagustuhan na komento dyan po sa mga nakita ninyo sa mga oras ni Ichu? I-comment mo yan right now sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook po yan. At syempre, ikaw, kung ikaw ang mapipili natin, nako, congratulations agad, no? Dahil nagustuhan natin yung comment mo, kaya i-comment mo na yung hula mo kahit alam kong hindi mo alam yung tamang sagot kasi ang hirap. Diba? Eh, ano ba naman yun? Ano nga daw ba ang pakinya dyan? Diba? Mga parang ano yun eh, araling panlipunan, mga ganun. Diba? At syempre, isa nga pong mapipili natin na mapapalakpakan na mag-uwi po ng 1 million! Napalakpakan! Na may kasamang hiyawan, isa pong mapalad ang mapapalakpakan ng mga mapapalad kong palad. Kaya comment mo na yan right now. At syempre, yung reaction buttons natin dyan, pindutin mo na. Oo, marami yan. Pili ka lang. At yung share button. Eto na nga, dahil marami ka ng time na ibigay or maraming time na ibigay na sa iyo, tama ba yun? Eto na nga, i-reveal na natin ang tamang sagot kung ang iyong sagot ay Felix Berenguer de Marquina or Felix Marquina, ikaw ay may tama. Congratulations sa lahat po ng mga nakasargo ng ating tamang sagot. Pero siyempre, mas congratulations sa mali. Kasi siya yung may chance, no? Basta funny yan, go na yan. Ayan sa mga Star Nation natin, si Felix Berenguer de Marquina or Felix Marquina ang pumunta, no, dito sa Pilipinas noong July 1, 1788 at siya po ang naging Governor General ng ating bansa. So isa po siyang seasoned naval officer na nga po at ang totoo niyang pangalan ay napakahaba. So humawa kayo dyan, brace yourselves. Ang kanyang totoong pangalan, buong-buo, Felix Ignacio Juan Nicolas Antonio Jose Joaquin Buenaventura Berenguer de Marquina E. Fitzgerald Pak. Ay nako, so colonial official siya at siya po ay noong April 30, 1800 to January 4, 1803, siya po yung Viceroy ng New Spain at ang kanyang asawa nga ay si Maria de Anzuategui Pak Ibarol. Ng Spain din po yan. Ayan na, yung clue kasi natin kanina na hindi ko nga nasabi. Eh meron kasi mga nagsasabi, no, isa sa mga pwedeng pinanggalingan daw ng Marikina City, yung pangalan niyan ay mula dito kay Felix Marquina. Ayan na, historical documents daw mula sa local government ng Marikina City. Eh meron daw doon nakalagay na ang town na Marikina or Marquina ay ipinangalan daw in honor or doon sa Spanish official na si Governor General Felix Berenguer de Marquina. Na siya nga po ang naging leader ng ating bansa noong 1780s. Diba? At marami pang iba, syempre, Marikitna, ganyan, ayun daw yung doon daw galing yun. Meron pang isang babae na doon daw pinangalan ang syudad ng Marikina. Pero isa nga po ito, si Governor General Felix Marquina. Ayan, maningin nga ng inyong mga tamang sagot at inyong mga maling sagot. Pero funny. Tingnan natin, pipili tayo ha. Tinitingnan ko talaga yan kapag talaga di tayo natuwa dyan. Live na live po tayo sa 102.7 Star FM Manila. Sa Facebook po yan at sa YouTube. I-flash natin if it's already. Sabi dito, hello DJ JB. Hello sa iyo dyan. Star DJ German Bolero, good afternoon. Mas good afternoon sa'yo. Diba? Magandang hapon. Star DJ German Bolero, mas maganda ka pa sa hapon. Eto, ay, hoy! Felix Bakat, Felix Buklat, Felix Dakat, hey, Felix Bisaklat, Felix Berenguer de Marquina. Hello, idol, and good afternoon to all. Hello, hello, hello, hello. Maayong hapon, Ka-Star Nation. Maayong hapon, Felix Berenguer Marquina. Ayan, de Marquina, matawang-tawa ako sa'yo, DJ JB. Hindi ko din alam bakit ba kayo natatawa at bakit tawang-tawa. Watching from Mizon, Taytay Rizal. Hello, hello, hello, hello. Sa mga taga Mizon, I love you, idol, my best friend. Hello, best friend. Ayan, sabi dito, Imelda is watching from Pasig City. Hello sa mga taga Pasig City. Ito, Felix Miguel Tan. Sino yun? Diba Tan Miguel yun? Eto, si Fila. Sino yun? Sino yun? Ano to? May rally. Yes. Hi, watching from Mandaluyong, DJ Champ. Champ Hurado is in the house. Let's all welcome. Pag ako din nanalo ng 1 million na palakpakang bala ka dyan. See you sa palengke. Sorry ah, kasi actually ikaw na yung naisip ko pero may nanalo. Ayan, meron pa ba? Meron pa ba? Ayan, oh perfect. Eto na nga, medyo itaas lang natin, sir, at ire-ready natin ang ating napili na mag-uwi ng 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan. Ang mapalad na mapapalakpakan ng mga mapapalad kong palad. Yes. Rinig na rinig. Yung live comments. Eto na nga sa mga Star Nation natin. Congratulations!

Congratulations! Yung sumagot ng Felay, sino nga iyon? Nalimutan ko na kasi yung brain cells ko, ano na lang eh, 5%. Ayan, Rex Cecilio, congratulations! Tanggapin mo itong 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan. Woo! Ingay, ingay! Ano ba yung mukha? May mukha dito. Mukhang sticker. Ay, congratulations ha, sa mga ka-Star Nation natin. Keep on commenting kasi wala lang. Gusto mo yan. At marami pa tayong mga letra na sa charguhin sa mga susunod na pagkakataon dito sa ating Balaan Time. Tayo po yung live na live sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. At syempre, eto na ngayon mga humahabol. Mag-react ka lang dyan. Pindut-pindut yung may mga reaction button na nakakalat lang dyan sa gilid-gilid. Ayan sa mga ka-Star Nation. Oo, at i-share mo itong ating live streaming. At mag-comment-comment ka lang dyan at iahabol natin yan kung kakayanin ng ating mga kapangyarihan sa hapon na E2. Eto, ibaba mo may new comments too. Ibaba mo yan, sir, para masaya tayong lahat. Parang pababa dapat yata. Oh. Ayan, ay, hello sa mga nandyan po sa ating live comments or live. Eto, guaranteed price na lang. Sorry, natalo ka. Oo, next time na lang. At ayan na nga. Maraming salamat sa lahat po ng mga nakipagbandingan, nakipagbardagulan at nakipagbolahan, nasamahan sa ating live streaming. At syempre punta po kayo sa radyo dahil tuloy-tuloy po ang ating programang Afternoon Star Strip. It's going to be until 5 in the afternoon with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kalit. Gigil akong kiliti nyo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas Star Minutes bago sumapit ang alas 5 ng hapon Standard Time. Ay happy July ng mga ka-Star Nation natin. It's July 1st po tayo ng taong 2026. Yung palaging pinakikinggan, it's 7 Star FM. It's all for you. Life!

0: oyster sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia. Masarap. Fresh. Nutritious. Masiglakas. Basta Gardenia.
0: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Suerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music, best music station. Ito ang 102.7 Star.

0: conga now. German Bolero.
1: Hanggang dito na lang ang ating programang Afternoon Starsway. Pero mag-extend ako ngayong hapon para makasama muli kayo sa susunod na programa. Yan po ang Twilight Zone. Ako po ang DJ na palaging sa Sargo ng inyong kiliti, Star DJ German Bolero. And about to formally close the program. And para sa Twilight Zone, here's Sugar Free with Kung Ayaw Mo Na Sa Akin. Ito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like Mo! Star Nation! Share Mo! Good afternoon! Matt Show and Megastar Manila.

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Boss, ano gupit natin?
7: Yung pang fresh start sana, Kois. Tulad niyang tugtugan mo ngayon.
6: Oo, pampagising yan.
7: Wow, Kois. Ang ganda ng gupit ko ah. Parang ibang dating.
6: Siyempre, parang 102.7 Star FM.
7: Kaya nga, Kois, solid ang gupit, angas ang dating.
6: Dahil dito sa Pampanga, gupit Star.
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM.
10: Star FM.
9: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.
12: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
13: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
12: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
14: 18, gagawa ng content. Daytime with Dylan. Movie time and chill with Jen.
15: Si Dennis, laging nagmamadali.

0: Oyster Sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot water dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap! Kapit ang saya!
3: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pagspray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
3: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
4: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod: San Miguel Pale Pilsen, The True Global Filipino Beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.
2: Sa palengke, may swerte.
3: May swerte? Sa palengke?
2: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
0: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
2: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
0: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ivan Bolero.
1: Kanino ba kasing bata yun? Ito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Yan, dun pa lang dapat yung bata eh. Pero baka, alam mo na, dun na maglaro sa labas. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 30 star minutes makalipas po ang alas 5 ng hapon, 5:30 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, ikaw man ay driver ng pampublikong sasakyan o kaya naman pampribadong sasakyan or ikaw ay isang pasahero. Makinig ka na maigi ngayon dahil ito mula po ito sa MMDA. Mga alternatibong ruta para po sa mga sasakyan na manggagaling mula sa Makati po ito, no, hanggang or Mandaluyong at sa mga pupunta ng Quezon City at kailangang dumaan or dumadaan ng EDSA. Ayan, ito po ay patungkol pa rin ano, sa nagaganap na protesta dyan sa EDSA White Plains, Quezon City sa may EDSA People Power Monument. Ito na nga sa mga ka-Star Nation natin. Ang una pong ruta na mula po sa MMDA, pwede kang gumamit ng Ortigas Flyover papuntang San Juan. At from Ortigas Avenue, kakanan po kayo sa Boni Serrano Avenue. Yan. At kakaliwa naman kayo sa EDSA papunta sa inyong destinasyon. Ayun po ang route number 1. Ang ruta number 2, kakanan po kayo sa Shaw Boulevard. Tapos kakaliwa kayo sa San Miguel Avenue. Tapos kakanan sa Julio Vargas Avenue. At kakaliwa sa C5 Road papunta sa inyong destinasyon. Ay, sorry. Ito pa ang ruta number 3. Kakanan po kayo sa Pioneer Street, no, dito sa Mandaluyong. Tapos kakaliwa kayo sa Shaw Boulevard, kakanan sa San Miguel Avenue at kakanan muli, no, sa Julio Vargas Avenue at kakaliwa na sa C5 Road papunta sa inyong destinasyon. Yan po yung mga alternatibong ruta, ha. Oo, umiwas na kayo dahil nandyan po ako kanina. At medyo mabagal po yung daloy ng traffic ko dyan sa may flyover, no, yung papuntang northbound, ano, dito sa may Ortigas. No, so kapag gagamit ka pa niyan, eh mas mababagalan ka. At dalawang lanes lang po yung nakawukas kasi dyan sa mga oras na ito kasama na yung busway, yung EDSA Carousel. So yung EDSA Carousel, actually dumadaan na rin yan. Dumadaan na rin doon yung mga privado at pampublikong or private vehicles lang talaga. I mean, wala naman masyadong public vehicles dyan, ano, maliban sa EDSA Carousel bus. Kaya medyo kung ikaw option mo na papunta kang norte tapos magka-carousel bus ka, ay suggest mag-MRT ka muna. Yan po sa mga Star Nation natin, i-like mo na yan, i-share mo na rin sa mga kasama mga yun na ayaw matraffic, ma-stuck sa traffic ngayong araw ng July 1st. July na magdangal. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 33 star minutes makalipas po ang alas 5 ng hapon. Kayo pa rin po yung nakikinig dito sa 102.7 Star FM Manila. Ako po ang inyong kasama, kabandingan, kabulahan, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging sa Sargo na inyong kaliti for the program Twilight Zone. Again, oras natin, 5:34 in the afternoon.
2: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
3: Star FM.
2: Hi,
0: Hi guys, I'm Milen, your home improvement maven. And it's time to answer your essential design questions.
3: Hi Milen, yung aesthetics ng bahay, paano?
0: Lagyan mo ng Orokan Essentials Drawer, ang essential storage solution for home and beyond.
3: Akong family room.
0: Orokan Essentials Drawer, may ample storage for the whole family.
3: E yung kids room?
0: Orokan Essentials Drawer, dahil sa premium quality plastics, tatag ito.
3: E yung kitchen essentials din.
0: Hindi, gumamit ka ng polish, lalabas ang ganda ng tiles mo.
3: Ah.
0: Then, lagyan mo ng Orokan Essentials Drawer.
4: Orokan, maayos ang buhay mo.
5: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
6: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
5: Syngenta, bringing plant potential for life.
6: Pure Gold, always panalo.
5: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
7: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: sa buwan na Luwilyer at baka isa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas o pambayad ng bills. See posters for details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 256600 Series of 2026. Supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026.
2: At tatlong consolation prizes na tigpa 5,000 pesos each.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: German Bolero.
5: .7 is Star FM. It's all for you.
6: Like mo, share mo.
5: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong mayroon na lamang 7 star minuto bago sumapit ang alas 6 ng gabi. Ibig sabihin, uwian mo na. 5:53 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Yeah, sa mga Star Nation natin, ito isang impormasyon lang ha, lalong-lalo na sa mga taga Mandaluyong City, dahil kinumpirma na po ng LGU ng Mandaluyong City ang isang kumpirmado nga na kaso ng mpox diyan sa lungsod. At ang lahat po ay syempre inaabisuhan na huwag pong magpanik at manatiling informed or mag-check ng mga balita, no? At syempre mag-ingat pa rin. Ang mpox po ay close contact na pwede kang mahawa ito ng close contact. Ibig sabihin, kailangan madikit ka sa lesion or sa sugat ng mpox para ikaw ay mahawaan. Kasalukuyan pong naka-isolate na po ang itong confirmed case, no, ng mpox, at nagko-conduct na rin po ang authorities ng contact tracing para naman sa mga possible na nakadikit, no, naka-contact nitong isang kaso na ito. Kaya sa mga Star Nation natin sa Mandaluyong City, ayan, so wag magpanik, manatiling informed at mag-ingat pa rin. Yan, sa mga Star Nation natin. And of course, hanggang dito na lang ang ating programang Twilight Zone. Susunod na po ang Bombo Network News Evening Edition. Ako pong inyo nakasama, nakabandingan, nakabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. To formally close the program, here's Green Day with their song Broken or Boulevard of Broken Dreams. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good evening, Metro and Megastar Manila.

0: ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines.
1: Bombo Radio Philippines.
0: Unmatched. Number one and most trusted source of news and information.
2: Basta Radio Bombo!
3: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay Miyerkules, unang araw sa buwan ng Hulyo, taong 2026.
3: Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, ang Palasyo Malacanang nagpaliwanag sa pagpapatuloy ni Pangulong Marcos sa biyahe patungong Canada sa kabilayan ng mga serye ng rally sa Mayensa.
4: Ang Iglesia ni Cristo organizers humihiling ng permit para sa EDSA rally hanggang Hulyo 3 sa naturang Agiros protesta, posibleng mas makakasama pa umano sa kaso ni Senator Dante Barculeta.
3: Ang Office of the Ombudsman naman sa pamagitan ni Ombudsman Remulla pinanindigan na itutuloy pa rin ang paghahain ng kaso laban kay Senator Rodante Marcoleta sa kabilayan ng rally ng Iglesia ni Cristo.
4: Ang Senado naman sinimulan ng imbestigahan ang Tacloban High School shooting. Pamilya ng mga biktima pabor na pababain ang edad para sa criminal liability.
3: Abangan sa ating FIFA update mamaya ang Mexico. Gumawa ng kasaysayan sa panalo laban sa powerhouse team na Ecuador.
4: Abangan din mamaya sa ating provincial report, public employees sa Cotabato City walang habas na pinagbabaril patay. Imbestigasyon nagpapatuloy.
3: At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Nagpaliwanag ang Palasyo Malacanang kung bakit pinili pa rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ituloy ang kanyang biyahe sa Canada sa kabila ng nagpapatuloy ng mga kilos protesta dyan sa Mayensa. Ayon kay Malacanang Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang nakikitang dahilan ang Pangulo upang kanselahin ang kanyang opisyal na biyahe. Matagal na niyang nakaschedule ang official visit at kailangan magtrabaho ng punong ehekutibo para sa kapakanan ng bansa. Inihayag din ng Palasyo na hindi mapapahinto ang Pangulo sa kanyang tungkulin nang dahil lamang sa mga bulong-bulungan ukol sa destabilisasyon. Naniniwala rin ng administrasyon na hindi ang liderato ng Iglesia ni Cristo ang nasa likod ng mga kumakalat na bantang paglusob. Giit ni Castro, nagtitipon-tipon ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo upang itaguyod ang transparency at accountability na mga tagal na rin ginagawa ng Pangulo. Sinabi ni Castro na layunin ng pagbisita ng Pangulo sa Canada ay para palakasin pa ang diplomatic at economic relations ng dalawang bansa. Inaasang magbubunga nga ang pagbisita ng mga bagong kasunduan sa larangan ng energy, trade and investment, labor and immigration, turismo at iba pang sektor. Kaugnay din po niyan, handa na rin ang embahada ng Pilipinas doon sa may Canada sa nakalakda pa rin pong pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At paalis nga si Pangulong Marcos patungong Canada para yan sa isang working visit sa naturang bansa na magtatagal hanggang Hulyo 4. Ang kay Philippine Ambassador to Canada, Jose Victor Chan Gonzaga, ilang aktibidad ang nakahanay para sa Pangulo na kinabibilangan ng kanyang pakikipagpulong kay Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney. Ayon kay Gonzaga, isang makasaysayang milestone visit ang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Canada dahil sa loob ng 11 taon ay may Pangulo ng Pilipinas na muling bumisita sa nasabing bansa. Isa rin itong napakahalagang hakbang para sa Pilipinas dahil ipagdiriwang na ang 80 taon ng bilateral relations ng Pilipinas at ng Canada. Samantala sa magiging bilateral meeting ni Pangulong Marcos at Prime Minister Carney, tatalakayin ng dalawang lider ang pagpapalakas at pagpapatatag pa sa economic at defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at ng naturang bansa. Nakahanay din dito ang pagsusulong ng renewable at clean energy kasama ang itinutulak ni Pangulong Marcos na nuclear energy.
4: Sa iba pang balita, mga kabombo, humiling ang mga organizer ng Agiros protesta sa EDSA People Power Monument na kinikilalang may kaugnayan sa Iglesia ni Cristo ng permit upang maipagpatuloy ang kanilang pagtitipon hanggang Hulyo 3 ayon yan sa Quezon City Department of Public Order and Safety. Ayon sa pinuno ng ahensya na si Elmo San Diego, araw-araw anya nasusuriin ang lokal na pamahalaan ng sitwasyon at isang araw lamang kada pagkakataon ng ibibigay na permit para sa pagtitipon. Nilinaw din ang opisyal na warning lamang ay pinataw sa mga organizer kaugnay ng hindi inanunsyo at walang permit na rally noong Hunyo 30 at itinuturing na nila itong water under the bridge Nagsimula ang pagtitipon noong madaling araw ng Hunyo 30 at nagdulot ng matinding pagsisikip ng daloy ng trapiko sa EDSA. Libo-libong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang dumalo sa kilos protesta bilang pagpapakita ng suporta kay Senator Dante Marculeta, kasunod ng anunsyo ng Office of the Ombudsman na magsasampa ito ng kasong plunder laban sa senadora. Nauna nang sinabi ng National Capital Region Police Office na halos 3,000 pulis ang idineploy sa lugar upang mapanatili ang kaayusan at matiyak ang maayos na daloy ng trapiko, habang patuloy ang pakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa mga organizer upang maiwasan ang anumang kaguluhan. Pinatawag naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang 34 na operator ng pampublikong sasakyan matapos umano nilang hindi pagserbisyo sa mga pasahero. Sa halip na bumiyahe, nakitang dumalo ang ilan sa kanila sa rally ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument sa Quezon City na dinaluhan ng mahigit 15,000 katao. Naglabas ng show cause order ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board laban sa mga operator ng bus at UV Express na inutusan na ipaliwanag kung bakit hindi dapat kanselahin o suspendihin ang kanilang prangkisa. Ayon sa ahensya, ang hindi pagbiyahe ng mga unit ay nagdulot ng abala sa mga commuter na umaasa sa pampublikong transportasyon. Binigyan ang nasabing board na nilabag ng mga operator ang Memorandum Circular number 2011-004 na nagbabawal sa pagtigil ng serbisyo bilang anyo ng protesta laban sa desisyon ng pamahalaan. Itong paglabag, mga kabombo, ay maaaring magresulta sa kanselasyon ng kanilang permit to operate. Dagdag pa ng ahensya, bagamat iginagalang ang karapatan ng sino man na magprotesta, dapat isaalang-alang ang kapakanan ng publiko na umaasa sa maaasahang transportasyon. Nakatakda naman ang pagdinig sa Hulyo 9 na kasalukuyang taon upang talakayin ang kaso ng mga operator.
3: Sa usapin pa rin po dyan sa may rally ng Iglesia ni Cristo, kung ating pong babalikan, ay nagsalita ho kahapon o kagabi si Senator Aimee Marcos sa naturang rally o sa naturang pagtitipon, at isa po sa kanyang binanatan ay ang Administrasyong Marcos, maging ang kanyang kapatid mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang banat ni Senator Aimee nakarating na raw o naiparating na kay Pangulong Marcos, at may buwelta ho rito ang Palasyo Malacanang. May live report si Bombuana Luis Soberano.
5: Kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga naging banat ng kanyang nakakatandang kapatid na si Senator Aimee Marcos nang magsalita ito sa INC rally kagabi. Ito ang kinumpirma ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
6: Sabi ni Castro, nakakaawa daw ang mga obstructionist na kagaya ng isang senadora. Reaksyon ito ng Malacañang sa mga banat ng senadora na tinawag na dangag, tulog at lasing sa kapangyarihan ang Marcos administration. Sinabi pa ni Castro, nakakaawa si Senator Aimee na gumagamit ng fake news para makapaniro lamang at maikalat ang maling impormasyon. Pero mas nakakaawaan niya ang mga pumalakpak matapos magsalita ang senadora, dahil malamang ay hindi nila alam na ang mga sinasabi nito ay walang basehan at ginagawa lang silang mangmang. Kinesyon din ni Castro kung bakit ngayon lang nag-iingay si Senator Aimee. Ganyan na sa katungkulan na siya noong umamin noon si Pangulong Rodrigo Duterte na may mga ghost projects at gumagamit ng illegal na droga. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pagtatanong ng Bombo Radio.
7: Yusek, good afternoon. Yusek, ano po ang reaksyon ng Malacañang sa naging pahayag ni Senator Aimee Marcos na ang administrasyon ay tulog at lasing sa kapangyarihan at tila nawawala na po yung focus ng administration sa mga mahahalagang issue?
8: Napanood po natin mismo, personal, ang nasabing pagsasalita at pagtatalumpati ni Senator Aimee Marcos sa INC rally kagabi. At ito po ang komento ng PCO bilang kumakalaban at lumalaban sa fake news. Namutawi kay Senator Aimee Marcos ang mga salitang magpapaigting ng galit sa gobyerno, ang paninira sa Pangulo at sa gobyernong ito. Nakakaawa ang mga obstructionist na tulad ng isang senadora. Nagre-rely, gumagamit ng fake news para makapanira lamang at para maikalat ang mga gayong klaseng maling impormasyon. Pero mas nakakaawa ang mga taong pumalakpak habang nakikinig kay Senator Amy Marcos. Dahil malamang, hindi nila alam na ang mga sinasabi ni Senator Amy Marcos ay mga kwentong walang basihan. Nakakaawa dahil malamang ay hindi nila alam na sila ay ginagawa lamang mangmang.
6: Tinulagsa din ang kakanyang si Senator Amy dahil sa umulay pananahimik nito noong Administrasyong Duterte sa kabila ng pag-amin ng dating Pangulo sa paggamit ng ilegal na droga at may mga issue ng Ghost Project at Flood Control Anomalies. Kinasyong din ni Castro ang alegasyon ni Senator Amy na walang pakialam ang gobyerno sa mga magsasaka at mangingisda. Naglabas ng resibo itong si Yusek Castro na may ginawang pagtulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga magsasaka at mangingisda. Anya, walang basehan ang mga paratang ng senadora. Huli, pakinggan natin si Yusek Claire Castro.
8: Nang umamin ang dating Pangulong Duterte sa paggamit ng illegal na droga. Pinaghandaan po natin talaga ito para maipakita natin kung sino ba talaga ang gumagamit ng illegal na droga sa panahon na siya ay pangulo na. Pero sa mga pag-amin na ito ni dating Pangulong Duterte, tumahimik siya at wala siyang anumang pintas. Maliban pa dyan, bakit natin sinasabi na walang basihan ang kanyang mga sinasabi? Dahil pinag-iikti niya ang galit sa mga farmers at mga mangingisda na mga kababayan natin at sinasabing walang tulong na pinapaabot ang gobyerno. Hindi natin alam kung Senator Amy ay bulag, nagbubulag-bulagan o talagang pinipikit lamang niya ang mata niya sa katotohanan para magamit siya sa paninira sa gobyernong ito.
6: Naniniwala naman ang Malacanang na may bahid politika ang mga naging balat ni Senator Amy sa administrasyon. Ayon kay Castro, malinaw manong may pinapanigan ang senadora at may nais itong ipagtanggol. Sinabi pa ni Castro, halata umanong layunin ni Senator Marcos na hindi na maharap sa paglilitis ang taong nais nitong protektahan. Muli si Yusek Claire Castro.
7: Naniniwala po ba kayo na ito ay may bahid ng politika?
8: Obviously, halatang halata. Alam naman natin kung sino ang kanyang ipinagtatanggol at sino ba ang nais niyang hindi na sana mailagay sa isang paglilitis.
5: Ng Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Pinuno na naman ni Senator Pan-Philippine Lacson si Senator Dante Marculeta matapos nitong igiiit na may kaugnayan sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang kinaharap nitong kasong plunder. Ayon kay Lacson, gaslighting lamang ang pahayag ni Marculeta at mali ang interpretasyon nito sa kanyang naunang pahayag tungkol sa posibilidad na may mga senador na makukulong. Nilinaw ni Lacson na ang kanyang binanggit noon tungkol sa siyam na senador na posibleng maaresto ay isang hypothetical scenario lamang kaugnayan ng usapin kung paano kukwentahin ang kinakailangang two-thirds vote ng Senado sa impeachment trial at hindi pa tungkol sa anumang planong arestuhin ang mga senador. Nauna namang iginiit ni Senator Marculeta na ang kasong inihanda ng Office of the Ombudsman laban sa kanya ay layong patahimikin siya at pigilan ang kanyang pakikilahok sa impeachment trial na magsisimula naman sa Hulyo 6. Kaugnay nito, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na nakahanda ng isang paangkasong plunder laban sa nasabing senadora. Ang reklamo ay may kaugnayan niyan sa umunoy pagtanggap ni Marculeta ng 75 million pesos na halaga ng mga regalo o mga donasyon mula sa tatlong individual noong Enero taong 2025.
3: 15 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi, nagpahayag ng Maring Pagtutol ang Akbayan Party List sa pagkakagamit ng EDSA bilang venue ng pagtitipon para suportahan si Senator Dante Marculeta na inasang masasampan na ng plunder case sa hinaharap. Sa pahayag na nilabas ng naturang political party ngayong araw, nakasad dito na bagaman kinikilala ng akbayan ang karapatan ng lahat para sa payapang pagtitipon at karapatan na magpahayag ng saloobin. Nawawalan ito ng saysay kung ito ay nakagamit sa pagprotekta sa mga kurakot at mga makakapangyarihan. Lead ng grupo, ang EDSA ay isang sagradong lugar sa kasaysayan ng Pilipinas na nagsisilbing simbolo ng pakipaglaban ng mga Pilipino para sa katotohanan, hustisya at pananagutan. Binigyang diin ng grupo ng EDSA, hindi sanctuary o kanlungan para sa mga plunder at ng impunity o kawalan ng pananagutan. Binatikos din ng partido ang umano'y di na nakahagulat na pagsuporta ng mga rallyista kay Vice President Sara Duterte na 2 beses nang na-impeach kasamang pagsuporta kay dating Senate President Alan Peter Cayetano. Kasabay nito ay mapila ang akbayan sa bawat Pilipino na huwag tanggapin ang peking naratibo na umano'y ipinapakalat ng kampo ng senador at sa halip ay pagtanggol ang tunay na kahalagahan at tunay na diwa ng EDSA. Hinamon din ng grupo ang kasalukuyang administrasyon na ituloy ang paghahain ng kaso laban kay Marcoleta at madaliin ang pag-aresto at pagpapakulong sa lahat ng mga sangkot sa flood control scandal anuman ang kanilang kanabibilangan na partido. Gate ng grupo, ang EDSA ay para sa mga nakipaglaban para matigil ang korupsyon, matigil ang paniniil at kawalan ng pananagutan at hindi para sa mga nagtatago mula sa kaso at pagkakasala. Samantala, naniniwala naman ang batikang political analyst na si Professor Antonio Contreras na ang pagsasagawan ng Iglesia ni Cristo ng rally bilang pagpapakita ng suporta kay Senator Rodante Marcoleta ay posibleng mas makakasama pa sa kasalukuyang sitwasyon ng senador. Ayon kay Professor Contreras, mistulang kumuha ang Iglesia ni Cristo ng isang malaking bato at ipinukpok sa ulo ni Marcoleta. Binalikan ng profesor ang claim ni Marcoleta na siya ay single daw o pinupuntirya lamang ng kasalukuyang administrasyon. Dahil ang panawagan-anya ng Iglesia ni Cristo ay maging patas ang gobyerno sa lahat at mapanagot ang mga individual na sangkot sa anumang uri ng korupsyon, mas kakailanganin na anya ng Office of the Ombudsman na maghain ng kaso o ituloy ang pagkahain ng kaso laban kay Senator Marcoleta at siguruhing sulido ang naturang kaso. Paliwanag ni Contreras, kung hindi ito gagawin ng Ombudsman o ng Department of Justice, posibleng aakusahan ng mga ito ng publiko ng pagiging bias o natakot sa rally ng Iglesia ni Cristo. Sa ganitong sitwasyon na niya, mistula lamang na nakasama sa kasalukuyang sitwasyon ni Marcoleta ang ginawa ng naturang religious organization sa halip na lumuwag ang kanyang kalagayan. Giit ng profesor, hindi totoong napupolitika ang senador na kasalukuyan ding miyembro ng Iglesia ni Cristo dahil sa siya mismo ang umamin sa kanyang natanggap na 75 million pesos habang siya ay nagsisilbing kinatawan noon ng isang party list sa House of Representatives. Update pa rin po tayo sa naturang rally, mga kabumbo. May live report po dyan ang ating sister station, ang Star FM Manila. Makibalita ho tayo sa nagpapatuloy pa rin pong sitwasyon dyan sa may EDSA, dyan sa may Quezon City. Go ahead, Star FM Manila. Balikan po natin mamaya ang linya ng Star FM Manila si DJ Yvonne, mga kabumbo. Kaugnay pa rin po dito sa nagpapatuloy na rally. Pero bago ho niyan, nagsagawa ng agarang tulong ang Philippine Red Cross sa gitna po na nagpapatuloy pa rin po ng rally ng naturang religious organization. Batay po sa ulat ng Philippine Red Cross, sa alas 3:30 ho ng hapon o bago mag alas 4 ho ng hapon, nakapagtala ho sila ng 3 individual na naserbisyuhan dahil sa pagkahilo. Yung iba po dito ay nasugatan. Bukod dito, 26 na pasyente ang sumailalim din sa checking ng kanilang blood pressure. Upang matiyak ang kaligtasan ho ng mga dumalo, nag-deploy ang Red Cross ng 2 ambulance unit, isang first aid station, isang welfare desk at isang medical tent. May kabuang 23 volunteer ang nakatalaga sa People Power Monument at Corinthian Garden Gate 3 dyan po sa may EDSA. Tuloy na nakahanda ang Red Cross na magbigay ng servisyong medical at pagkalinga sa mga dumalo sa malaking pagtitipon bilang bahagi pa rin po ay ng kanilang mandato na protektahan ang kalusugan at kapakanan ng publiko.
4: Pagin ito, mga kabombo, Nation, kuha naman tayo ng iba pang balita. Tinutukan ng ating mga kasamahan, mga pamilya ng mga biktima ng Tacloban school shooting. Suportado itong panukalang ibaba sa 12 taong gulang ang minimum age of criminal liability and criminal responsibility. May report si Bombo Angel Aganan.
9: Bombo Genesis, Bombo Jai, suportado ng mga pamilya ng mga biktima ng Tacloban school shooting ang panukalang ibaba mula sa 15 anyos sa 12 anyos ang minimum age of criminal responsibility para sa mga minor de edad na nasasangkot sa mabibigay. Bishop Nagremen. Sa pagdinig ngayong araw ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan ng Senator Risa Hontiveros, nagpahayag ng kanilang mga hinanakit ang pamilya ng mga biktima sa sinapit ng kanilang pamilya dahil sa insidente ng pamamaril sa loob ng eskwelahan na kinatangkutan ng dalawang minor de edad na ikinasawi naman ang tatlong estudyante at may mga nasugatan na iba pa. Emosyonal na ipinakita ni Ginang Jeneline Badoria, ina ni Yancy, isa sa mga biktimang nasawi sa insidente, ang pagsuporta sa pagpapababa ng edad ng mga bata na maaaring makasuhan. Payak na isinisigaw ng ina ang hustisya para sa anak at iginit na dapat makulong ang mga sospek sa insidente. Hindi aniya dapat sapat na ilagay lamang ang mga ito sa bahay pag-asa sa ilalim ng programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. So mga ayon si Ginang Jeneline, sa pagsusulong ni Senator Raffy Tulpo na agarang amyandahan ng RA 934 o ang Juvenile Justice Welfare Act para mapunduhan aniya ang hiwalay na detention facility para sa mga minor de edad na nakagawa ng mabigat na krimen. Narito at pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Ginang Jeneline Badoria.
10: Ko lang sabihin na kung pwede, pababaan yung edad na pwede nang makasuhan. Kasi sabi niya nung yung nakabaril sa anak ko, wala daw crime liability. So paano yan? Ano lang yan sa bahay pag-asa? Pwede naman siguro. I agree. Yung sinabi ni Tulfo, I agree po. Yung sinabi niya, pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad para din nila maramdaman yung sakit, yung parusa na karapat dapat sa kanila eh.
9: Parehong sentimento naman, Bumbo Genesis, ang ipinakita ni Janica Bituin, kapatid ng isa sa mga biktimang nasugatan sa insidente. Panawagan ni Janica na sana ay hindi umano maging hadlang ang pagiging minor de edad para makamit ng mga pamilya ang hustisya sa sinapit ng kanilang mga kaanak, lalo na sa mga nasawi. Biligyan din niya na hindi naman patas para sa mga biktima kung walang makakamit na hustisya. Narito at pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Janica Bituin.
11: Sana mabigyan ng hustisya yung mga nabiktima, lalong-lalo na po sa mga namatayan. At sana po hindi maging hadlang ang pagiging minor de edad para makulong. Kasi parang unfair naman po na ganun-ganun na lang.
9: Kaugnay nito, isa rin sa mga isinasulong ni Senator Raffy Tulpo na ikonsidera ng Department of Education ang rekomendasyon na supervised boot camps o carefully designed immersion programs kung saan papayagang magbahagi ng kalang istorya o karanasan ang mga reformed ex-person deprived of liberty o mga dating PDL sa mga bata. Ayon kay Tulpo, isa itong hakbang kung saan maaari ibahagi ng mga dating bilanggo ang hirap na maaaring haharapin ng mga bata sa pinitan at kung paano sila muling naging produktibong mamamayan sa lipunan. Narito at pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Raffy Tulpo.
12: Beyond counseling and intervention, we should also explore more structured discipline programs such as supervised boot camps or carefully designed immersion programs that help young offenders understand the real consequences of criminal behavior. Baka pwede sila bumisita sa mga kulungan para makita nila kung gaano kahirap ang buhay sa preso, ng mga preso. At pwedeng matrain ng mga reform ex-convicts na pwedeng magbigay ng lecture sa mga...
9: Sa parehong pagdinig, Bombo Genesis, nilinaw naman ni Social Welfare Secretary Rix Gatchalian na nasa kustudiya ng DSWD ang dalawang minor de edad na sospek, taliwas sa mga kumakalat na ulat na nasa pangangalaga lamang sila ng kanilang mga magulang. Ipinaliwanag ni Gatchalian na ang 15 anyos na sospek ay nananatiling nasa youth facility ng DSWD habang dinidinig ang kaso ni sinampalaban dito matapos matukoy ng mga otoridad na mayroon itong discernment o kakayahang maunawaan ang bigat ng kanyang ginawa. Kung mapapatunayang nagkasala, sinabi ng kalihim na ililipat ang suspect sa Regional Rehabilitation Center ng DSWD. Kapag umabot ito sa edad na 18 at hindi pa rin maituturing na rehabilitated, saka lamang ito maaaring ilipat sa regular na kulungan. Samantala, ang 14 anyos sa suspect naman ay sasailalim din sa mahigpit na rehabilitation at mananatili sa youth facility ng DSWD hanggang matiyak ng korte at ng ahensya na nagkaroon ito ng positibong pagbabago. Sa huli, tiniyak ni Gatchalian na patuloy na babantayan ng DSWD ang rehabilitasyon ng dalawang minor de edad habang isinasagawa ang kaukulang legal na proseso.
13: Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Kaugnay pa rin po ng balitang yan, mga Kaumbo. At paalala lamang, ano, medyo maselan pa rin ang ating pong susunod na balita. May mention po dito ng pamamaril. Isang sugatang estudyante sa Madugong Pamaril nga sa Tacloban City noong Hunyo 22 ay binaril umano sa likuran ng sarili po niya matalik na kaibigan ayon sa testimonya sa pagdinig ng Senado ngayong araw. Ang kay Janica Bituin, kapatid nitong si Jerica Bituin na nabaril, dati hong matalik na kaibigan ng kanyang kapatid, ang 14-anyos na suspect na kinilala lamang sa alias na Nash. Ikinwento niyang napansin na nitong si Jeric na kakaiba ang kilos nitong si Nash bago magsimula o bago ginawa ang pamamaril. Balikan po natin ang pagbabahagi nitong si Janica.
11: Si Jeric po ay mabait po siyang bata tapos friendly. Magkaibigan nga po sila ni Nash, yung dalawang suspect. Mag-classmate sila nung grade 8 sila. Pero yung best friend niya is yung Nash, yung grade 8.
14: So best friend pa niya, opo, si Elias Nash, at kaibigan din niya si Elias Rod. Opo. Naging kaklase pa sila.
11: Opo.
14: Pero binaril siya. Opo. Anong nangyari?
11: Kasi nung time daw na yun, class hour po kasi yun, tapos pinakuha sila ng sketchpad ng teacher nila para mag-drawing. Tapos nakarinig po sila ng parang biglang sumabog, tapos hindi po nila pinansin agad kasi malayo pa daw yung, ano, yung sound. Pero na napaisip, kasi papalapit ng papalapit na daw yung sound yung baril. Tapos biglang may mga estudyante nagtakbuhan, tapos may sumisigaw na baril daw. Tapos nung time na yun, sinabi ng guro nila magtago na daw sila.
3: Bagi po yan ng pagbabahagi kanina nitong si Janica doon po sa may pagdinig ng Senado. Habang sinusubukan nilang umiwas sa panganib sa loob ng silid-aralan, hindi nila namalayan na nasa likuran na nila ang suspect, itong 14-anyos na si Nash, at doon umano binaril si Jeric habang nakatalikod.
11: Dumapa daw si Jeric, sabi niya sa akin, tapos sumilip siya sa may bintana, nakita niya yung dalawang suspect, yung Rod tapos yung Nash. Pero yung Nash nakamask daw, tapos yun, si Nash lang yung nakita niyang may dalang baril. Tapos after nun, pumunta daw sa kabilang classroom yung dalawang suspect, tapos sinabihan sila ng teacher nila na lumipat daw sila Jeric ng pwesto. Tapos nung lilipat na si Jeric, hindi po nila namalayan na si Nash nasa likod na pala ng classroom nila. Papatayo pa lang siya, binaril siya, doon siya binaril, nakatalikod siya.
14: So binaril siya ng dati niyang best friend at kaklase. So binaril sa likod, tumago sa lieg, and then tumama pa sa baba.
3: Bahagi pa rin po yan ng kaganapan ho kanina, mga Kabumbo. Paalala ho muli, medyo maselan pong nilalaman ng ating balita at may mention po ng mga barilan sa loob ng mismong silid-aralan. Samantala, ibinahagi rin ni Rolando Lapidario na nasugatan ng kanyang anak na si Kay matapos niyang isara ang pinto ng kanilang silid-aralan upang maprotektahan ng kanyang mga kaklase. Ayon sa kanya, kung hindi ito nagawa ni Kay, ay mas marami pa o posibleng mas marami pa sanang estudyante ang maaring nabiktima.
14: Opo, ano po yung sugat na sinapit ni Kay, at baka gusto niyo rin pong ikwento sa amin, Sir Rolando, dahil
15: tumutok yung baril sa kabilang room, naglakad yung suspect dalawa papunta sa kanilang classroom. Pagkatapos, biglaan niyang sinara yung pinto. Saka naman binaril siya. Tagos dito, gunshot point of entry, tagos dito sa kabila.
14: So pasok po sa balakang. Opo. Ito. So pasok sa Malacang, nasaktan pa yung private parts na, and then tumagos pa sa hita, kabilang hita.
15: Pagkatapos, binuhat na lang siya ng mga kaklase niya palabas ng paaralan.
3: Bagi pa rin po yan ng pagkukwento, mga Kaumbo, nitong mga pamilya ng mga biktima ng Tacloban City shooting. Tatlong estudyante kung atin pong babalikan ang nasawi at mahigit 20 iba pa ang nasugatan sa nangyaring pamamarila na sinasabing ginawa ng dalawang menor de edad sa isang paralan sa may Tacloban City, at patuloy pong inimbestigan ng Senado at ng mga otoridad ang insidente habang isinusulong ang mga hakbang upang maiwasan ang kalintulad na trahedya sa iba pang mga eskwelahan. Oras natin, meron na ho tayong 30 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Balikan po natin ang live report ni DJ Yvonne mula po dyan sa may Quezon City habang nagpapatuloy pa rin ito hong rally ng Iglesia ni Cristo. Kamusta dyan, Star of Manila? Samantala, mamaya mga Kabumbo, no? Kuha pa rin tayo ng update sa nagpapatuloy pa rin pong rally. At abangan din humamaya ang iba pang mga development. Kaugnay pa rin po niyan, mga Kabumbo, ang Metropolitan Manila Development Authority. Meron din pong ipinatawag na press conference. Kaugnay din po niyan. Balikan po natin yan mamaya. Bumujay.
4: Inanunsyo ni Malacañang Press Officer Undersecretary Claire Castro na makatatanggap ng tulong pinansyal ang pamilya ng mga nasawing estudyante ng doon sa Tacloban City. Ito ay kaugnay ng naganap na shootout sa nasawing paaralan na kinasasangkutan ng mga minor de edad o children in conflict with the law. Sa impormasyon mula sa Office of the President, ayon kay Attorney Castro, ay nasa 150,000 piso ang matatanggap ng mga naiwang pamilya na tatlong nasawing estudyante ang biktima nitong pamamaril. Tiga 50,000 pesos naman ang ipagkakaloob sa 18 mga nasugatang mag-aaral na biktima ng karumal-dumal na shooting incident. Bukod pa niya ito sa mga una ng tulong na ipinagkaloob sa mga kinaukulan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
3: Oras natin, meron na ho tayong 28 minutes na lamang magkakabumbo at alas 7 na ho ng gabi. Dako tayo dyan sa May Office of the Ombudsman. Pinapanindigan po ni Ombudsman Remulla na tuloy pa rin yung pampagkahain ng kaso laban kay Senator Rodante Marcoleta sa kabila po yan ng rally ng Iglesia ni Cristo. Nasa linya ho natin si Bombo Gran Hilario. Bago ho yan, magkakabumbo, update ho muna tayo sa iba pang mga balita. Bumujay. Naniniwala si Attorney Roy Jose Roy III, isa po sa mga defense lawyers, impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012 na malagang personal na dumalo si Vice President Sara Duterte sa nalalapit na impeachment trial bilang bahagi po yan ng kanyang legal na estratehiya. Anya, ang pagharap ng Vice Presidente kasama ang kanyang mga abogado ay nagpapakita ng kahandaan, kumpiyansa at paggalang sa proseso ng Senado. Ayon kay Attorney Roy, hindi na gaano mahalaga kung magkakaroon ng formal na arraignment o pagbasa ng articles of impeachment dahil ang impeachment ay isang prosesong konstitusyonal at hindi isang kasong kriminal. Dahil dito, hindi rin ito maaaring magresulta sa pagkakakulong ng isang opisyal kundi sa posibleng pagtanggal sa puesto at diskwalifikasyon sa paghawak ng pampublikong posisyon. Magsisimula nga ang impeachment trial laban kay Vice President Duterte kung sa Hulyo 6 kung saan haharap siya sa mga reklamong may kaugnayan sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, hindi tugmang statement of assets, liabilities and net worth ang hindi may paliwanag na kayamanan at ang pahayag ng umano'y pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang kanyang may bahay at kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Nauna ng pahayag ang kampo ni Vice President Duterte na handa silang harapin ang impeachment proceedings at iginigiit ang kanilang depensa sa Senado habang tiniyak ng prosecution team na ilalatag nila ang kanilang ebidensya sa paglilitis at hahayaan ng impeachment court na magpasya batay sa mga ito. Tiniyak din ni House Prosecution Spokesperson Robert Ace Barbers na all systems go na ang pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo 6. Ayon kay Barbers, wala silang nakikitang anumang dahilan upang maantala, maurong o ma-defer ang pagsisimula ng paglilitis. Nasa ang tatalakayin sa unang araw ang mga nakabinding mosyon at ang usapin kung sino ang magsisilbing presiding officer, ngunit handa na anyang prosecution panel na iharap ang kanilang ebidensya. Kinumpirma rin ni Barbers na halos magkakapareho ang listahan ng mga testigo ng prosecution at ng depensa at anyang mga testigong haharap ng prosecution ay siya rin sasailalim sa cross-examination ng kampo ng depensa. Kaya inasahang iikot ang paglilitis sa isang hanay ng mga pangunahing saksi. Hindi rin daw dapat makaapekto ang rally kaugnay ng kaso nitong si Senador Rodante Marcoleta sa pagtao nakatakdang pagbubukas ng impeachment trial at ito naman ay inihayag ni House Prosecution Spokesperson Zia Aluntuajong. Ayon sa mambabatas, hiwalay na usaping legal ang kinakaharap ni Marcoleta at wala itong kaugnayan sa articles of impeachment na didinggin ng Senado bilang impeachment court. Iginit din niya na iginagalang ng House Prosecution Panel ang karapatan ng mga mamayan na mapayapang pagtitipon at ipahayag ang kanilang paninindigan. Dagdag pa niya tuloy ang paghahanda ng Prosecution Panel at ng Senado para sa impeachment trial at inaasang magpapatuloy ito ayon sa itinatakdang schedule.
4: Sa iba pang balita, tinutukan ng ating mga kasamahan illegal na parking sa Iglesia ni Cristo rally, pinatawan ng multa ng Metropolitan Manila Development Authority. Itong traffic sa EDSA dulot ng nasabing grupo bahagyang lumuwag matapos alisin ang mga harang. Yan at mga balita tinutukan ni Bombo Isa Cotonera.
16: Nagtikip Metro Manila Development Authority sa mahigit 100 illegal na nakaparadang sasakyan na nakahambalang sa EDSA kaugnayan ng rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument sa Quezon City. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Roman Duarte, ilang beses silang sinubukang ito ang mga sasakyan, ngunit umatras sa mga otoridad dahil sa matinding resistance mula sa ilang rallyista upang maiwasan ang posibleng kaguluhan at konfrontasyon sa mga enforcer at kapulisan. Sa halip, nag-issue na lamang ang ahensya ng citation ticket sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy or NCAP kung saan may multang 2,000 pesos ang bawat paglabag sa illegal parking. Patuloy pa rin kinokonsolida ng ahensya ang kabuuang bilang ng mga lumabag. Ayon pa kay Artes, mahigpit ang koordinasyon ng MMDA sa lokal na pamahalaan ng Quezon City upang mapigilan ang paglawak pa ng pagditipon sa mismong EDSA. Kung ganyan, pakinggan natin ang tinig ni MMDA Chairman Romando Artes.
17: Hindi kami nagtoo kahapon pero nag-issue po tayo ng mga citation tickets under the no contact apprehension policy. Dahil bawal po mag-park dyan sa EDSA, doon sa mga iba't iba pang lugar tulad ng White Plains. Although ngayon, dahil meron silang permit na inisyo ng Quezon City Government, limited po yung parking na inalat doon. Sobra po kasi dami ng sasakyan. Hindi rin magiging effective kung magtotoo kami na magtotoo. Magkocause pa kami ng traffic. At nung nag-start kami, nakahila kami ng ilan. Pagbalik po namin, medyo aggressive po.
18: Chairman, for context, pang pag natitindan sila na ganyan, magkano ang panila?
17: 2,000 po, kasi illegal parking. 2,000 po, pag unattend.
16: Taong ngay pa nito, niluwagan na rin ang daloy ng trapiko na matapos ilipat ang concrete barrier sa busway. Ibigay lang para maging tatlong lane ng madadaanan sa northbound at southbound malapit sa White Plains. Inalis na rin ang bus na nauna nakaharang ganyan sa kalsada. Sa kabila nito, nagbabala ang MMDA na asahan pa rin na mabigat na trapiko sa EDSA at iba pang pangunahing kultura sa Metro Manila habang nagpapatuloy ang rally. Pinayuhan din ng mga motorista na kung maaari ay gumamit muna ng MRT o EDSA bus carousel upang makaiwas sa matinding pagsisikip ng daloy ng sasakyan. Handa rin ang kanilang mga personnel sa pag-manage ng traffic kung sakali mang mapagbigyan ng request ng grupo na mas palawigin pa ang kilos protesta. Muli ang tinig ni MMDA Chairman Romando Artes.
19: Monitoring nyo this afternoon dun sa EDSA rally po. Kumusta po ang monitoring ng MMDA?
17: Well, yung sa monitoring po, hindi pa ganun karaming tao as compared kahapon. And siguro, mas prepared po kami ngayon. Inuna namin dyan yung pagpapalawak noong nadadaanan. Kung napunan nyo, noong nagsimula yung rally, isang lane lang ang nadadaanan, na-expand natin sa two lanes noong medyo patanghali, pero nag-cause pa rin ng mabigat na taloy ng traffic. Nagsimula kami kagabi, hanggang kanina umaga, nabuksan natin yung three lanes. Na-adjust natin yung concrete barriers to make sure na at least tatlong lanes ang passable doon sa may People Power Monument, both northbound and southbound. So, sa ngayon po, medyo maayos naman po yung daloy ng traffic sa...
16: Samantala, sa iba pang balita naman, ngayong araw din, lumabda sa ng kasunduan ang Department of Labor, Employment at Metropolitan Manila Development Authority para palawakin ang flood control at cleanup operations sa Metro Manila bilang pag-aandayan sa nalalapit na tag-ulan. Itinaas na sa 10,000 ang mga tupad beneficiaries na i-deploy para maglinis sa mga estero, kanal at drainage system sa buong Metro Manila. May inilaan na 220 milyong pondo ang dolye para sa programa na layo makatulong sa flood mitigation habang nagbibigay rin ng emergency employment sa libu-libong disadvantaged workers. Ayon kay Tolentino, mahalagang malinis ang daluyan ng tubig, hindi lamang para maiwasan ang pagbaha, kundi para makaiwas din sa mga sakit na karaniwang lumalabas tuwing tag-ulan. Sa unang bugso ng deployment ngayong araw, Bombo Genesis at Bombo Jai, nasa 500 beneficiaries ang agad na magtatrabaho sa declogging at drainage systems. Kung ganyan, pakinggan natin naman ang tinig ni Department of Labor Employment Secretary Francis Tolentino.
20: Nilinisin natin ang mga estero, magbibigay pa tayo ng trabaho sa pamamagitan ng tupad. Ay isang pagsasanib puwersa ng MMDA at DOLE para po matugunan yung mga pangangailangan natin sa tag-ulan.
21: Para sa Bomba po, Isa Cotoner, and this is Bomba Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basa Radyo, Bombo.
3: Sa usapin pa rin po ng rally, mga kaumbo, na sinasagawa ho ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, si Ombudsman Remulla nanindigan na ituloy pa rin ang paghahain ng kaso laban kay Senator Rodante Marcoleta. Sa kabila po yan, napapatuloy na protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. My live report, si Bombo Grant Hilario.
0: Bombo Genesis, nanindigan si Ombudsman Jesus Quispinbong Remulla na tuloy pa rin ang inihandang kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta. Sa maikling panayam sa naturang opisyal ngayong araw, Marinyang tiniyak na hindi nagbabago ang kanilang posisyon sa isasampang kaso kontra sa mambabatas. Anayaya, nothing has changed patungkol sa Pilipinas. Kamila ng nagpapatuloy na pagkwestiyon at kilos protesta ng mga taga-suporta ni Senador Marcoleta at mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Bagamat hindi na gaano pang nagbahagi ng karagdagang mensahe, bilingan din ang Ombudsman Jesus Quispinbong Remulla na gagawin nila ang kanilang trabaho. Kasabay sa paninindigan magsasampa ng kaso laban sa senadora, pinabulanan din ang opisyal ang paratang na may pinipili ang tanod bayan o selected justice sa kung sino lamang ang kakasuhan. Narito ating pakinggan si Ombudsman Jesus Quispinbong Remulla.
1: It was an active, no such thing. It's not selective justice. Nothing is changing. Nothing has changed. Nothing has changed. Nothing has changed. You will find. We will find. So let it go back. This has not changed anything. Okay? Wala, wala akong mensahe. Basta sa akin lang, we will do our job. We will do our job. Gagawin namin trabaho namin. Sinabi ko na kanina. Okay, nila. Okay, nila. Where nothing has changed. Okay? Okay. Thank you.
0: Magugunita nga sa mga ang payag ni Ombudsman Boy Remulla's ay kanyang inanunsyo ang paghahain ng kasong plunder laban kay Senador Marcoleta. Ito'y kaugnay sa isinagawang investigasyon ng Ombudsman sa posibleng paglabag sa batas sa Senador may kilalaman sa muloy natanggap na 75 million pesos alaga ng campaign donations noong siya'y tumakbo bilang Senador sa makarang eleksyon. Ang naturang planong pagsasampa ng kaso ay nagtulak para ang ilang taga-suporta at mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ay magsagawa ng kanilang kilos protesta kasabay sa panawagan transparency, accountability, justice at peace ng bansa. Ngunit komento ni Ombudsman Remulla na maling sabihin mayroong selective justice sa pag-ayon nila ng kaso laban sa senador na sinusuporta ng grupo. May turing man freedom of expression ang sigaw ng mga taga-suporta nito, makasi siguro naman anyang walang selective justice o pinipili sa susunod na kakasuhan dawit sa issue ng korupsyon. Muli si Ombudsman Jesus Quispinbong Remulla.
1: Freedom of expression nila yan, pero it's the wrong premise. There's no selective justice in this country when it comes to the Ombudsman.
0: Inaasahan na tuluyan sa sampanan ng kaso si Senador Rodante Marcoleta ngayong linggo ayon kay Ombudsman Jesus Quispinbong Remulla. Nagulat live para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Bas Radio, Bombo!
22: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
3: Sa ating nagpapatuloy na pagsubaybay sa FIFA World Cup 2026, mga kabombo, itinumbaho ng Mexico ang powerhouse team na Ecuador sa round of 32 na nagpapatuloy pa rin na World Cup. Yan ay sa score na 2-0. Ang panalo ng host country sa naturang round ay ang unang pagkakataon na makapagbulsa ito ng panalo sa knockout stage ng World Cup. Huli po itong nangyari noong 1986. Agad na niyanig ng L3 ang laban ng maipasok nitong si Julian Quiñones ang unang goal sa ika-22 minuto ng laban. Hindi pa nakakabangon ng Ecuador, mabilis itong sinundan ng isa pang magandang performance mula kay Raul Jimenez. Ipinasok ng Mexican striker ang isang goal sa ika-31 minuto ng laban upang tuluyang dublehin ang abante ng kupunan. Walang nagawang Ecuador para basagin ang matinding depensa ng Mexico hanggang sa tuluyang matapos ang laban nang hindi nakakagawa ng gol ang naturang koponan. Ang Ecuador, mga kabombo, ay itinuturing bilang isa sa mga powerhouse football team sa buong mundo. Pumasok po ang naturang koponan sa 2026 World Cup na bitbit ang reputasyon ng pagkakaroon ng isa sa pinakamalupit at pinakamatibay na depensa sa buong Timog Amerika. Sa ngayon ay hinihintay ng Mexico ang mananalo sa pagitan ng England at ng Democratic Republic of Congo para yan sa kanilang makakalaban sa round of 16.
4: Sa bagay nito, Makabombotster Nation, dumako na tayo sa mga balita tinutukan ng ating provincial stations. Mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inaasahang kompleto na sa Lunes, ayon yan sa prosecution panel. May nakapanayam dyan ang Bombo Radyo Kawayan.
2: Handa na ang prosecution panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at isinasapinal na ang listahan ng mga testigo at ebidensyang ihaharap sa paglilitis sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Congressman Terry Ridona. Miyembro ng prosecution panel, inaasahang magkukumpleto na sa Lunes ang pinal na listahan ng mga testigo. Posible ring agad na simulan ang presentasyon ng mga testigo matapos ang opening statement sa unang araw ng trial. Sinabi pa ni Congressman Ridona na mahalaga ang testimonya ng mga testigo at inaasahang susunod sila sa subpoena ng impeachment court. Samantala, inaasahang igigit naman ng depensa na naayon sa batas ang mga naging hakbang ng Vice Presidente kabilang ng paggamit ng confidential funds. Hinimok din naman ni Ridon ang publiko na tutukan ng impeachment trial upang masubaybayan ang paglalahad ng mga ebidensya at testimonya ng magkabilang panig.
6: So naghahanda na po yung panel para sa opening statement saka sa threats, no? Kasi yan po yung unang isasalang na artikulo sa Lunes na Lunes hanggang sa mga susunod po mga libro, no? So, nagpipinal lang po tayo ng witness list, nagpipinal po tayo ng mga dokumento na isasalang dito po sa mga pagdinig po sa darating po linggo.
2: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Marjorie de la Cruz and this is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
3: Karagdagan sa ating provincial news, mga kabomboy, sa pong Lingkod Bayan sa Maykotabato City, walang habas sa pinagbabaril patay. Investigasyon nagpapatuloy pa rin hanggang sa ngayon. May update po dyan ng Star FM Cotabato.
7: Nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa pamamaril sa isang vlogger at empleyado ng Cotabato City Traffic Management Center matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin sa Mother Barangay Rosary Heights, Cotabato City.
23: Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cotabato kay Police Lieutenant Rochelle Evangelista, tagapagsalita ng Cotabato City Police Office, kinilala ang biktima na si Sandy Boy Blaodin alias Baste Masukat, 39 anyos, may asawa at residente ng Barangay Rosary Heights 10, Cotabato City. Batay sa paunang investigasyon, naghihintay umano ang biktima sa kanyang asawa habang bumibili ng tinapay sa isang panenderya nang bigla itong lapitan ng isang hindi pa nakikilalang lalaki na sakay ng puti at pulang XRM motorcycle. Wala anumang paunang komprontasyon na bago umano pinaputukan ng suspek ang biktima isang beses sa ulo. Agad na isinugod ng mga saksi ang biktima sa Cotabato Regional Medical Center, ngunit idineklara itong dead on arrival ng attending physician. Na-recover ng SOCO sa pinangyarihan ng insidente ang isang baso ng bala na pinaniniwalaang mula sa kalibre 45 na baril. Ayon kay Police Lieutenant Evangelista, isa sa mga anggulong tinitingnan bilang posibleng motibo ay personal na alitan.
24: Kami rin po, gusto rin po namin mabigyan ng hustisya yung pangyayaring ito, no? Lalong-lalo na sa iwan ng pamilya ni Baste Masukat po, no? So kami po ay ini-insure po namin na gagawin po namin ang lahat ng makakaya na ito upang mabigyan ng lunas itong pangyayari na ito, Sir Tom.
7: At yan ang aking report mula dito sa Cotabato City. Ako si Bombosai Olis and this is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
4: Ito naman kahandaan ang bawat lokal na pamahalaan sa mga kalamidad na dumadaan hindi pa umano nagiging sapat. May balita dyan si Bombo Juvino Galang.
25: May ilang konsepto sa pagresponde ng mga local government unit na nais na paigtingin pa ng Office of the Civil Defense tuwing dumarating ang anumang malalakas na kalamidad gaya ng lindol at mga bagyo. Sinabi ni Office of the Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV na nagkaroon ng magandang resulta ang regular na pagsasanay ng mga local government unit sa pagresponde ng anumang kalamidad. Inihalimbawa ng opisyal ang mga nagdaang kalamidad kung saan nakitaan niya na mabilis ang pagresponde ng mga emergency response team ng bawat local government unit.
5: I would say na prepared sila, no, but kailangan lang i-enhance pa rin in terms of yung ating systems, yung ating mga equipment, no? Kasi yan ang palagi nating naririnig, kulang sa gamit. But of course, yung training nandyan yan, tuloy-tuloy po namin gagawin yan. 24/7 namin gagawin yan. Yung aming programa, every year yan, supportado po yan ng budget. And we are coordinating directly with the local government units para ma-enhance po yung kanilang capacity, not just to respond, but again, to mitigate and prepare, no, para sa mga anumang sakuna na darating.
25: Ipinagmalaki rin ng opisyal na epektibo ang ipinapatupad na quarterly earthquake drill dahil nakakatulong ito para mabilis ang kanilang gagawing pag-responde sa kani-kanilang mga lugar na sinasakupan.
5: Very important.

0: Apo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radyo Bombo!
1: Sa halos kaugnay na development, mga kabombo, usapin po ng kalamidad. Ang Region 6 sa Western Visayas, naghahanda na matapos italaga bilang first responder. Yan po yung sakaling mangyari, yung pinangangambahan na The Big One dito sa National Capital Region. May report dyan ng Bombo Radyo Iloilo.
2: Pinaghahandaan na ng Western Visayas ang agalang pag-responde sakaling tumama ang matagal ng pinangangambahang The Big One na lindol sa National Capital Region o NCR. Ito'y matapos itinalaga ang rehiyon bilang isa sa first responder sa bansa na agad na magpapadala ng rescue team upang tumulong sa emergency operation sa Marikina City at Pasig City na inasahang matinding maaapektuhan sakaling magkaroon ng malakas na lindol dulot ng paggalaw ng West Valley Fault. Ayon kay Attorney Melissa Banyas, Officer in Charge ng Disaster Risk Reduction and Management Division ng Office of Civil Defense Region 6, bahagi ng paghahanda ang pagsasagawa ng Regional Rescue Olympics 2026 mula Hulyo 25 hanggang 29 sa San Jose, Antique. Lalahukan ito ng mga local disaster risk reduction and management councils mula sa iba't ibang lalawigan sa Western Visayas upang sa mailalim sa rescue simulations at emergency response exercises. Binigyang din ni Banyas na hindi lamang ito isang paligsahan kundi komprehensibong pagsusuri sa kakayahan ng mga rescue teams. Dagdag nito, nananatiling handa ang Region 6 sa pagtugon sa kalamidad dahil sa tuloy-tuloy na pagsasanay, capacity building programs at disaster preparedness initiatives.
3: Region 6 kasi is one of the regions who will assist NCR. We are the first region to respond. We are assigned sa East Sector, that is Marikina in Pasig City.
2: Si Attorney Melissa Banyas ng Office of Civil Defense Region 6. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radyo Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radyo Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
4: Ang Department of Education, Leyte Division, nagsagawa ng close monitoring sa mga paralan sa Leyte kasunod sa mga banta ng pamamaril at ilan pang mga karahasana. May report dyan ng Bombo Radyo Tacloban.
5: Ang Department of Education, Leyte Division, nagsagawa na ng close monitoring sa ilang paralan sa Leyte kasunod ng mga sunod-sunod na pagbabanta ng ilang estudyante sa social media, lalo na sa tulo sa Leyte.
6: Hindi pa man natatapos ang pagdadalamhati ng mga kaanak sa naganap na pamamaril sa San Jose National High School Tacloban, sinundan naman ito ng mga pagbabanta ng mga estudyante sa ilang mga paralan sa Leyte, kung saan isang estudyanteng babae sa tulo sa Leyte ang nagbanta ng karasan. Ayon sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radyo Tacloban, isang grade 10 student ang nasabing estudyante sa Tulosa. Lumalabas na may problema o mano ang bata sa pamilya, kung saan gamit ang isa pang sariling account mismo ang ginamit ito sa pag-post sa social media upang manakot. Agad naman itong tinungo ng kapulisan at ibinigay sa MSWDO upang bigyan ng intervention at agad naman itong pinakawalan.
7: So now, done na po namin yung counseling together with the parent. Ngayon, na-assist na siya ng psychiatrist kung diagnosis. So ngayon, okay po siya. Napatuloy po ang pag-serve ng LGU Tolosa with Mayor Erwin Singultanya. Nag-ano sa akin na gawin ang dapat gawin, reserve. So ngayon, ongoing po kami sa pag-follow up sa kanya.
6: Ayon naman kay Karim Baril, Information Officer ng DepEd Leyte Division, agad silang nakipag-ugnayan sa otoridad at maging sa paralan upang alamin ang buong pangyayari. Humingi na rin sila umano ng tulong sa PMP ng karagdagang pagbabantay sa mga paralan sa Leyte upang siguraduhin na hindi na mauulit ang ganong karasan na pagbabanta. Nananawagan naman ang Department of Education sa mga magulang na magbigay ng sapat na oras sa kanilang mga anak upang kamustahin at bigyan ng tamang pagpapalaki upang hindi na humantong sa malugo at karasan ang mga bata.
8: Inilalabas ng kagawaran ng edukasyon sa ngay ng Leyte ang pahayag na ito kaugnay ng umano'y bantang iniulat sa Tolosa National High School sa bayan ng Tolosa, Leyte. So matapos matanggap ang impormasyon, of course, hingil sa naturang umano'y banta, agad na nakipag-ugnayan ang paaralan sa distrito through our district supervisor at sa Tolosa Municipal Police Station upang masuri ang sitwasyon at matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani ng paaralan. the school to check their bags, no, for security measures. Pre-internet natin si Dr. Mariza Esmagan, gusto niya na lahat kung pwede yung mga schools, of course, following the procurement process, no,

0: na magkaroon ng mga metal detectors or other equipment that could help, no, our personnel. Kasi as much as possible, if you have received those text messages, do not circulate po. Go directly to the right agency.
1: At mula dito sa impila ng Bombo ni Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo.
2: Isa namang jail officer dyan sa Mayroas City, inireklamo ng estudyante dahil sa Munoy pambabastos. May update po dyan ng Bombo Radio Rojas.
3: Patuloy ang investigasyon ng Bureau of Jail Management, Penology Region 6, kaugnay sa alegasyon ng sexual harassment laban sa isang jail officer na inireklamo ng isang estudyante matapos ang insidente noong Hunyo 28. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Jail Chief Inspector Juniben Umadhay, tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology Region 6, sinabi nitong masusing iniimbestigahan ang kanilang tanggapan ng reklamo laban sa jail officer na tinukoy sa alias na Juna, kasunod ng reklamo at social media post na nagre-reklamong estudyante na tinawag na alias Kyla. Ayon kay Umadhay, bahagi ng protokol ng BJMP ang pagkuha ng magkabilang panig upang matiyak ang patas na investigasyon. Anya, isinalaysay din ng inireklamong jail officer ang kanyang panig sa nangyaring insidente. Batay sa pahayag ng jail officer, sinabi nitong nagtanong lamang siya sa estudyante kung may dala itong tissue dahil wala umanong tissue sa loob ng comfort room. Lumabas umano siya ng CR upang magtanong, ngunit nagulat na lamang siya nang kinakuhanan na siya ng video ng nagre-reklamo. Dagdag pa ni Umadhay na nanatiling bukas ang kanilang tanggapan sa pagtanggap ng anumang reklamo. Gayunman, sa hanggang sa kasalukuyan ay wala pa silang natatanggap na formal na reklamo laban sa naturaga jail officer.
4: And with that, ito the directive na magpasa ng comment yung personnel. So in his comment, dinay niya yung whole allegation against him. However, yung regional office natin, in spite of that, we'll continue its investigation against the personnel. And the regional office is actually waiting and will be accepting kung if a file na complaint or affidavit yung nagre-reklamo. And we assure the public, ma'am, that we will be transparent. We will dig deeper into this situation.
3: Mula rito sa himpila ng Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Sarah Joy Aluad Bautista. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
5: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
2: Sa balita ng piso kontra dolyar at ibang mga foreign currencies, ngayon pong araw ng Miyerkules, mga kabombo, ang isang US dollar ay katumbas na po ng 61 pesos and 62 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos and 82 centavos. Ang isang Singaporean dollar katumbas ng 47 pesos and 38 centavos. Ang isang Saudi Arabian Riyal katumbas ng 16 pesos and 31 centavos. At ang isang Euro katumbas ng 70 pesos and 01 centavos. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations gamit ang ating mga social media page, sulat po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo Mobile App. Lahat po ng provincial station ng Bombo Radio Philippines, mga kabombo, pwede po ninyong sundan, pwede po ninyong i-follow, pwede po kayong sumubaybay at pwede po kayong mag-subscribe. Lahat po ay merong sariling social media pages. Sa mga kababayan po natin dyan sa may Visayas area, nariyan ang Bombo Radio Baco o Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo dyan sa may probinsya po ng Iloilo. Ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod sa mga kababayan po nating nakabase dyan sa may Negros area. Sa probinsya po ng Cebu at mga katabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Sa Capiz, nariyan po ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Dyan sa may Aklan, nariyan po ang Bombo Radio Calibo. At para sa mga taga-riyan sa may Leyte area, nariyan ang Bombo Radio Tacloban.
6: At bago tayo magtapos, mga kabombo Star Nation, narito ang ating Oratio Imperata for Deliverance from Calamities.
7: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, Floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
2: Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa panggabing edisyon ng Bombon Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
5: For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime. Anywhere.
8: Basta Radio! Bumbo!
9: Like mo! Share mo!
10: Star FM,
11: the best music station across the nation.
12: Kwelang-kwela ng mga DJs.
11: Ang galing sa information.
10: Fully digitalized. It's all for you.
13: Star FM across the nation.
14: Sa palengke, may swerte.
15: May swerte? Sa palengke?
14: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
16: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
14: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
16: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
17: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
18: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
19: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
20: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
1: 102.7
2: Basta!

0: like more? Share more!
1: Some Mega Manila 102.7 Star FM.
0: Good.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na! Ang Star FM!

Pinoy, morning na, gising na, samahan na ang Star

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star

Starvation, narito na ating top of the hour news sa oras na ito. Sinuspindi ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang lahat ng klase sa pampubliko at pampribado paaralan sa lungsod ng Maynila. Ngayong Webes po yan, July 2, 2026, dahil sa inaasa pagdaraos ng kilos protesta ng Iglesia de Cristo sa Liwasang Bonifacio. Sa isang payag sa social media, sinabi ng alkalde na layunin ang suspensyon ng klase na matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at iba pang mamamayan. Gayun din upang maiwasan ang matinding pagsisikip ng daloy ng trapiko dulot ng pagtitipon. Samantala, nilinaw ni Manila City Administrator Attorney Eduardo Wardy Quintes IV na hindi na kinakailangan ng permit para sa mga mapayapang pagtitipon sa Liwasang Bonifacio dahil ito ay isang government designated freedom park. Nauna nang nagtapos ang programa ng mga nagpaprotesta sa EDSA White Plains sa Quezon City noong Miyerkules ng gabi, alinsunod sa naunang permit na ipinagkaloob o nitong Martes ng gabi, alinsunod na noong Miyerkules ng gabi na alinsunod sa naunang permit na ipinagkaloob ng Quezon City Government. Bago umalis, inatasan din ang mga kalahok na

0: alinisin ang lugar at dalhin ang kanilang mga basura. Ayon sa isang ministro ng INC, ililipat sa Liwas ng Bonifacio ang kanilang pagtitipon ngayong Webes upang may pagpatuloy ang kanilang programa dahil hindi na kinakailangan na permit sa naturang lugar. Patuloy naman nakahanda ang otoridad upang tiyakin ang kaayusan at seguridad sa paligid ng Liwas ng Bonifacio at iba pang pangunahing lansangan sa lungsod ng Maynila.
1: Star FM, top of the hour news.

0: Star Nation, para sa iyo pang managbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta naman sa ating website, www.bomboradio.com.
1: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
2: Basta Radio Bombo!
3: Star FM,
4: the best music station across the nation.
5: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
3: Fully digitalized. It's all for you.
6: Star FM across the nation.
7: Sa palengke, may swerte.
8: May swerte? Sa palengke?
7: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
9: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
7: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radio o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
9: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
10: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
11: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
3: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
12: 102.7.
13: The Philippines number one Star FM.
14: Antonio Lambada.
15: Good morning!
16: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Makisabay
17: sa Morning Stars Week!
18: Morning Stars Week!

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Basta radyo sa FM?
9: Alos na! Star

0: FM.
1: Nanditu na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like
0: Aras-aras Star Nation, sa Buka Bluwan ng Pilipinas, 29 na star minuto na makalipas sa alas 5 na nagmamagandang madaling araw, 5:29 in the morning. Happy, happy Thursday, Star Nation! Ikalawang araw sa buwan ng Hulyo 2026, July 2, 2026, magandang Star Morning, Star Nation! At delivery po sa lahat ng Star Nation natin, umaagang papasok ngayon. Dahil nga para may iwasan ang mga trafico with the letter F, trafico. Ngayon sa mga Star Nation natin, mga nagtatrabaho sa lungsod ng Maynila. Dahil nga ho, di ba, matatandaan ninyo, hindi nga ho pinayagan yung ikatlong araw na magsagawa ng kilos protesta ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dyan po sa EDSA White Plains o sa People Power Monument. And dahil nga ako sa kaliwat kanan ng mga reklamo o ng mga naninirahan doon, o di naman kaya yung mga bumabiyahe o dinadaanan yung lugar na yun. Dahil kung yung matatandahan, dalawang araw po yan, Star Nation. Yung unang araw, Lunes, yung June 30, wala pong permit o yung isinagawa pong kilos protesta. Pero yun po yung mas di ba dumoble? Itong replay yung traffic. O, dahil nga ho sa yung mga bus nga ho, di ba? Na talagang hinambala doon po sa kalsadahan. Doon naging yung drive, yung way. Parang daan, yung dinaanan na lang yung mga ano, yung mismong daanan ng EDSA carousel. Yung mga bus ng carousel, no? Oo, kaya nag-triple yung traffic. Kaya yung mga ibang Star Nation noong Lunes, ay noong Martes pala rather. O noong Martes, yun yung talagang na-realize natin, Tuesday is a new Monday. Tapos kahapon, Star Nation, yung ikalawang araw nga ho na protesta, yun naman po ay binigyan naman ng permit. Pero itong ikatlong araw, ngayong araw po ng Webes, doon sila tutungo ngayon, yung mga miyembro po na Iglesia ni Cristo dyan po sa Liwasang Bonifacio, dyan po sa lungsod ng Maynila. Kaya nag-advise na po agad, nag-abiso po agad si Manila Mayor Isko Moreno o sa mga estudyante o dyan po sa lungsod ng Maynila ay suspendido nga ho dahil sa inaasahan nga ho na protesta at yung bigat po ng daloy ng trapiko ay expect talaga. Kaya lahat po ng parlan, sa lahat po ng antas, pampubliko at pampribado parlan, dyan po sa lungsod na Maynila, inannounce nga po ni Manila Mayor Isko Moreno na suspendido po ngayong araw ng Webes, July 2, 2026. At ito nga ho, sabi nga po ni Mayor Moreno, hindi nga daw po niya kinakabahala itong gagawing kilos protesta sa kanyang lungsod dahil naging maayos at tapayapa naman daw ang unang araw ng pagtitipon o ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio. Kung inyo po matatandaan, noong Martes po yan o kasabay po yan noong EDSA White Plains, so dyan po sa People Power Monument, kung saan naglagay nga pa ng LED screen ang mga organizer para sa kanilang programa. Kung saan nga ho, maraming sa mga dumalo ay mula pa sa Metro Manila at ng Karatig Lalawigan. Habang nananatili naman daw sa Freedom Park ang ilang grupo ng mga kalahok, yan simula ho yung kahapon, kabilang mga nagmula sa unang distrito ng Batangas na nagtayo pa ng mga tent. Ayon sa alkalde, wala doon ay italang anumang kaguluhan sa magdamag. So sa mga Star Nation natin, tame-tame po kayo para at least updated po kayo sa mga balita natin. Lalo po sa mga lagay po ng ating trapiko. Yan, dito po sa Metro Manila. Particular ho, dyan po sa lungsod ng Maynila sa mga Star Nation natin na papasok sa kanilang kanilang mga trabaho. Pero ang pinaka-discarte dyan, kailangan kung maaga na kayo nagising para makaalis sa inyong mataanan, kailangan ng mga nakaraang, yung mga normal days, doblein nyo po yung pagising nyo sa umaga. Ganun talaga, at the end of the day, tayo po mag-a-adjust sa traffic, hindi po yung traffic ang mag-a-adjust sa atin. Ay, sa mga Star Nation din po natin, ha? Nako, inaasahan nga ho ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na magkakaroon po ng 2 hanggang 4 na bagyo ngayong buwan ng Hulyo. Maraming blessing tayo, Star Nation. Uulanin po tayo. Kasi ayon sa PAGASA, 2 hanggang 4 po na bagyo ang maaari pong maranasan natin ngayong buwan ng Hulyo. Ayon po sa State Weather Bureau, patuloy nga po na magiging aktibo ang southwest monsoon o habagat na magdudulot po ng paminsan-minsan na malalakas na pag-ulan, particular po sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Kaya ang unang bagyong aho ngayong buwan ay ang dating low pressure area na naging ganap nga po ng bagyong Henry nitong madaling araw po ng Miyerkules, ha. Samantalang inaasahan pa po ang papasok ng mga susunod na bagyo na papangalan ng mga pong Inday, Josie at Quiapo na maaaring tumama ho sa Eastern Visayas at Luzon. Magpapalakas pa ng epekto ng habagat. Patuloy nga ho, pinapalalaanan ng Weather Bureau ang publiko na maging alerto po tayo sa posibleng pagbabaha at pagguho ng lupa dahil sa inaasahang pag-ulan sa mga susunod na araw. Yan. Kumbaga, Star Nation, ang Southwest Monsoon o habagat, nandiyan po sa panahon pa rin natin na nakaka-apekto pa rin sa atin, ha. Pero dito po sa Metro Manila, ay itinang bahagi po ng ating bansa ngayong araw po na ito, ay localized thunderstorm lamang po ang ating mararanasan, ha. Pero sa dyan po sa Palawan, Occidental Mindoro, Zamboanga Peninsula, Pasilan, Tawi-Tawi at Antique, Southwest Monsoon po ang kanilang nakaka-apekto sa kanilang lugar. Habang sa Bicol Region naman po, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region at Quezon, easterly sa po ang nakaka-apekto. Right? Star Nation, magandang Star Morning na! Kasama nyo na yun yung coach on your radio all the way until 7 in the morning sa ating programa Morning Star Suite. Ang yung happy man every day, yung partner sa Tawanan and DJ na Heart Epstar, Hagabal pa at Yami pa. Rawr. Star DJ Antonio Navarro is my name and music is my game.
1: Yabba-dabba-doo!
0: Star Nation, malatina nakatutok dahil marami tayong pag-uusapan para kompleto sa regalo sa inyong magahan. Ito pa rin po sa inyong himpilan na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
3: 102.7 Star FM.
4: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Magspray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pagspray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
5: 102.7
6: Basta! 102.7

0: yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen!
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
4: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
5: Antonio Lambada.
4: You're on the Morning Star Suite on Star FM.

The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates.

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
4: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window, 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo, mula sa Syngenta.
5: Hey, Ping. Gagawa ng content. Daytime with Dylan. Movie time and chill with Jen.
6: Si Dennis, laging nagmamahal.

0: oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam.
3: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
4: Orokan, maayos ang buhay mo.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: 102.7.
7: 102.7.
8: 102.7.
9: 102.7.
10: 102.7.
11: 102.7.
12: 102.7.
13: 102.7.
14: 102.7.

0: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
1: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
0: Orokan Icebox?
1: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
0: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
1: Pwede lahat ng laman ng ref natin.
0: Ayos ah!
2: Sa palengke, may swerte!
3: May swerte? Sa palengke?
2: Oo! Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
4: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
2: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
4: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Comentario, drama at serbisyo publiko. Bomboradyo Philippines.
1: Bomboradyo Philippines.
0: Unmatched, number one and most trusted source of news and information.
2: Bomboradyo Bombo.
3: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay Huwebes, ikalawang araw sa buwan ng Hulyo taong 2026.
3: Sa ating mga headlines, Quezon City binawi na ang permit ng Iglesia ni Cristo rally, pero ang kilos protesta ililipat naman sa lungsod ng Maynila.
4: Si Senator Rodante Marcoleta handa umanong magpakulong ukol sa plunder case, pero may panawagan sa gobyerno.
3: Si Pangulong Marcos bumiyahe na patungong Canada para naman palakasin pa ang ugnayan sa kalakalan at depensa.
4: Itong 14 anyos na suspect sa Tacloban school shooting incident, pangarap umanong maging pulis balang araw. Tiyahing pulis nilauman umano ng salarin.
3: Ang Pilipinas inihanay na bilang upper middle income country ng World Bank.
4: Abangan mamaya sa ating international news, libu-libong lumikas sa Lebanon, unti-unti nang nagsisibalikan sa kanilang mga tahanan.
3: Sa ating FIFA World Cup update, England nakaligtas sa laban sa mga diskarte ng Democratic Republic of Congo sa kanilang mainit na laban sa FIFA World Cup 2026. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Tuluyan ang binawi ng Quezon City Department of Public Order and Safety ang permit ng Iglesia ni Cristo para sa kanilang plano na pagpapatuloy ng kilos protesta dyan sa paligid ng EDSA People Power Monument para sa araw na ito. Sa liham, sinabi na napagdesisyonan ang pagbawi ng permit matapos na suriin ang matinding abalang idinulot ng naturang rally sa daloy ng trapiko at sa pangkalahatan, lalo na sa mga mamamayan na gumagamit ng mga pangunahing lansangan na naapektuhan ng naturang malaking kilos protesta dyan sa may bahagi ng EDSA at White Plains Avenue. Dahil dito ay pormal nang binawi at pinawalang bisa ng lokal na pamahalaan ng Quezon ang inilabas nito na no objection rally at permit para sa naturang aktibidad. Nauna nang sinabi ng Quezon City Government na araw-araw nitong riripasuhin ang sitwasyon bago pa man mag-issue ng karagdagang permit. Habang umabot naman sa ikalawang araw ang pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo bilang suporta kay Senator Rodante Marcoleta.
4: Kaugnay pa niyan, magpapatuloy ang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong araw ng Huwebes, Hulyo 2. Inihayag ng isang ministro ng Iglesia ni Cristo na inilipat ang pagtitipon dahil hindi na ito nangangailangan ng permit upang magsagawa ng programa. Anya layunin ang paglipat na maipapatuloy ang paggamit ng kanilang karapatang magpahayag. Bilang paghahanda, sinabi ni National Capital Region Police Office Chief Police Major General Anthony Aberin na magpapakalat sila ng paunang 1,000 kapulisan sa Liwasang Bonifacio upang tiyakin ang seguridad ng mga kalahok at ng publiko. Dagdag pa ng opisyal, maaari pang madagdagan ang bilang ng mga pulis. Depende yan sa dami ng mga dadalo sa protesta. Humingi rin ng itong National Capital Region Police Office na karagdagang puwersa mula sa

0: Iba pang unit ng pulisya at nakahanda ring maglagay ng mas maraming closed circuit television cameras sa paligid ng lugar. Nananatili rin anya sa full alert status ng kapulisan kabilang ang mga nakadeploy sa paligid ng Palasyo Malacañang.
1: We are on full alert status, so we will maintain that status. And of course, may deployment po kami sa periphery ng Malacañang. And we will maintain the deployment.
0: Bahagi na payag ni Police Major General Anthony Abirin, ang Regional Director ng National Capital Police Region Office.
2: Sa mga kaugnay na balita, inihayag naman ni Senator Dante Marculeta na handa siyang magpakulong kung kakailanganin kaugnay ng kanyang kasong plunder na iniuugnay sa umano'y irregular na election campaign funds. Ginawa ni Marculeta ang kanyang pahayag sa ikalawang gabi ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Anya, hindi siya nababahala sa anumang legal na hakbang na maaaring gawin laban sa kanya. Iginit pa ng mambabatas ng kanyang kahandaan ay sarap ng anumang reklamo na ihahain sa ilalim ng umiiral na proseso ng batas. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na desisyon ng hukuman kaugnay naman ng aligasyon laban kay Senator Marculeta. Matatandaan na libu-libo mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang nagtipon sa May People Power Monument sa Quezon City mula pa nitong nakalipas na araw bilang pagpapakita ng suporta para kay Senator Marculeta. Samantala, sinabi naman ni Edwil Zabala, tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, na magpapatuloy ang kanilang mga panawagan para naman sa katarungan anuman ang maging resulta ng mga kaso na kinakaharap ni Senator Marculeta. O ganyan, narito ang naging bahagi ng pahayag ni Senator Rodante Marculeta.
3: Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino, sana man lang may ninakaw ako. Sana man lang kasama ko sa mga mandarambong.
2: Agian ang mga pahayag ni Senator Rodante Marculeta.
0: Sa makalagdagan pang update mga kabomotster nation, ang Philippine National Police patuloy ang panawagan sa mga lalahok sa Iglesia ni Cristo rally na igalang ang batas para sa mas maayos na protesta. May report dyan ng Star FM Manila.
4: Binigyang diin ng Philippine National Police na karapatan ng mga mamamayan ang magprotesta, ngunit dapat itong isagawa ng mapayapa at alinsunod sa umiiral na batas. Naging mas mapayapa nga ang ikalawang araw ng kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo nitong Miyerkules sa EDSA People Power Monument sa Quezon City na dinaluhan din ni Senator Rodante Marculeta. Ayon kay Quezon City Public Order Chief Elmo San Diego, nagpa siya ang lungsod na huwag nang payagan ang ikatlong araw ng rally sa lugar matapos makatanggap ng mga reklamo mula sa mga residente tungkol sa matinding epekto nito sa trapiko at pagbiyahe. Sa panayam naman ng 102.7 Star FM Manila, kay Quezon City Police District Spokesperson Police Major Jennifer Ganaban, nagpaalala ito sa mga rallyista na igalang nawa ang batas upang mas maging mapayapa at maayos ang pagsasagawa ng protesta.
5: Nirerespeto po natin ano yung karapatan po ng ating mga mamamayan sa kanilang peaceful assembly. However, nire-request po din natin na sana igalang po nila ang batas at gawin po nila ito ng matiwasay, mapayapa, nang sa ganun mapanatili po natin yung kaligtasan ng lahat po ng nandirito ngayon sa kiti. Assessment po natin, naging mas ayos at mapayapa yung rally po ng INC ngayong second day.
4: Samantala, itutuloy naman ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang kanilang kilos protesta ngayong araw ng Huwebes sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Mula rito sa 102.7 Star FM Manila, nag-uulat. Ito sa Star DJ Yvonne and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
2: Kaugnay pa niyan, mga kabombo at mga ka-Star Nation, hindi kinababahala ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso ang gagawing kilos protesta ng Iglesia ni Cristo dyan sa kanilang lugar. dahil naging maayos at mapayapa naman umano ang unang araw ng pagtitipon ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio kung saan ay naglagay pa ng LED screen ang mga organizer para naman sa kanilang programa. Marami sa mga dumalo ay mula sa Metro Manila at mga karating na lalawigan. Ayon sa alkalde, walang naitalang anumang kaguluhan sa nakalipas na magdamag. Ipinaliwanag din ni Moreno na hindi kinakailangan ng permit para naman sa pagtitipon sa Freedom Park, alinsunod rin sa umiiral ng mga patakaran. Anya, ipapatupad ng lungsod ang maximum tolerance sa lahat ng grupo na magsasagawa ng mapayapang protesta habang mahigpit naman na binabantayan ang mga pangunahing lansangan upang maiwasan ang pagpasok sa mga restricted areas tulad ng Mindola at Palacio Malacañang. Gayunman, inamin ng alkalde na makakaapekto sa daloy ng trapikong naturang rally tulad na lamang sa mga pangunahing kalsada sa lungsod ng Maynila, kabilang ng Recto Avenue, Morayta, Espanya Boulevard at maraming iba pa.
0: Samantala, sinuspende ni Manila Mayor Isko Moreno ang lahat ng klase sa pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ngayong Huwebes dahil yan sa inaasahang pagdaraos ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Sa isang pahayag, sinabi ng alkalde na layunin ang suspensyon na matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, mga guro at ng publiko. Gayon din upang maiwasan ang matinding pagsisikip ng daloy na trapiko dulot ng pagtitipon. Samantala, nilinaw ni Manila City Administrator Attorney Eduardo Quintos na hindi na kinakailangan ng permit para sa mapayapang pagtitipon doon sa Maliwasang Bonifacio dahil ito naman daw ay isang government-designated freedom park na una nang nagtapos ang programa ng Iglesia ni Cristo sa EDSA White Plains sa Quezon City noong Miyerkules ng gabi. Patuloy namang nakahanda ang mga otoridad upang tiyakin ang kaayusan at seguridad sa paligid ng Liwasang Bonifacio.
6: Ito sa kaayusan ng lahat, no? Minabuti po ng inyong lingkod, ganito pa lamang hong oras, alas 3:30 o 38, ay ideklara na po na walang pasok sa lahat ng level sa paaralan, pampubliko at pribado.
0: Payag ni Manila City Mayor Isko Moreno.
2: Sa mga karagdagan pang balita, mga kabombo, ang Manila Police District tuloy naman ang kanilang mataas na alerto matapos na ilipat na dyan sa kanilang jurisdiksyon ang Iglesia ni Cristo Rally. At alamin pa natin ang ibang mga direktiba ng lokal na pamahalaan kaugnay ng naturang aktibidad. May balita si Bombo Jovino Galang.
7: Mula pa noong araw ng Martes ay naka-full alert na ang buong kapulisan ng lungsod ng Maynila matapos ang paglunsad ng kilos protesta ng religious group na Iglesia ni Cristo. Ayon kay Police Major Philip Ines, nakakala na ang kanilang kapulisan mula sa iba't ibang lugar sa lungsod, lalo na ngayong araw na doon ililipat ang kilos protesta ng nasabing religious group. Bagamat itinuturing na Freedom Park ang Liwasang Bonifacio, ay hindi naman magbabago ang pagpapatupad nila ng pagbibigay ng seguridad kung saan may pulis pa rin na ilalagay doon.
8: Eh, naka-full alert tayo, status na tayo. Ang sa atin dito, yung pinabigati nating full alert status, ibig sabihin available lahat ng ating mga personnel, lahat ng ating mga mobility resources, available dyan. At the same time, siyempre sabi nga natin, kung may yung mga naka-leave, ay kansilado yung mga leave nila. At yung assurance na kung kakailanganin, dapat naandyan sila. At meron naman tayo dito mga reserve personnel. Yung mga pagtitipon naman dito sa may area ng Liwasang Bonifacio ay namamonitor lang natin. At ito naman ay Freedom Park, so hindi nila kailangan ng permit.
7: Nakiusap naman si Mayor Francisco Moreno Dumagoso sa Iglesia ni Cristo na dapat gawing mapayapa ang kilos protesta ngayong araw. Natitiyak din ng alkalde na nakabantay ang mga kapulisan para magbigay ng seguridad sa lugar. Magugunitang nagpasya ang nasabing religious group na kanilang ililipat ang pagsasagawa ng kilos protesta sa lungsod ng Maynila matapos na hindi sila pagbigyan ng Quezon City Government ng permit para magsagawa ng nasabing rally.
6: At naman no, sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, hangad namin ang kapayapaan ng lahat at malugod namin kayong tinatanggap dyan sa Liwasang Bonifacio. Pinakikisuyo namin bilang pamalang katulad ng mga bagay na ginawa nyo na dati kapag kayo'y naglulungsad ng mga aktibidades na malakihan sa lungsod na mapanatili natin maayos at malinis ang lahat, which I do believe that you will do.
9: Ito si Bombo Jovino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
2: Sa pagpapatuloy pa ng ating mga balita, mga kabombo, sa ibang paksa naman, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay hindi nababahala doon sa mga isinasagawang mga kilos protesta at inamin na may mga grupo talagang nais mag-infiltrate at maghasik ng kaguluhan at ang mga aktibidad ng Pangulo, maki-update rin tayo, lalo't ito ay nandun ngayon sa bahagi ng Canada. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Anali Soberano.
10: Hindi nababanghala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA at iginiit na karapatan ng sinuman ang magsagawa ng mapayapang pagtitipon. Sa isang pinayam bago umalis patungong Canada kagabi, ayon sa Pangulo, kampante siya sa naging takbo ng rally dahil sa kasaysayan ng grupong nagsagawa nito na anya'y hindi nagdudulot ng kaguluhan sa kanilang mga pagtitipon kahit pa dinadaluhan ito ng maraming tao. Sinabi ni Pangulong Marcos ng pangunahing ikinabahala niya sa mga ganitong pagtitipon ay ang kaligtasan ng publiko at ang pagtiyak na walang masasaktan habang isinasagawa ang rally. Aminado din ang punong ehekutibo na ang pangunahing ikinabahala ng gobyerno sa isinagawang rally sa EDSA ay ang posibilidad na may mga grupong mag-infiltrate o makapasok upang maghasik ng kaguluhan at manggulo sa pagtitipon. Sinabi ng Pangulo na katanggap ang gobyerno ng impormasyon hinggil sa pagpasok ng mga individual na maaring mag-agitate sa sitwasyon. Dahil dito, prioridad ng otoridad ang pagpapanatili ng kaayusan at pagtiyak na walang sino man ang masasaktan kabilang ang mga dumalo sa rally at iba pang maaring mapunta sa lugar. Pinasalamatan naman ng Pangulo ang lahat ng mga sangkot kabilang ang mga organizer at otoridad sa kanilang naging bahagi sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan ng publiko. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang ambush interview bago pa siya umalis patungong Canada.
11: Anyone can hold a rally, and so they held a rally. Ako malakas ang loob ko kasi sa buong kasaysayan, ang iglesia, pag nag-rally, kahit napakarami, hindi sila nanggugulo. And that for me was the main concern that somebody might get hurt. Problema lang namin is that merong impormasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalala namin. Ayaw, yung pinaka-importante sa amin, walang masaktan. Either tiga-iglesia or kung sino man na mapunta ko na maglulog. So let's just keep everything stable and peaceful. And so far it has been. So I thank everybody involved for keeping it safe for everybody.
10: Mariin naman itinanggi ni Pangulong Marcos ang alegasyon may umiiral na selective justice sa ilalim ng kanyang administrasyon. Batay ito sa naging pahayag din ng Iglesia ni Cristo. Tugon ng Pangulo sa nasabing issue, karapatan ng mga kritiko ang magkaroon ng sariling pananaw. Ngunit naniniwala siya mali ang kanilang alegasyon. Hindi na rin nagbigay ng karagdagang paliwanag si Pangulong Marcos kaugnay sa issue. Pakinggan natin ang maikling tugon ni Pangulong Marcos hinggil sa nasabing issue.
11: They have their opinion. I believe they're wrong.
10: Samantala, umalis na nga si Pangulong Marcos kasama si First Lady Liza Marcos at ang buong Philippine delegation patungong Vancouver, Canada para sa 4 na araw na official visit na naglalayong palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at Canada sa larangan ng kalakalan, depensa, pamumuhunan at seguridad. Ito ang unang opisyal na pagbisita ng isang pangulo ng Pilipinas sa Canada sa nakalipas na 10 taon. Nakatakdang makipagpulong si Pangulong Marcos kay Canadian Prime Minister Mark Carney upang talakayin ang pagpapalawak ng kooperasyon sa pagmimina, renewable energy, kalakalan, turismo at iba pang mga mahalagang sektor. Tatalakayin din ang dalawang leader ang mga isyung panrehiyon, kabilang ang isyu sa West Philippine Sea, Indo-Pacific at ASEAN, kung saan kinikilala ni Pangulong Marcos ang patuloy na suporta ng Canada sa paninindigan ng Pilipinas sa usaping soberanya. Bahagi rin ng biyahe ang pakikipagpulong ng Pangulo sa mga negosyante upang makahikayat ng mas maraming pamumuhunan sa Pilipinas, lalo na sa sektor ng pagmimina, IT, BPM, telecommunication, cyber technology, nuclear energy at financial services. Makikipagkita din si Pangulong Marcos sa Filipino community sa Canada na tinatayang aabot na ngayon sa halos 1,000,000. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: While we have renewed our focus towards the bilateral relationship, Philippine-Canada relations cannot grow in a vacuum. Recent developments have shown that despite the more than 10,000 kilometers of distance that separates our two countries, our regions are interconnected. I intend to work with Prime Minister Carney in adapting to shifting global realities, addressing a shared challenge, and building capacities for a future partnership. I will speak with Prime Minister Carney about our shared view of the importance of the Indo-Pacific, the ASEAN, and of multilateral cooperation. I view Canada's increasing role in the Indo-Pacific as a positive force for peace, stability, and prosperity in the region. I will also invite Canada to play a more proactive role while the region addresses the impact of the situation in the Middle East.
4: Mula dito sa Palasyo ng Malacañang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
13: Bombo International News.
0: Tinatayang nasa 400,000 Lebanese na lumikas dahil sa labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah ang nakabalik na sa kanilang mga tahanan sa southern Lebanon matapos humupa ang bakbakan ayon niya sa Social Affairs Ministry. Gayunman, marami pa rin pamilya ang hindi makauwi dahil wasak o hindi naligtas tirhana kanilang mga bahay. Mula nang sumiklab ang labanan noong buwan ng Marso, nasa 1,000,000 katao ang napilitang lumikas. Sa kasalukuyan, halos 40% na ang mga nakabalik sa kanilang mga komunidad, habang libo-libo pa rin ang mga nananatili sa mga evacuation center at pansamantalang tirahan. Ayon sa pamahalaan, patuloy ang pagbibigay ng ayuda at inaasahang mas marami pang residente ang makababalik sa mga susunod na araw. Gayunman, bilyon-bilyong dolyar naman ang kakailanganin para maibalik ang mga nasirang bahay at infrastruktura. Noong nakaraang linggo, nilagdaan ng Israel at Lebanon ang isang kasunduang pinangasiwaan ng Estados Unidos na naglalayong unti-unting maibalik ang seguridad sa mga apektadong lugar, madisarmahan ang Hezbollah at masimulan ang rehabilitasyon upang makabalik ang mas maraming sibilyan.
13: The Bombo Radio, Energy Conservation Advocacy.
14: Gamitin ang washing machine o plancha kapag full load na. Iwasan ang paunti-unti paggamit dahil mas malakas ito sa konsumo ng kuryente.
15: Planuhin ang gawain sa bahay para isang gamitan lang ng appliances.
13: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
2: Ako muna tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation dyan sa panig ng Senado sapagkat isinagawa itong pagdinig kaugnay ho dun sa nangyaring insidente ng pamamaril sa isang paaralan dyan sa Tacloban City. Yung 14 anyos na suspect doon sa school shooting incident, pangarap daw pala nito na maging pulis balang araw. Alamin natin ang iba pang mga naungkat dyan sa pagdinig sa Senado. May balita si Bombo Angelo Aganan.
16: Pangarap umano ng 14 anyos na suspect sa Tacloban school shooting incident na maging pulis sa hinaharap. Ayon yan sa tiyahin ng suspect na si Police Staff Sergeant Arlary Pasensya. Sa pagdinig ng Senado kahapon, inamin ni Pasensya na minsan niyang dinala ang suspect sa isang firing range sa kahilingan naman mismo ng Binatilio dahil hinahangaan siya nito at gusto ring maging pulis balang araw. Ngunit nilinaw ng tiyahin na isang beses lamang niya umano isinama sa firing range ang pamangkin at wala siyang intensyong turuan itong gumamit ng baril.
17: He usually told me that he wanted to be a police officer like me. He looked up on me. Yun po, he wanted to be a police officer and he was asking if I could bring him sa firing range.
16: Kaugnay nito, binigyan diin ni Sir Rafi Tulpo na responsibilidad ng opisyal na huwag ilantad ang minor de edad sa mga armas at maging sa aktibidad tulad ng target shooting. Gate ni Tulfo, posibleng hindi umano nangyari ang insidente kung hindi nadala ang bata sa firing range at natutong humawak at pumutok ng baril.
18: Hindi natin expose sa mga minors na mga kamag-anak natin, kahit na tayo ay civilian man o pulis, yung nang pakita natin sa kanila yung mga baril, much more bringing them sa mga firing range para makita nila yung actual na pagpaputok ng baril hanggang sa matututo sila kung paano magpaputok ng baril. So, in other words, natuto siya kung paano magpaputok ng baril dahil nga po sinama mo siya sa firing range. Kung hindi mo siya sinama at hindi siya na-expose sa ganong klaseng environment, then things would have been different. Yan po.
16: Lumabas din sa pagdinig na pulsahan umanong kinuha ng 14 anyos na suspect ang baril ng tiyahin matapos umanong sirain ito ang locker kung saan ito nakatago. Ayon kay Pasensya, pumasok umanong Binatilio sa kanyang bahay at pwersahang sinira ang nakalak na plastic locker upang makuha ang service firearm ng tiyahin na Glock 17 pistol na nakalagay sa loob ng isang gun box.
17: Nash unlawfully entered my own house. It's not a room po. It's my own house.
19: It's a house?
17: Yes po. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po, ma'am.
16: Dahil dito, kwestiyon ni Senator Risa Hontiveros ang paraan ng pag-iimbak ng baril matapos aminin ng police officer na ang tamang protocol ay ang paglalagay nito sa isang safety bolt. Habang ipinagtaka naman ni Senator Rafi Tulpo kung paano nalaman ng Binatilyong suspect na nasa plastic locker ang baril ng tiyahin kung siya lamang ang nakatira sa kanyang bahay at tanging nakakaalam ng kinalalagyan nito. Paliwanag ni Pasensya, nag-iisa lamang umano ang locker sa kanyang kwarto at marahil ay naghanap ang bata kung saan maaaring nakatago ang baril at doon na sinira ang kinalalagyan nito. Ang service firearm ng police officer ang pinaniniwala ang ginamit ng bata sa pamamaril na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat naman ng 13 iba pa. Sa kasalukuyan ay nakadetine ang 2 suspect sa youth facility ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kung saan tiniyak ng ahensya na tinututukan nito ang mahigpit na rehabilitasyon ng mga bata habang isinasagawa ang mga kaukulang legal na proseso. At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Anghiloganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Oras natin sa buong kapuluan, 27 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Good news! Opisyal na hong kinikilala ng World Bank ang Pilipinas bilang isang kabilang sa nasa upper middle income country matapos naman ito na malagpasan ang itinakdang gross national income per capita para naman sa nasabing kategorya. Batay sa pinakuling ulat ng World Bank, ngayong buwan ay umaabot sa $4,850 ang gross income per capita ng Pilipinas, mas mataas sa itinatakda na dati para sa nasabing threshold para naman sa bansa kabilang ng upper middle income category. Ayon nga sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, bunga ito ng tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya, maayos na pamamahala sa macroeconomy at pagpapatupad ng mga pangmatagalang reforma. Iniulat din ng ahensya na lumalago ang gross domestic product ng ating bansa ng nasa average na 5.8% mula pa noong taong 2021 hanggang 2025. Dahil dito ay tumaas ng 8.5% ang gross income per capita ng bansa para sa taong 2025. Bagamat maaaring mabawasan ang ilang development loans na makukuha dahil naman sa mga development ito, mas malaki umano ang ibubungang mabuti para sa pangkalahatan ng nasabing development. Sa kabila nito, pangunahing layunin pa rin ng pamahalaan na matiyak na nararamdaman ng lahat ng Pilipino ang pakinabang sa patuloy na paglago ng ekonomiya at hindi lamang sa pamamagitan ng mga numero na tumataas o bumababa sapagkat mas mainam umano kung ito ay higit na nakakarating hanggang sa mga kinaukulang level ng mga mamamayan. Bago tayo umusad mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa atin po ang mga karagdagang malalaking balita. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang tagapagsalita ng students and youth member of Samahan ng Progresibong Kabataan o itong SPARK sapagkat sila po yung grupo na dumulog dyan sa Office of the Ombudsman para dun sa ilang mga controversial na kaso including yung tungkol ho kay Secretary Manny Bonoa na kukunin bilang testigo dito sa flood control issue. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide. By the way, si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hanggayo. Welcome to the program, SPARK spokesperson Milo Biswell. Magandang umaga po sa inyo.
19: Morning po mga kabombo at sa lahat ng nakikinig sa umagang ito.
2: Kami ho yung inapatawag, no? Sapagkat kabilang po kayo doon sa mga grupo na kumontra agad-agad na kunin bilang witness sa flood control case si dating Public Works Secretary Manny Bunuan. Ano po ang pinanggagalingan nito?
19: Actually, nung nakita naman yung balita na si former secretary and disgraced secretary Bunuan ay gagawing isang state witness, ay nagtaka agad kaming kabataan. Kasi nakita namin na meron namang mga high profile na pwedeng witness na tulad ni na Bryce Hernandez at Henry Alcantara na pwedeng magtayo bilang witness, mga star witness, kumbaga ng ombudsman para sa mga kaso ng flood control infrastructure corruption, whether sa Bulacan man yan or sa iba't ibang probinsya ng ating bansa. Bilang si Bonoan ay hindi lamang alter ego ng presidente, kundi siya mismo ang may hawak ng racket sa loob ng DPWH. Kung gagawin siyang testigo ng ombudsman sa ilalim ni Boyeng Remulla, it is basically tantamount to awarding bad behavior. Binibigyang gantimpala yung masama ng ginawa. Nakakuha na nga siya ng hospital arrest mula sa korte. Ay bibigyan pa siya ng paraan para makawala sa maximum na parusa na karapat dapat makuha ng isang tao na kumurakot mula sa kabad ng bayan. So by choosing a state witness like Bonoan, the ombudsman is showing na mas may interest pa siya na pagtakpan yung mga kaalyado nito sa loob ng administrasyon imbes na tunay na panagutin yung mga kurakot at mandarambong sa loob ng gobyerno.
2: Okay. Pero sabi ng Office of the Ombudsman, particular na ng pinuno nito na si Ombudsman Remulla, no? At maging yung hiwalay na pahayag ni Assistant Ombudsman Klaba, no? Makakatulong daw itong si Secretary Bunuan para ma-connect yung missing link dun po sa malalaking kaso na kinasasangkutan ng iba pang malalaking personalidad. Any take on that?
19: Well, kahit na kunin pa rin na respondent sa kaso si Bonoan ay maaaring makakuha yung ebidensya na kailangan nila, hindi naman kailangan ng separate na state witness na ganito kalaki tulad ni Bonoan para lang makuha yung ebidensya. Kasi pwede pa rin naman itong i-reconcile sa ibang testimonyo ng ibang mga lumabas na sa DPWH. Tulad ng sinasabi ng ombudsman, hitik na sa bunga yung marami sa mga kaso nila. Yun yung sinabi nila tungkol kay Senator Villanueva. Yun yung sinasabi nila tungkol kay Senator Marcoleta or Senator Escudero. And I'm sure na kung kaya ng opisina nila na magsabi na ganito ang kanilang hinahanap para kasuhan si Representative Romualdez, ay hindi na nila kailangan ng iba pang tao tulad ng star witness nila na si Bonoan when in fact the footprint has to be there and it has to be obvious. Kung kailangan mo ng kurakot para ipakita na may iba pang mga kurakot sa loob ng gobyerno, ay kabalintunaan naman yun. Parang binabaluktot yung batas para lang makahanap ng solusyon na hindi makalagot si Bonoan. kaming mga kabataan, nakikita namin na kung tunay nga ang krusada ng gobyerno kontra sa korupsyon sa loob ng mga ranggo nito, ay hindi na nila kailangan maghanap ng pasikot-sikot. It should be within the purview of the ombudsman, and I'm sure that they are fully capable of doing so. Kaya dapat na nilang ipakita na hindi nila kailangan ng special witness, hindi nila kailangan ng mga pagbabaluktot, hindi nila kailangan ng matagal na oras para i-prove yung alam na ng masang Pilipino na okay, meron nga mga kurakot sa loob ng gobyerno at dapat silang usugin sa mas madaling panahon.
2: Okay. Ang akin hong katandem dito si Bombo Jaira. May ilang puto rin na nais na may tanong. Bombo Jai?
0: Sir, bagamat ilang linggo ang nakakalipas, sinabi ng Office of the Ombudsman na hinug na itong kaso laban kay Senator Joel Villanueva and Senator Chris Escudero. Pero sa ngayon, wala na itong development. Ano po ang inyong obserbasyon dito?
19: Actually, yun nga yung nakakabahala. Kahapon ay sinabi ng ombudsman na kailangan muna nilang ipasuhin yung kasong ipe-prepare nila kay Joel Villanueva dahil daw, sabi nila, ang ebidensya na binibigay ng Department of Justice ay insufficient. Una sa lahat, bakit ka magsasabi in the first place sa isang press conference na hitik na sa bunga itong kasong pinaprepare mo nang malalaman mo na ang ebidensya na bibigay ng partner mo ay hindi sapat para sa isang kaso? In the same way, nakita natin, diba, 2 weeks daw yung binigay na timeline para dito. Ngunit wala pa rin tayong balita tungkol kay Escudero. Wala pa rin tayong balita kung itutuloy ba ang kay Marcoleta. And with this kind of obstacle, kung ito yung balakid na nakikita natin, ay baka hindi na matuloy, maurong pa ang kaso sa kanila. Nawawalan na ng kredibilidad itong ombudsman. At kapag nawalan ng kredibilidad itong ombudsman, maaaring gamitin ng mga kritiko at karibal ng ating administrasyon ngayon, tulad ng mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte, ang issue ng korupsyon para sa kanilang pansariling interes sa politika. Kahit sila mismo, alam naman natin, ay sangkot din sa korupsyon. Kaya nakakabahala itong pag-urong ng kaso, kailangan daw maghanap pa ng sapat na ebidensya. Kasi kung hanggang papogi lang sa press conference ang ginagawa ng ombudsman, kasi iyon yung nakikita natin, walang konkreto na kaso so far. Kung ganito pa lang sa isang senador, paano pa sa 10 or 11 senador na sinasabi nilang iniimbestigahan nila ngayon? It poses grave threat to the fight against corruption kasi pinapakita nito na kung sino ang may hawak nito ay hindi pala alam kung anong kanilang ginagawa para maging epektibo yung mga kaso at yung pag-uusig nila.
0: Now, mula sa hanay ng kabataan, ano naman po ang inyong kahilingan, no, na pag-ukulan ng pansin ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address?
19: Nakikita natin sa State of the Nation Address ni Bongbong Marcos sa darating na July na pag-uusapan niya yung tulad ng na-mention kanina dito sa balita, yung pagiging upper middle income country ng ating bansa, yung pagtakbo ng ekonomiya, yung pagdami ng mga trabaho, yun yung pag-uusapan ni Presidente Marcos. Pero kung tutuusin, kung pag-uusapan yung sa korupsyon, pag-uusapan yung sa good governance sa loob ng bansa, kumbaga, ay mahihirapan. I'm sure nahihirapan na makahanap ng paraan para magsulat yung mga speechwriter na may mabuting may dudulot. Kasi kung titignan natin, mula sa unang pumutok ang issue ng flood control noong huling Setyembre hanggang sa ngayon, ay kakarampot lang ng mga tao ang nahuli or inuusig ngayon sa mga korte. Iilang mga small fish lang ang nahuli at dahil doon ay marami pa rin mga politiko ang malakas ang loob, makapal ang muka na ipagpatuloy ang kanilang ginagawa dahil alam nilang kung hindi sila magsasalita or kung poposisyon sila sa panig ng administrasyon para sa politika nito laban sa impeachment ni Sara Duterte ay hindi sila mapapanagot dito sa flood control issue. Yun nga yung pangamba naming mga kabataan noong panahon na lumipat si Villanueva sa Senate Majority. Ngayon nakikita natin bumabalik na ulit ang matinding pag-ulan, matinding pagbaha, mainit na ngayon, sumusunod na araw malamig, sumusunod na araw na uulanan tayo, hindi pa rin nareresolbahan yung issue sa flood control. So kung si Presidente Marcos ay nakikinig sa kabataan, nakikinig sa masa, kailangan na niyang pag-ibayuhin yung agenda para sa mamamayang Pilipino na aayusin hindi lamang ang gobyerno, kundi ang mga pampublikong serbisyo. Lalo na ang mga pampublikong serbisyo na magbibigay halaga sa buhay at kabuhayan ng mga mamamayang Pilipino para hindi sila maapektuhan ng mga paparating na kalamidad at para yung buwis na binabayaran nila ay talagang napupunta sa pagganda at pag-unlad ng buhay ng bawat Pilipino.
2: Edad, maraming salamat sa mga buting lang impormasyon na ibahagi po ninyo ngayong umaga sa mga tagapanood at tagapakinig ng Bombo Radio Philippines.
19: Maraming salamat po at ingat po tayo.
2: Mga kabombo, mga ka-Star Nation, na pakinggan at napanood po natin si Milo Baswell, ang tagapagsalita ng Spark. Ito yung student and youth member of the Samahan ng Progresibong Kabataan. And sila ho yung nagdumulog dyan sa Office of the Ombudsman for that particular concerns dito sa usapin ng flood control scandal.
13: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
2: Wagi mga kabombo, ang England laban sa Democratic Republic of Congo, 2-1 ang naitalang puntos sa round of 32 ng FIFA World Cup 2026 na idinaos dyan sa Atlanta Stadium sa Georgia sa Estados Unidos. Maagahong nagbigay ng kalamangan ang Democratic Republic of Congo sa pamamagitan ng goal ni Brian Sipenga sa 7 minuto pa lamang ng naturang laro. Ngunit sa huling yugto ng naturang laban ay nagpakitang gilas itong si Harry Kane ng England sa 75 minuto ng naturang laban. Nakapunto siya sa pamamagitan ng header mula naman sa assist nito si Anthony Gordon. At pagkaraan ng 10 minuto ay muling nakapuntos itong si Kane gamit naman ng malakas na right-footed shot na nagbigay ng panalo para sa kanyang kupunan. Bagamat natalo ay nakakuha naman ng respeto ang Congo sa kanilang unang knockout stage appearance. Ang goalkeeper nila na si Lionel Passi ay gumawa ng mahalagang saves upang pigilan ng England sa malaking bahagi ng naturang laban. Sa panalo mga kabombo, umusad ang England sa round of 16 kung saan ay makakatapat nila ang Mexico sa Mexico City. Idarauso ang naturang laban. So ang tabay mga kabombo sa iba pang mga laban ng FIFA World Cup 2026 dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
0: Sa ibang balita naman mga kabombo, Star Nation, inaasahan ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration magkakaroon ng 2-4 na bagyo ngayong buwan ng Hulyo. Ayon sa State Weather Bureau, patuloy na mananalasa ang southwest monsoon o habagat na magdudulot ng paminsan-minsang malalakas na pag-ulan, partikular sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Matatandaan ang unang bagyo ngayong buwan ay ang dating low pressure area na naging ganap na bagyong Henry nitong madaling araw ng Miyerkules. Samantala, inaasahan pa ang pagpasok ng mga susunod na bagyo na papangalan ng Inday, Josie at Quiapo na maaring tumama sa Eastern Visayas at Luzon o maaring magpalakas ng epekto ng habagat. Patuloy naman na pinaalahanan ng Weather Bureau ang publiko na maging alerto sa posibleng pagbaha at paguho ng lupa dahil sa inaasahang pag-ulan sa mga susunod na araw.
2: Sa puntong ito ng ating balitaan, mga kabombo at mga ka-Starnation, kukuha na tayo ng mga karagdagang report mula naman sa mga tinutukag kaganapan ng ating pong mga himpilan sa iba't ibang dako ng ating bansa. Dito, mga kabombo, ay yung mga lokal na usapin, pati na yung national stories na kanila din ho na tinutugay-gayan mula dyan sa kanilang mga lugar. Unahin ko yung ulat galing ho dyan sa South Cotabato sapagkat mahigit 50 billion na pinsala na iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Region 12 ay patuloy ho na inobserbahan sapagkat posible pa na lumubo ito. Yung bilang naman ng mga nasawi ay umakyat na sa 67 at mahigit 11,000 na aftershocks ang nai-record. Yan at iba pang mga balita hatid ng Bombo Radio Coronadal.
9: Umabot na sa mahigit 52.39 billion pesos ang kabuang halaga ng pinsalang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Rehiyon 12 noong Hunyo 8, 2026 habang patuloy pang tumataas ang bilang mga nasawi at aftershocks ayon sa Office of Civil Defense Region 12. Batay sa pinakahuling ulat ng OCD, umakyat na sa 67 ang bilang ng mga nasawi habang 1,236 na sugatan at 11 ang nanatiling nawawala. Umabot na rin sa 11,075 ang aftershocks na naitala hanggang alas 7 ng gabi noong Hunyo 29 na napapakita ng patuloy na seismic activity sa rehiyon. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev Regional Office Region 12, tinatayang 52.39 billion pesos ang pundong kinakailangan para sa rehabilitasyon at pagbangon ng mga apektadong komunidad. Gayunman, wala pa umanong nailalabas na pundo ang pamansang pamahalaan para sa pagpapatupad ng interim rehabilitation and recovery plan. Sinabi ni Gwyneth Grace B. Colliado ng Policy Formulation and Planning Division ng DepDev Region 12 na naisumita na ng kanilang tanggapan ang mga kinakailangang resolusyon bilang bahagi ng kahilingan para sa pondo. Sa kabuuan, nasa 1,299,031 na individual na ang naapektuhan na lindol habang 44,065 naman katao ang pansamantalang nananatili sa 68 evacuation center sa iba't ibang bahagi ng Rehiyon 12. Umaasa naman ang ahensya ng pamahalaan na agad na maaprobahan ang kinakailangang pondo upang mapabilis ang pagkukumpuni ng mga nasirang infrastruktura, maibalik ang mahalagang serbisyo at matulungan ang libo-libong pamilyang unti-unti pang bumangon mula sa isang pinakamalakas na lindol na tumama sa Rehiyon 12 ngayong taon.
20: Para sa lahat, no, sa ngayon ako ay nagpapasalamat sa ating mga agency members, sa ating local government units, especially doon sa ating mga private sectors na tulong-tulong tayong gumawa ng ating response operations, lalong-lalo na doon sa mga heavily affected areas.
9: Yan ang ulat narito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Donald Pitogo and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
0: Mas malawak na wage increase ang kailangan at hindi lang 85 pesos sa National Capital Region. Ayon yan sa isang grupo, may nakapanayam dyan ang Star FM Cebu.
21: Iginiit ng Trade Union Congress of the Philippines na hindi pa rin sapat dahil limitado lamang ang makikinabang sa inaprubahang 85 pesos wage increase sa National Capital Region. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu, sinabi ni TUCP spokesperson Carlos Miguel Oñate na tinatayang 1.1 milyong manggagawa lamang sa Metro Manila ang sakop ng dagdag sahod habang hindi ito maramdaman ng karamihan sa mga minimum wage earners sa Luzon, Visayas at Mindanao.
22: Definitely, hindi pa rin po sapat itong 85 pesos na increase, although pinakamataas sa Metro Manila, ito po ay bibigay pa rin ng 2 tranches. Tandaan po natin, yung 85 pesos, wala pang sa kalahati ng 200 pesos na pinag-uusapan at pinagkasunduan sa Kongreso na gagawan ng substitute bill.
21: Ayon kay Oñate, hindi pa rin sapat ang wage hike upang makasabay sa tumataas na presyo ng mga bilihin. Anya, ipatutupad pa ito sa dalawang yugto kung saan ang natitirang 25 pesos ay sa susunod na taon pa matatanggap ng mga manggagawa. Bagamat makatutulong umano ito upang bahagyang mapataas ang purchasing power, binigyang diin din ito na kailangan pa rin ng mas malawak na hakbang upang matugunan ang krisis na kinakaharap ng milyon-milyong minimum wage earners sa bansa.
22: Siyempre, definitely, no, kahit papaano tataas madadagdagan yung purchasing power ng ating mga kababayan dahil dito sa 85 pesos na increase. Pero hanggang kailan ba aabot itong 85 pesos, no? We have the highest inflation in 3 years. We have the lowest purchasing power in 8 years. So even if ito yung pinakamataas na increase, eh kailangan po natin to isa konteksto.
21: Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Amber and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
2: 12 minutos bago sumapit ang alas 8 ng umaga at karagdagan pa sa mga balita, pagkukulang ng legal team nitong si Senator Marculeta Rao ang nagbigay daan sa plunder case laban sa kanya ayon sa isang legal expert. May panayam ang Bombo Radio Iloilo.
1: Ipinunto ng isang legal expert na nagkaroon ng malaking pagkukulang ang legal team ni Senator Rodante Marculeta kaya nahaharap ito ngayon sa kasong plunder na nakatakdang isampa ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney Noel Palomado, sinabi niyang hindi agad nakita ng kampo ni Marculeta ang magiging epekto ng pag-amin ng senador na tumanggap siya ng 75 million pesos na campaign donations noong 2025 elections. Batay sa investigasyon ng ombudsman, hindi umano na ideklara ang naturang mga donasyon sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE at Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN. Ayon kay Palomado, ang mismong pag-amin ni Marculeta ang naging ebidensyang maaring gamitin laban sa kanya. Anya, mistulang binaril ng senador ang sarili niyang paa, kaya mahihirapan itong makaiwas sa kaso. Gayunman, nilinaw ng abogado na inaasahang magiging mahaba ang proseso ng kaso at hindi naman agad makukulong ang senador. Sinabi rin ni Palomado na may mga legal na remedyo pa ang maaaring gawin ng kampo ni Marculeta, kabilang ang paghahain ng motion for reconsideration o pagdulog sa Korte Suprema. Maaari rin anyang bawiin ng senador ang kanyang naging pahayag at sabihin na hindi ito seryoso nang aminin niyang tumanggap siya ng 3 campaign donations na nagkakahalaga ng 30 million pesos, 25 million pesos at 20 million pesos. Nauna nang iginiit ni Marculeta na lehitimong campaign donations ang mga naturang halaga. Tinawag din niya ang reklamong isinampalaban sa kanya bilang isang uri ng panggigipit upang patahimikin siya, lalo na kaugnay ng kanyang investigasyon sa umano'y flood control scandal.
3: This came through, no, itong denial ng Office of the Ombudsman against Senator Marculeta came from evidences of these previous cases. No, the cases was initiated when he filed the SOCE, no, before the Commission on Elections. And the it appears therein, there to do sa kaso with the evidence, with the affidavits of the donors niya. So nakita yon na these are elements of the crime of plunder.
1: Mula rito sa Bombo Radio Iloilo, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jodel Rosas Nolyaga. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Ang National Bureau of Investigation Region 7 maglulunsad ng School Safety Information Drive ngayong buwan. May report ang Bombo Radyo Cebu.
5: Ilulunsad ng National Bureau of Investigation Central Visayas ang isang malawakang School Safety Information Drive ngayong buwan.
23: Sa isang eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Cebu kay Maria Contessa Lastimoso, ang tagapagsalita ng NBI Sevro, ipinaliwanag niya na ang nasasabing safety drive ay hindi lamang magiging limitado sa online safety. Kabilang sa pagpangunahing isyong tatalakayin at isasagawa sa safety drive ay isang active shooter drill. Dagdag pa ni Lastimoso, magsisimula ang programa sa isang orientation kung saan tuturuan ang mga estudyante, guro, magulang at mga kawani ng paaralan patungkol sa cybersecurity, responsableng pag-uugali sa internet, seguridad sa loob ng campus at kung paano maproprotektahan ang kanilang mga sarili. Samantala, binigyang diin din ni Lastimoso na nga nilang unahin at bigyang prioridad ang mga paaralan sa Central Visayas na may malalaking populasyon, partikular na ang Abiliana at Bulacau sa Cebu City. Gayunpaman, bago pa man nangyari ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, may mga pribadong paaralan na ang nakikipag-ugnayan sa kanila para sa unang yugto na pagpapatupad nito. Isang security agent expert ang naghahanda ng module para rito, kaya naman nakatakda itong i-implementa sa isang pribadong paaralan sa lungsod ng Cebu sa susunod na linggo, Hunyo 10.
6: Safety drive that we are about to launch is not only limited to online safety. So that would be one of the key issues that we will be tackling during the safety drive. This is going to be three-pronged. First would be an orientation, educating students, faculty members, and school administrators on cybersecurity, how to protect themselves online.
5: Mula rito sa lungsod at lawigan ng Cebu, Bombo na Daniel Sandoval. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Samantala, mga kabombo, mga Castar Nation, ito naman, yung heat wave na naranasan doon sa France ay unti-unti na raw humuhupa matapos ang isang linggong matinding init. Pero may pinangangambahan pa na ikalawang heat wave dyan sa naturang lugar at iba pang bahagi ng Europa. May nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Jensen.
7: Natapos na ang unang heat wave na naranasan sa France matapos ang halos isang linggong matinding init na nakaapekto sa iba't ibang bahagi ng bansa at maging sa ilang lugar ng Europa. Ayon kay Ana Samandala, Bombo International Correspondent sa France, nakakaiba ang kanilang naranasang init kumpara sa Pilipinas. Aniya, sa Pilipinas ay may kasamang hangin kahit mainit ang panahon. Ngunit sa France ay tuyo ang init at halos walang hangin dahilan upang mas nakakapagod at nakakaubos ng lakas at pakiramdam. Bagamat humupa na ang unang heat wave, sinabi ni Samandala na inaasahan pa ang pagdating ng ikalawang heat wave sa mga susunod na linggo. Dahil dito, maraming residente ang nagmadaling bumili ng mga air conditioner at iba pang cooling appliances na nagdulot ng pagdagsa ng mga mamimili sa ilang tindahan. Sa kabila ng naranasang matinding init, nagpapasalamat si Samandala at iba pang mga residente dahil unti-unti na bumabalik sa normalang lagay ng panahon habang naghahanda sa inaasahang panibagong heat wave.
8: Matapos na po ang heat wave dahil nung nakaraang linggo po ay nakaranas po ang France or buong Europe po ng heat wave. Mm. 1 week po na sobrang init dito sa France na first time po ito naranasan ng bansa. Sinasabi po nila na darating po sa next week, kaya maghanda daw para sa susunod na second heat wave.
7: At yan ang ulat mula sa impilan ng Bombo Radio Jensen. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Audrey Balabis. And this is Bombo Radio Philippines for the number one in most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
13: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
2: Mga kabombo at mga Costar Nation, ang batayan ng ating foreign exchange update ay sa pagsasara ng trading kahapon ng hapon. Ngayong araw ay magre-resume naman ang kalakalan at magbubukas mamayang ikasyam ng umaga. At mga kabombo, mga Costar Nation, ang naitalang data kaugnay nagpalitan ng piso kontra sa foreign currencies ay ipapakita natin para sa ating mga taga-subaybay. Ang katumbas ng isang US dollar ngayon, mga kabombo, ay 61 pesos and 62 centavos. Ibig sabihin ay muli ho itong nanghina mula sa mga nakalipas na araw. Ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos and 82 centavos at yung Singaporean dollar ay nasa 47 pesos and 38 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 16 pesos and 31 centavos habang ang Euro ay umaabot pa rin po ng 70 pesos and 1 centavo. Batay po ito sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon man, sa Visayas, sa Mindanao o kahit sa iba yung dagat, dapat updated ka. Yan naman, available sa ating Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live ang mga palatuntunan ng Bombo Radio at Star FM. Sa mga lalawigan, mga kabombo at mga ka-Star Nation, masusubaybayan ang mga palatuntunan ng ating mga himpilan. Kung kayo ho ay nadako dyan sa bahagi ng Northern Luzon o dyan sa Cagayan Valley Region, particular ho sa probinsya ng Isabela, nariyan po ang ating himpilan, Bombo Radio Kawayan. Samantala, kung kayo naman ay sa area ng Pangasinan at mga karatig na lugar, maaari po ninyong mapakinggan at mapanood ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Samantala, kung kayo ay aakyat ng bahagi ng Cordillera Administrative Region, lalo na ho dyan sa City of Pines, mapapakinggan at mapapanood ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Sa probinsya naman ng Albay, makikita po ninyo dyan ang napakagandang Mayon Volcano at masusubay.

0: oyster sauce, nagbibigay ng kumakapit na linamnam sa one-pot wonder dishes.
1: Hindi minamadali pag ganito kasarap.
0: Yan ang nagagawa ng Sarsaya.
2: Sarsaya! Kapit ang sarap! Kapit ang saya!
3: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.